0: dati. Ang deadline.
1: Ay, yung, hindi po. Ay, hindi ito pong yan? Penalty natin. Ay, yung dati po ba? Baka po amnesty yun. Yung, I think last year nag-amnesty ang commission. Mm-hmm. But now, this year, we are suspending yung monthly penalty for the non-submission of report. So, mas mm-hmm. mababa ang assessment nila.
2: Mm-hmm.
1: And, sana po ma-avail nila. This year, mag-comply na po sila. Kasi pag nag-end po yung suspension, pag mag-assess kami by next year, mas mahal na po yung lalabas.
2: Siyempre, regular na, no, attorney?
1: Yung regular na po.
2: Uy, maraming salamat, attorney. Ano, at kahit pa yung ating tawag dito, ayan siya, yung ating office, ay kahit hindi hiningi ng taong bayan, ay meron hong puso para intindihin ang mga pangangailangan at tumulong sa ating mga negosyante.
0: Mm-hmm. Malaking bagay yun, ha? Malaking bagay.
1: Yes po, even before, meron pa kaming yung lower registration fees naman for the MSMEs, ibig sabihin yung mga small businesses, we have meron din kaming program na lower ang kanilang registration cost. So ngayon naman, yung penalties applicable to all corporations, including yung mga non-stock corporations.
2: Mm-hmm. Kahit ilang taon na, attorney?
1: Yes po, kahit matagal. May mga cases kasi dyan, mga 10 years na yung pinasabing ng report. Or butas-butas, may sinubmit some years, nagsasubmit, some years, hindi. May mga ganun. Mas maganda mag-clearance sila ngayon. Masettle nila yung assessment nila. Habang lower ang magiging assessment. Kasi by next year, yun nga,
2: babalik sa dati.
1: Ibabalik sa dati. Well, of course, hindi pa natin alam. Depende. But as of the current memo circular, this is until December.
2: Wow. So, anong pagkakaiba nito, attorney, actually, sa amnesty?
1: Yung amnesty, last year, 2024, na program ng SEC. Ito yung ano, actually, wala sila babayaran na tol yung amnesty.
2: Ayun. Walang bayaran pag amnesty.
1: Back then, except yung mga violations pertaining to the content. But as far as yung non-submission and late submission of reports, na-waive yun. So, meron lang minimal fee na 5,000 ang babayaran nila for the availment of the amnesty. But na-waive yung kanilang penalties. That was back in 2024 pa po.
2: Batagal na yun. So this time, batagal hindi ito yun. Attorney amnesty. Ito ay discount lang.
1: Parang you can see it that way na parang discounted. But not technically not a discount. But we are suspending the application of the monthly.
2: The
1: 1,000 per month. 1,000 per month in addition to the basic.
2: Bawas lang, attorney.
1: Yes po. Kasi under the regular schedule of penalties, we have the basic penalty. Nagre-range yan from 5,000 to 25,000. Depende sa kanilang retained earnings for stock corporation. So may basic penalty pa rin sila, ranging from 5,000 to 25,000. But in addition to that kasi, may 1,000 per month up to 12 months. So ibig sabihin in a year, 12,000 pa yung dadagdag.
2: So yun ang aalisin. Pero yung basic penalty, nandun pa rin.
1: Nandun pa rin po ang basic penalty.
0: Pero malaking halaga na rin yun. Ha? Malaking halaga yung 1,000 per month na may mababayaran.
1: Yes, malaki din po yun. Especially kung several non-submissions. Madalas hindi lang naman isang report ang pinag-uusapan natin na hindi na-submit. So kung 5 reports yun, or 1,000 per month times 12 times 5 pa.
0: Nako.
1: So medyo malaki.
2: Eh congratulations sa mga ano natin. So sa mga listeners natin, baka meron kayong mga problema diyan,
0: ayusin na ngayon.
2: Paki-pamalita itong good news na bitbit niyo nang ano.
1: Yes. Opo, yung especially yung mga non-stock din ano, hirapan sila magbayad kung wala
2: kami,
1: silang pondo.
2: Yung mga churches ano, attorney?
1: Opo, mga churches, mga associations. Iba-ibang associations, we have a lot of farmers, irrigators associations, ganyan.
0: Hindi ko pa nga natatanong yung aming
2: tanungin mo na habang
0: naayos na. Parang inaayos na nung aming secretary nung nakaraan yun.
2: Pwede hanggang ngayon din yung panaayos pambira.
0: Matanong ko nga kung
1: pwede
0: ayos.
1: Po pa ayos na.
0: Updated kami. Pwede updated. Kami. Pero parang yung ano lang, merong may something lang na sa SEC na
2: dapat ayusin. Na, eh. Ayusin na habang merong discount pa din. Mm-hmm. Ma'am, attorney, bukod dyan sa good news, ano, meron ho tayo bang mga babala na naman sa ating mga listeners para hindi na naman sila umiyak ang damdamin nila?
0: At mabigla.
1: Yes po, opo. Yung, well, hindi naman siguro masamang paulit-ulitin.
2: Oo, ano kasi paulit-ulit din kasi nagkakamali, attorney.
1: Nga po, yun nga po ang ano natin. Meron pong situation kaming na ano ngayon, na naka-receive kami ng information na may mga group of people nagko-collect naman sila ng ano, ng mga info, personal info about yung iba-iba, mga kapabayan natin. And mm-hmm. with a promise na parang may matatanggap sila after a certain amount. Pero nawawala na. Hindi na. Siyempre, hindi natutupad yung pangako nila.
2: Pero may money involved, attorney?
1: Ito, walang money involved. Meron kaming na-receive na report. Hindi siya actually investment solicitations. Kasi wala namang money involved. Hindi ka man pabayarin. Parang papa-applyin ka lang maging member and then with a promise na may
2: matatanggap.
1: May natatanggap. But so hindi siya investment in a sense dahil wala kang bibigay na pera. So may ganung situation ngayon, ano? Mm-mm. Not the usual investment solicitation and yun po. At possible naman po kasi ang isipin natin, even information is
2: O siyempre, impormasyon mo yan eh.
1: Pwede rin mabenta ito.
2: Kumbaga, saka magagamit, baka gamitin sa hindi grupo, tama.
1: Yun nga, delikado rin. Kasi, hihingin yung details mo. The usual, di ba, pag nag-apply ka, mag-fill up ka ng form.
2: Mm-mm.
1: Madami kang ibibigay dyan, yung names, di ba, age, birthdays, lahat hihingin yan. Complete information details. This should, yung mga confidential, ano, information na parang like when you open in a bank and sa bank account, di ba, hihingin kompleto talaga yung detalye, yung hihingin na information. But so parang ganun lang, ganun po yung ginagawa nila because yung information eventually pwede nang pagkakitaan. We don't know how, but pwede mapagkakitaan yan.
2: Pero nakakaduda yan, attorney. Makamakin mo lang naman na bakit kukunin ang impormasyon mo na wala ka namang ina-applyan? Bakit kukunin?
1: Kasi ang promise po kasi is as a membership, bilang membro, hingin ko yung mga information, more personal information, and then bilang member, makaka-receive ka po ng ganitong benefit. Ganun po yung ganun po yung modus.
2: Pero pag ganyan, attorney, nakakaduda yan eh.
0: May mga promise lang.
2: Paano ka makaka-receive na wala ka namang ilalabas?
1: Yun nga
0: at
1: po.
0: At saka parang ano yan eh, attorney, di ba? Parang ang kaduda-duda doon, parang naglikom siya, nagbuo siya ng mga tao na may membership eh. Na gamitin niya yung kanyang organization.
2: Baka nga
0: na maraming membro na isa yung taong yun na nagmember. Bawa ako, nagmember ako, na ibigay ko impormasyon ko, kompleto. I-present ito sa isang grupo din na ito, marami akong grupo dito, marami akong member. Ayan, yun naman ngayon ang pambenta. Para bang ibebenta yung membership para sa iba para makakuha doon sa
2: Di natin alam.
0: Oo, doon sa kanyang para makakuha. Ayun ang mahirap.
2: Baka ganoon.
0: Baka ganoon.
1: Yung
0: no?
1: sa current ano kasi, 'di ba, yung sa ngayon napapagkikitaan din even sa online, 'di ba? Even yung information na may corresponding ano 'yan eh. Value din eh. Yung mga ganun. So mag-ingat lang po tayo. Yung mga legitimate naman po kasi na, di ba, in charity, di ba, mga foundation, mag-engage sila in charity. I think normal lang na kahit paano may list yan ng sino yung mga na tulungan nila. Like say scholarship, i-provide sila ng scholarship or yung mga medical, ang tawag dito, medical programs ng mga iba't ibang charities. Normal naman, 'di ba, na humihingi yan ng personal information ng mga beneficiaries nila. Better to at least i-consult nila sa LGU nila and sa DSWD kung itong mga charitable organization na ito is legitimate na for charity talaga. Kasi itong itong kinikwento ko is that na parang nagpapanggap no na kunwari for charity yon, pagtulong, magbigay ng benefits, free naman mag ano, i-verify nila baka kasi ano lang gusto lang kunin yung kanilang personal information for whatever purpose and then, hindi natin alam na baka kung saan gamitin ito.
2: Mm-mm. So, dapat lang naman talaga, attorney, pagka impormasyon mo na ang hinihingi, na hindi ka naman nag-a-apply ng trabaho, ay mahirap iyon. Huwag basta-basta ibibigay. Ano? So, sa mga listeners natin ngayon, mayroon naman palang ganyang modus na naman.
0: Ingat-ingat
2: po tayo.
0: Na magbigay ng personal information.
2: Baka mamaya, malaman-laman mo na lang, may utang ka na pala.
0: Yeah.
2: O, naipangutang na pala ang pangalan.
1: Yun, delikado din. Uso pa naman yung identity theft na ngayon. So, kailangan sure yung pagbibigyan natin ng mga personal information.
0: Yan,
1: ano? Verified na.
0: At ano? Parang ano, ginawa ka pang co-maker, magulat ka.
1: May mga ganong sinabi din po, ano po.
2: Pero attorney, hindi na yan hindi na yan imposible ngayon, attorney, dahil sa very open sa Facebook, sa internet.
0: Sa online, no?
2: Oo, siguro be careful din tayo sa pagbibigay ng information natin diyan sa online. Ano po, attorney?
1: Ay, opo, yung sa even sa mga account opening sa mga social media. Nagdi-disclose, di ba, hiningi din ng mga birthdays.
2: Oo nga eh, kaya hindi ako naglalagay ng totoong birthday ko dyan.
0: Eh, hindi naman talaga yung birthday mo, kakaiba rin eh.
2: Oo!
0: Hindi nila matitrace eh.
2: Hindi nila matitrace eh. Plano ko nga, attorney, palitan din ang pangalan ko kasi... Oo. Attorney, wala ba tayong mga ano ngayon, mga bagong scam?
1: So far dito...
0: Ma-update naman kami,
1: yung ano, hindi pa, wala pa kaming reason na nare-receive ngayon na.
2: Ay, good news yan, attorney.
0: Salamat naman.
1: Ibig sabihin, station-wise, meron din. Although, I would not consider it a good news. Baka kasi hindi lang nag-aano. Yung iba hindi nag-report. Possible na ganun.
2: Ibig sabihin, attorney, namumunga na, bumubunga na yung ating, ang paghihirap ninyo na public information dissemination.
1: Sana ganun. Ano, yun yung gusto nating mangyari. Kasi, sabi ko nga, hindi mo naman pwedeng pigilan yung tao. Eh. Sila kasi ang magde-decide. Hindi natin kontrolado ang action ng bawat tao kung magde-decide sila mag-invest o hindi sa isang investment. What we can do is to provide information para equip sila to make the right decision. But we cannot decide for them kung matetem sila. Yun nga, at least when we give them the information, kung pwedeng hindi na ano dahil marinig nila sa SEC, ganito, ganito yan, ganito, this is how it works. And then, so magdadalawang isip na sila.
0: At saka isa pa, no, attorney, napakahalaga talaga nung ganito. Yung ganito may programa tayo on air, sa radyo, na nakikita ang SEC, na mayroong mga ganong babala, warning.
2: Mm-mm.
0: Napakalaking bagay, attorney, itong ating ginagawang ito, yung ginagawa nyo yan, na lagi po kayong yung partnership dito, at nakikita at naririnig kung ano talaga yung SEC.
2: Mm-mm.
0: So ngayon, tulad yan, magandang balita talaga na wala nang nababalita ngayon na tulad dati ng mga scammers na napakarami. So ngayon medyo nalilimitahan na sapagkat alam na ng tao. Naririnig nila, nawawarningan sila.
2: Mm-mm.
1: Yes, I hope so na ganun ano yung tao na mismo ang hindi mag-join sa ganitong mga iba't ibang unauthorized fraudulent investment
2: schemes. Mm.
1: Yun nga, so very thankful din kami sa inyo po na kasi malaking bagay na makapag-disseminate ng information. Sabi nga nila, knowledge is power. So if you have the knowledge, you make the right decision. Pero kung ignorant ka, wala ka, hindi mo alam, tendency is mali yung magiging decision natin. So, mas maganda po. Maraming salamat and nakakatulong kami
2: dito. Siyempre, attorney, kudos to you kasi you could just be at the office at maging passive being in the position, di ba? Kaya lang si attorney naman very hands-on. talagang going out.
0: Napaka-active. Ayun.
1: So yun po, gusto ko actually din ulit i-tell yung reminder namin when it comes to investment. Huwag po tayong mag-utang to invest. Investment is to invest yung mga securities ano, sa contract, investment contract, yung mga ganito. Yung nag-i-invest tayo and then nag-aantay ng yung kumbaga hindi tayo participant sa business.
2: Ayun.
1: That's securities kasi. Iba naman yung investment in the sense na you would invest in a store, tapos ikaw naman mag, halimbawa, sari-sari store. It's also actually an investment, di ba? Mag-put up ka ng sari-sari store. And ikaw mismo ang mag-operate. That is not actually, yun yung hindi covered namin na, ano, kumbaga, business na yun. I think in that, in business naman, it's okay to loan, di ba? To use as capital. In your own business, ginagawa naman yan ng ating mga negosyante. Kung minsan kailangan nila ng capital, then it's okay to loan. Pero kung mag-i-invest ka sa securities, ang advice lagi namin, securities meaning you are investing to another company. Hindi ka part ng management niya. Hindi ka involved sa business operation.
2: Pero nag-aantay ka lang.
1: In a way, passive investment ang tawag dyan. Hindi ka part sa pagpapatakbo ng negosyo. Ganon usually ang mga ano, yung pretension ng investment scams. Na kunwari, may ganito, may mga common enterprise silang gagawin. But hindi ka talaga kasali doon. You will just wait sa ipinangako nila na after ganitong period, meron kang marireceive na ganitong profit, ganyan. So doon po, sa ganong ang ganyan po, ang tinatawag natin dyan ay securities, which is covered by our agency, no, regulated ng ating agency. And ang use, ang parating ng paalala sa mga investors, you don't borrow money for that. For that purpose. For investing in securities.
2: Right.
1: Yung mga investment contract, don't borrow money for that.
2: Right.
1: Use your own money lang. Para
2: kahit konti lang.
1: Extra money. Yes. Konti lang. May mga securities naman na you can invest 1,500 a month. So pwede kang magtabi konti from your salary. So yung mga ganun. But it has to be extra money.
2: Correct.
1: Kumbaga, hindi siya part ng iyong emergency fund, yung mga pangailangan sa receipt. Yeah. Ano. Meron kasing, I'm saying this because we have received then yung information na nag-uutang ng malaki
2: para
1: o nagbebenta ng property. Like, halimbawa, farmer, magbenta siya ng kanyang kalabaw. Yung pangkabuhayan niya, because of a promise na yung pinagbentahan, say, like, say, I don't know how much ang kalabaw ngayon. So, mga 200,000 kasi. Hindi ko po alam. Assuming lang.
2: Pagbata pa, attorney, 80 mil. Pagbata.
1: Ah, 80. Okay. So, yun. Halimbawa, gano'n, 80 mil ang pinangako. I mean, ang investment. And then, ang pangako is double. Ano, double yun? So, minsan, may tendency matempt na, ay sige, okay lang ibenta ko. Kasi,
2: pag madubli bumalik naman.
1: Di bibili ko ng isa, tapos may extra pa ako, di ba? Yung ganun, pwede silang ma-tempt sa ganyan. Kung yung offer is will require you to do that, na magbenta ng properties to invest, medyo kaduda-duda.
2: Kaduda-duda yan.
0: Ang hirap na, no?
2: Tama.
1: So, delikado. Mag po tayong, delikado yan. Eh, kasi pag, chances are you won't get naman the promised profit. And then, ang ending, wala na yung kalabaw niya, which is for business.
2: So, lumipad na yung kalabaw. Naging kalapati.
1: Opo, ganun yung mangyayari niya. In the case naman at yung mga kasamahan natin teachers, sa salary nila, if they loan, magiging salary deduction.
2: So, yes.
1: Mabigat po siya. So we always remind in our financial literacy program, when it comes to investing in securities, always ano lang
2: kung anong meron ka,
1: extra money lang, not something that you need.
2: Kung may tinatago ka sa limbawa
1: yung
2: sa
1: tinatago,
2: ano,
1: yes po, yung hindi mo na kailangan pero kumbaga hindi mo kakailanganin in 10 years kasi iniisip mo pang ano, kumbaga meron ka namang pagkakasyahin for your needs, no? Yung extra money, that's the time you invest
3: pwedeng pa konti-konti, 1,000 yes, yes. a month, ganyan, ganyan siya. And yun po, so insecurities ganun tayo. Ayun. In contrast sa engaging in business.
2: Mm-hmm.
3: It's a normal practice to obtain a loan mm-hmm. sa ating mga businessmen.
2: Right.
0: Ayun, oh.
3: They have to finance their negosyo.
2: Mm-hmm. Meron akong narinig, attorney, na encouragement na kung may pera ka nga sa banko, alisin mo na lang doon. Ilagay mo na lang nga sa mga investment mo kanya. Halimbawa sa mga cooperative, sa mga securities. Anong masasabi mo dyan, attorney?
3: Ito po, ang situation po, when you have money in the bank, deposit, no, savings account, ganyan. Mm-hmm. The interest is really very, very low.
2: Oo nga eh.
3: Almost nothing yon.
2: Almost nothing, oh.
3: 0.25. So, ibig sabihin, kung hindi mo kailangan yung pera mo na sa banko, mga after 10 years, bababa na yung value niya, di ba? Because of inflation. Matataas yung mga bilihin eh. Whether we like it or not.
2: So, walang nangyari talaga.
3: Opo. So kung halimbawa, sabihin mong may 100,000 ka or 50,000 sa banko, pero hindi mo pa kailangan, ano, kasi savings yon, wala na ka namang emergency yung nangyayari. And then after 10 years, yung 50,000 mo,
2: mababa na yon.
3: Hindi na yun mabibili ng, di ba, yung kung anong mabibili ng 50,000 ngayon.
0: Mm.
3: Di ba na, baka mga parang yung 25,000 lang ngayon mabibili nun after 10 years. Naliliit talaga. Yung, di ba, makikita nga atin nung sa Facebook, kino-compare nila yung 1,000 groceries. Ang dami na ng laman ng basket.
2: 100 diba? Noon eh, 1,000 ngayon. Oo.
3: Oo. Oo, so ngayon, parang 100 pesos na lang siya, di ba? So ganun, that's how it works. That's how the economy works. Talagang, kumbaga, inflation is a fact of life. Talaga pong tataas ang bilihin, whether we like it or not. But what is being controlled is actually yung rate ng pagtaas. Siyempre, sana, kumbaga, ang gusto natin, hindi masyadong malaki yung pagtaas through the years. Pwede 1%, 2%, di ba? Medyo nahirapan tayo pag medyo mataas na yung inflation. So, yun yung mga uncertainties, you know, pag sa bank account, yun nga, after 10 years, so niliit na yung halaga ng pera mo. So, kahit 50,000 pa rin naman, 50,000 after 10 years is maka mga 20.
0: Parang tinago mo lang.
3: After 10 years. So, parang ganun. Siguro yun yung
2: yun ang gustong sabihin niya. Yun
3: ang ibig sabihin na huwag mo nang i-keep sa
2: doon na lang sa mga cooperative. Safe naman ang cooperative, di ba, attorney?
3: Tingnan nila. Ang advantage kasi sa banko, of course, is the insurance.
2: Uh-huh.
3: By the PDIC, it is insured up to 500,000. So, kumare, yung banko, mabankrupt or whatever reason, ano siya. Meron kang insurance, makiklaim mo
2: naman sa
3: Philippine Depository Insurance Corporation,
2: nakiklaim
3: siya. Of course, sa investment,
2: wala.
3: walang ganon. But kaya maa-assess mo naman what are the chances naman na itong cooperative is sali ako dito. Most likely naman, hindi naman siguro after 10 years. Medyo may ano pa, medyo i-gauge mo na then yung ganon, yung investing securities. Kasi when you decide to invest in securities, syempre, there's a corresponding risk din. Just like any business naman, yung may risk. Pero kung medyo maayos naman yung, ano, medyo matagal na rin.
2: Oo, may pangalan na rin.
3: Chances are mas lalaki yung kikita ka rather than maliliit. So it's up to them actually to weigh the pros and cons. Kasi yung, when investing in securities, ang expectation natin, reasonable expectation, but not certain. Walang certain sa ano eh, in investing.
2: Of course.
3: But we have a reasonable expectation na lalabanan niya si inflation. Kumbaga, kung halimbawa, yung 50,000 mo, in-invest mo kung ano mang business or company, baka naman, after 10 years, naging 75,000.
2: Sumasabay.
3: So, ibig sabihin, yung 50 mo in a bank, kung 50 pa rin siya after 10 years, ang liit na. Pero kung naging 75 siya after 10 years, kung pwedeng, ano na siya, di ba? Mas may purchasing power na.
2: Ayun,
3: yun yung ganun. That's the idea of investing securities. You want to, kung masa gusto mong matalo si inflation eh, Mm-mm. Parang hindi ka matalo ng inflation. Kumbaga, papataasin mo yung value mo, value ng pera mo over time. Mm-hmm. Eh, compare sa bank na it will stay the same. Mm-hmm. The purchasing power will become mas mababa. Eh.
2: Mm-hmm.
3: But again, so depende naman sa kanila, no? Yung there's a corresponding risk din naman.
2: Mm-hmm.
3: Kasi in investing, there's no 100% guarantee. Mm-hmm. Yeah. Walang ganun. Mm-hmm. The moment pangakuan tayo ng guarantee na sure yan, of course that's a red flag already.
2: Magdoda na tayo.
0: Sabi nga ni ano, sabi ni Ate Mel, ang purchasing power po ng piso ay 0.70 today na lang as per PSA.
2: Ganun na bumaba. 0.70. Hindi naman pala matindi.
0: 0.70. Oh.
2: Kasi 30 centimos na sa piso dati.
0: Piso.
2: Talaga.
3: Siguro I would suggest pwede namang meron sa bank, hatiin mo, ano? Meron sa bank, meron sa bank.
2: Maganda pa rin sa may iba.
3: Depende pa sa kanila. It depends sa kanilang risk appetite. There's a pros and cons.
2: Tony, maraming salamat sa iyong time. Napakaganda na naman ang pinag-usapan natin ngayon. Kahit kami natututo talaga sa tuwing meron tayong mga pinag-usapan dito. At takot na kami sa mga scam. Maraming salamat, Tony. Pagpalain ka ng Diyos sa buong maghapon. Ingatan ka. God bless you. Enjoy your day.
0: God bless, Tony.
3: Thank you din po. Bye
0: po. Okay, bye-bye.
2: Yan, maraming salamat. O, sige, meron naman tayong mga natutunan ngayon.
0: Pero maganda pa din yun, ha?
2: Uh-oh.
0: Kung may nasa banko ka, kunin mo yung kalati, invest
2: mo na lang. Pero sa tamang investment, ha? Huwag sa mga palago-pago.
0: Ibig sabihin lang, tulog kasi pag naandun sa atin. Para ka lang nag-ipon, naglagay lang doon. Pero kung gusto mong sumabay sa inflation,
2: ay, at hindi bumaba,
0: mag-invest ka doon sa tama.
2: Sa mga tama.
0: Okay.
2: Paalam na ho kami. It's 8:29 in the morning. Isang minuto lang. Magpapaalam na. Lagi nating sinasabi habang may oras pa.
0: Tanggapin po natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay.
2: Nakasama natin ngayon sa technical side ang supremo ng KKK. Don Ramon Diaz. Di alam niyo pa di kung anong KKK.
0: KKK. Oy, maihabol ko pa din. Nakakahiya naman. Si Pastor Francis Arnido de la Paz ng Tarlac.
2: Oy!
0: Good morning, Bishop Ruel. Ito po yung ating nakasama sa Tarlac noong okay. Nagpakain po sa atin.
2: Paringarwen Bongol, nasa Molokad-Bukad pala siya ngayon. Paringarwen, good morning. Kayo po ay magpapaalam na. Kayo po ang iyong makakasama, kalakakan, kaalmusalan tuwing umaga. Hindi nagbabagot, nag-iisa lamang. El Solamente, Rico Jalit.
0: Ito naman po ang nakakasama nyo tuwing araw po ng Friday lang. Ito po si Daddy Ruel Orjuela. Pagpapalaw po ng Diyos ay sumaaten sa bawat araw.
2: Bye-bye po. God bless everyone.
0: Bye.
4: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 Dway FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines.
6: hanggang marinig ng lahat.

na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamaya. At tayo pong lahat ay magsasama-sama at I am very excited na makasama kayo sa ating programa ngayong araw na ito. It's a beautiful Friday morning at talaga naman pong every Friday tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng mga entrepreneurs na nanggagaling sa mga membro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na membro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po, itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang membro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa atin dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay? At syempre, kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan, at ang ating mga kapamilya, mga kakaryans, at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla. Ang isla ng Happy Island of Catanduanes, magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw, and Rapu-Rapu Island. At ganun din, kumustahin din natin ang ating mga kaibigan at mga kakaryans, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyang na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na ting nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating signal o ng ating pagbroadcast at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman, kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shoutout, or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon, kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay, maaari ka na pumunta sa mga social media platforms na kung saan matatagpuan mo ang FEBC Bicol. Sa ating Facebook page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nais mo na habang ikaw ay may ginagawa, nakakapakinig at nakakasubaybay sa atin, basta ikaw ay merong internet connection o may data, pwedeng-pwede kang mag-type sa iyong telepono, sa iyong laptop, or sa anumang gadget na iyong gamit, at i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating lumalaking
pamilya ng Carians Official GC, eh pwedeng-pwede kang magmensahe sa amin at upang i-add ka namin dito at ikaw ay mas magiging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga pangyayari dito

ating mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, lahat po kayo ay welcome na pumunta at bumisita sa ating himpilan. Dito lamang po kami located sa Arimbay, Legazpi City. Ayan po, along the highway lang po kami. At makikita nyo po kami kagad dahil po tayo ay merong malaking signage ng Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang lahat? At syempre, kumustahin din natin yung mga nasa labas ng ating bansa at yung mga hindi naaabot ng ating signals, saan ka mang sulok ng bansa o sa labas ng ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay. Sa inyong pong pakikinig, amin pong request na i-share nyo po ang ating mga program links para naman po may iba pa na tayong mga makasama at meron pa pong iba pa na mabless sa mga talakayan, usapin at sila din ay ma-encourage at ma-inspire sa ating mga napag-uusapan. At syempre, yung mga information na kailangan nila ay maaari nilang makuha dito sa ating himpilan sa pamamagitan ng pakikinig sa atin sa radyo or kung hindi man sila naaabot ng ating signal sa radyo, eh maaari sila na makapanood sa ating live or replays ng ating mga programa sa social media platforms. Kaya naman lahat po kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang mamaya para po sa ating business as mission segment. At syempre pa, bago po tayo magpatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at tabay lamang po kayo. At bago tayo pumunta sa business as mission segment natin, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Year 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanang Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay sa atin dito sa ating himpilan. At syempre, isa na namang makabuluhan na talakayan ang ating natunghayan sa ating mga kaibigan mula sa Business as Missions. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, marami talaga yung iniisip na ang business ay tungkol lang sa mga tungkol sa pera or yung kinikita. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, it's good na talagang naniniwala po tayo na ang pagnenegosyo ay may merong mas malalim na layunin. At ito po ang hatid ng Business as Missions. Ito ay pwedeng maging mission field. Ang ating pagnenegosyo ay pwedeng maging mission field. At ito po ang ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa Business as Missions na nagpapaalala sila sa atin na ang trabaho at negosyo natin ay hindi hiwalay sa ating pananampalataya. At yan po yung ating natunghayan sa ating guest today with Business as Mission. Alam niyo po yun, sa bawat transaction at sa bawat pakikitungo natin sa tao, may pagkakataon po tayo na maipakita ang pagmamahal. Hindi lamang pagmamahal, kung hindi yung integridad at kabutihan ng ating Diyos sasalamin sa atin. Kaya ngayong umagang ito, bago po ako magpaalam sa programa ng negosyo asin trabaho, ay nais ko pong iwanan ang salita ng Diyos. At ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kaya alam niyo po ba, itong salitang ito mula sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, sa opisina man yan, sa maliit nating negosyo o sa malaking negosyo natin o sa loob ng ating ministeryo, sa loob ng ating pamilya o kahit saan tayo itinalaga o inilagay ng ating Panginoon. Ito po ay pagkakataon para maging daluyan tayo ng Kanyang biyaya. Samahan niyo po kami ngayon sa ating mga araw-araw. Kuyakat mo yung samahan hanggang dun lang sa daluyan ka ng Kanyang biyaya. At sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang negosyo natin ay hindi lamang para sa sarili nating tagumpay, kundi para ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung saan ka man ngayon naroon, ito ay ang iyong mission. Ito ay isa sa iyong mission field. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa umantabay at sumubaybay sa ating programa. Ako muna po'y pansamantalang magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating technical team na sumubaybay at sumama sa atin ngayong umagang ito, kay Don Alfonso at kay Don Ramon sa pagsama sa atin programa ngayon. Maraming salamat at patnubayan po tayo ng Panginoon and may God bless us all. Ito po si Yvette Pao, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Antabay lamang po at susunod na ang Family Matters. Siyempre kasama natin dyan si Pastor Joe Genduso at si Pastora Lala Gendusa. Magandang umaga and have a blessed day. Bye everyone!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Ay nako, pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
3: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
2: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
3: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
2: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
3: Tama! Hindi kailangang bongga basta may natutunan ka at may napasaya ka.
2: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
3: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
2: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Kakaryan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
3: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM.
2: Until all have heard.
4: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
5: O hanggang...
6: cheesy na lang talaga.
4: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakaryan, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na sinyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At panganim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakaryan! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo! Parehong oras pa rin, pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod the blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: Good morning, good morning. Here we are. It's Friday morning again, and this is a Friday morning edition of Family Matters. This is Joe Genduso here with our trusted technical director, Don Ramon, and here at my side...
1: Lala Genduso, magandang umaga po sa inyo. And welcome po dito sa ating broadcast sa Family Matters Friday edition. Yan, and hello sa ating mga tagapakinig online at saka sa radio, no, nasa iba't ibang dako ng Albay at saka sa iba't ibang lugar na kung saan ay naririnig ang ating broadcast. Magandang umaga po sa inyong lahat. And meron naman po tayong isang tatalakayin ngayong umaga, and I think this is very important, ano, sa loob ng ating pamilya. At saka syempre napakaganda kapag sa loob ng pamilya ay naiiwasan po yung mga away-away, di ba? Wala yung mga conflict-conflict. At kung meron man, nari-resolve ka agad. Yan ang napaka-importante po. Ano? Mm-hmm. So, kumustahin muna natin. Sino ba yung mga babatiin mo? Do you have anything? Anybody?
0: Just all the ones that I like to always greet those that I don't know. Because many times we're out and someone says, oh, I listen to you on the radio all the time. Or they had a nurse there at one time at the hospital that said, that heard my voice and said, are you on the radio? And says, I said, yes. She says, oh, I listened to you. I recognized your voice.
1: Yeah, napaka ano, no? Nandyan sila. At saka nakaka, ano yun, nakaka-inspire na ibig sabihin, talaga yung mga programs natin dito ay nakakatulong sa kanila at nakaka-inspire din naman sa kanila. And for us, Anchor, syempre, nakaka-inspire din sa atin na mas lalo pang makapagbahagi, no, ng mga iba't ibang usapin dito sa Family Matters. At saka sa lahat ng programs, napaka ano, gaganda ng mga programa at talagang kapupulutan natin ng mga aral. And also yung mga practical tips, ano, na makukuha natin na matutulungan tayo sa

0: tapos parang sticky, sabi niya, sticky.
1: Oo, acidic so, also.
0: Acidic din. So, yan, ingat-ingat lang din po, ano, especially doon sa mga senior citizens po natin na nandiyan, Nanay Aida, no, ingat po, at saka yung ating mga iba pang mga senior citizens na nandiyan. And even the mga bata, ano, vulnerable sila dito sa ash. Makikita talaga natin na grabe pa, no?
1: Mm.
0: And yan, so sa lahat ng mga tagapakinig natin dito rin sa Anislag, sa Peña Francia, magandang umaga sa dyan, sa market site, magandang umaga sa inyo, and abot din tayo sa Masbate, Catanduanes. Good morning sa inyong lahat, and even dyan sa Metro Manila, meron tayong mga tagapakinig dyan, ano? Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay.
1: As usual, we always invite you to send us any comments, anything you'd like to share with us, anything you'd like us to share with your other listeners. So before we launch into our subject today, which has to do with peacemaking, we'll take a short break and we invite you to stay with us. We will be right back.

0: And we're talking today about being a peacemaker. And if you just joined us, we talked about the differences between a peacekeeper and a peacemaker. And we'll kind of review those for you. A peacekeeper uses what's called avoidance tactics. They use sometimes silence or avoidance things to be uncomfortable, or they avoid any necessary conversations. They just want to avoid anything going on. They say, hey, stop it. Don't want you to talk to one another anymore. You go to one corner of the room and you go to the other corner of the room.
1: And the peacemakers naman steps into uncomfortable or broken situations to mend relationship. Nasa gitna siya para alamin kung ano ba yung problema at meron siyang mindset na for reconciliation. Restoration lagi ang nasa isip niya. Sabi nga, that sa atin, Matthew 5:9, that we are blessed kung tayo ay mga peacemakers rather than peacekeepers, ano, na ang ating gusto ay active restoration in the family, or kung may conflict, yun ang dapat nating we should be peacemakers,
0: yeah,
1: and not peacekeepers.
0: Yeah.
1: Okay? So, yan.
0: In the end, okay, we can be a peacekeeper to start and then, yes, but the ultimate goal is to be a peacemaker.
1: Parang kung ikaw yung peacekeeper, ikaw muna, tapos papasa muna doon sa, ikaw na. Ikaw na mag-resolve niyan. Napatigil ko na sila, so ikaw na. Mag-investigate ka na kung ano na ang nais mong malaman. Bakit talaga may conflict? Siyempre, pag may conflict, may punot dulo kasi, di ba? So, merong nangyari dyan. Kaya kailangan na alamin kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman talaga yan magkakaroon ng kaguluhan kung walang nagpasimula. Yun talaga yan, no? Kaya kailangan alamin kung ano yung punot dulo nang sa ganun ay ma-resolve yung conflict. So, di ba, sa loob ng tahanan, pag masyadong magulo na parang yung away ng away, nagtinginan lang yung dalawang magkapatid, di mo alam, umuusok na yung tainga, umuusok na yung ilong, di ba? Sa galit sa isa't isa. So, even couples na nagkita lang, hindi na nagkikibuan. So, hindi magandang atmosphere sa loob ng bahay. Gusto nga na maging harmonious yung relationship ng bawat isa. So, yun ang titingnan natin. Papaano ba tayo maging peacemakers? Okay? So, dito yung principles for peacemaking.
0: First one is to take initiative. Do not wait for others to apologize. Take the first step towards reconciliation. Sabi Mateo chapter 5.
1: Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. So ito, kumbaga, sinabi niya dito is yung kung may naalala kang sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Parang may sama ng loob ata sa akin yung kapatid ko, o may sama ata ng loob yung aking asawa sa akin. Ba't kaya hindi ako kinikibo, di ba? Bakit kaya, di ba may mga flags, may mga red flags naman tayong makikita, di ba? Actions, yung parang bakit galit na kaagad, yung reaction nung kausap mo, galit na kaagad. Tapos yung kung ano-ano nang parang ginagawa mo sa kanya, pero hindi pa rin, iba talaga yung reaction niya. Then, hindi, ibig sabihin, may problema, something is wrong, ano? So, kapag ganun na yung nangyayari, huwag nang maghintay na yung iba yung mag-apologize, no? Kasi, ikaw na dapat yung mag-take ng initiative.
0: There's a good point in this too. As we've been talking like a peacemaker is someone outside of the conflict.
1: Outside of the conflict.
0: Pero we have to be a peacemaker if the we're involved, part of the conflict. Okay.
1: Oh.
0: So a peacemaker is not necessarily somebody who's independent. Somebody, oh, come here, I need a peacemaker. My wife and I have a problem. No. If you have a problem, you become the peacemaker. Okay.
1: Uh-huh.
0: Yeah, and important to remember that. It's just as important us to be peacemakers when we're involved into a conflict.
1: Mm-mm. So yan, take the initiative.
0: Yeah.
1: Take the initiative. Parang sayang, naalala ko yung there was one time that we don't parang hindi tayo nag-usap, 'di ba? It's a long, long time ago. And then I don't know, basta ako parang dito, ikaw doon sa kabila, and we avoid each other, we avoid our eyes. Ayaw nating magtinginan talaga, ano? Pero yun nga, bilang mga, is we pray to the Lord. Tapos, yun, ang sabi ng Diyos, ito nga, Matthew 5:23, take the initiative. Ikaw na ang mag-sorry. Ikaw na yung lumapit. Ikaw na yung pumunta. It's a good thing that, kumbaga, pareho tayong na buksan yung puso natin that we have to take the initiative. So, napakaganda kung pareho kayong kinausap ng Panginoon na take the initiative to approach each other para mag-apologize sa isa't isa.
0: Hmm.
1: So, yun ang napakaganda. Ano? Pero, ito nga, take the initiative. Kasi, syempre, gugustuhin mo ba yon? Parang naisip mo, gugustuhin mo ba sa loob ng bahay na hindi mo kinakausap yung asawa mo? Parang ganyan, na parang magkaaway kayo. Magkasama sa isang bubong, pero hindi kayo nag-uusap. Magkasama kayo sa isang bubong, pero lagi kayong nagsisintikan. Minsan nakikita pa ng mga anak nyo na nag-aaway, di ba? So maganda ba yon? Or di naman kaya, you're a parent and then pagdating ng anak mo, nakita yung isang anak, nagbabangayan ulit. Di ba? Nasa gitna ka ng ganong sitwasyon. So napakahirap. Noon, hindi talaga, syempre, hindi mapayapa kasi nga may awayan sa loob. So take the initiative. Huwag nang maghintay na yung isa ang lalapit because definitely, hindi lalapit yun.
0: Mm.
1: Ikaw talaga ang kailangang lumapit. Di naman kaya, pwedeng kausapin if you are outside the conflict, ikaw yung magulang, kita mo yung then you can talk to your children na nag-aaway na, sige, pwede ka bang lumapit sa kapatid mo na ikaw ang mag-sorry, di ba? Tapos, syempre, magpapaliwanag siya, naku, hindi, wala naman akong kasalanan, bakit ako ang magsusorry sa kanya? And then you can explain, you can explain to him or to her na it's better na wala namang masama kung ikaw ang maunang mag-apologize kahit alam mong wala kang pagkakamali, di ba? So wala namang masama doon. So papaliwanag lang sa kanila. And then after that ay gumamit ng mga salitang malumanay. Ayan. Sabi sa Proverbs, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas puot ay hindi mawawaglit. Ayan. Gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
0: Yeah, and it goes without saying when you're working at peacekeeping or peacemaking. Even in peacekeeping, gentle words, okay, that angry words or harsh words don't help the situation any. Yeah, trying to resolve a conflict with your spouse, so this is my part. Okay, that's not peacemaking. Okay, that's the opposite. War making. Yan, so, conflict making.
1: Iba pag doon sa counseling. Okay, sige, halik kayo dito. Pag-uusapan natin. Ano ang purpose? Bakit kayo nandito? Kasi na-realize ninyo na gusto nyo na talagang maayos ang problema nyo. Yun ang purpose, di ba? Bakit kayo lalapit sa isang na parang para tulungan kayo doon sa sitwasyon na yon. So, dahil meron kayong layunin na maayos. Maayos, no? Somebody who will listen to the problem nag-hope kayo na makakatulong para maayos, ma-reconcile kayong mag-asawa. So, ano nga ba yung mga ang unang-unang rule. Okay, pag nagsasalita yung asawa, huwag munang magsasalita yung isa. Diba? Papakinggang mabuti. Okay, pakinggang mabuti. Baka naman kasi may punto yung asawa mo sa kung ano man ang sinasabi niya, ano? So, wala talagang sasagot, papatapusin. Kasi bibigyan ka naman ng pagkakataong magsalita ng side mo, no? So, yon. So, makikita natin doon talaga na sa pagsasalita ng asawa, di ba? Hindi mapipigilan ng isa na parang, hindi, sandali, parang hindi ata. May ganon, magsasalita talaga siya. And then, the peacekeeper or the peacemaker will say, okay, wait muna, may rules tayo. Wala munang magsasalita. Papakinggan mo lang muna ng buong-buo at uunawain. Kasi baka naman yung sinasabi niya talaga ay may katotohanan naman. No? So, truth is hurtful, masakit yung katotohanan, pero doon magkakaroon ng healing and freedom kapag yun ay natatanggap natin, di ba? So, yon. So, use gentle words. Pag nag-reconcile na, wag na yung ano, wag na sigurong babalik, alam mo, bata ko nagalit sa iyo and then ganito ganyan. Tapos simula ulit siya ng away pag hindi papakinggang mabuti, di ba? So kailangan mapakinggan siyang mabuti. Okay, next.
0: That, and part of the idea too in a counseling situation like that is that the couple themselves discover what the conflict is truly about and what the situation is. If they really are honest and listen to what their spouse is saying, okay, and try to understand what their spouse is saying, it goes a long way. So that's part of the idea of don't argue, just listen and understand what you will have your time then, and the rules will be the same. When it's your time, you speak, your spouse will be quiet, and back and forth in speaking so that indeed that they can work it out.
1: Ayan, okay. And then?
0: Practice active forgiveness. We forgive as Christ forgives us. Sabi Colossians 3:13, magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Okay, and sometimes the question comes up, why do I have to forgive? Okay, you have to forgive so that it's released, so that it's gone. Important to understand too that forgiveness doesn't make it right. When you forgive somebody, you're not saying what if they did something wrong. Okay, you still can practice forgiveness without agreeing that it's right. That you say, okay, what you did was wrong. Yeah, you hurt me, but I forgive you. I forgive you for having done it, but indeed it was wrong.
1: Yung forgiveness is para sa iyo din, ano, sa kapayapaan mo. Okay.
0: Yeah, so to release you.
1: To release you. So maraming mga tanong, paano kung hindi niya man ako pinatawad? It doesn't matter. It's hindi issue yung kabila. Ang issue diyan ay ikaw, ano? Kung halimbawa may daladala ka syempre na bigat sa puso mo at hindi mo yun ma-release sa pamamagitan ng pagpapatawad. So, ikaw lang din ang nahihirapan. No? Ikaw lang din ang mahihirapan. So, giving forgiveness is about you, no? Hindi yan doon sa asawa mo, no, or ka-conflict mo, o kaya kailangan ipaliwanag din yan sa mga anak, yung mga nag-aaway-away na mga anak. Na yung pagpapatawad ay hindi yan ibig sabihin na tama si kuya o tama si ate o tama si bunso, kundi para yan doon sa iyo, sa kapayapaan mo. Kaya kailangan matutunan mo yung pagpapatawad, magpatawad. Okay?
0: Important to understand too that forgiveness is a decision. Okay, you just say, I don't feel like I forgive. You decide. Just like love is a decision, forgiveness is also a decision. I will take the decision to forgive.
1: Ayan. Okay, and then speak truth in love. Avoid gossip and address conflicts directly with the person involved. Ayan, kaya ano, di ba, yung kung sino yung involved, yun ang dapat na kinakausap directly, no? yung importante talaga siya eh. Yun ang i-approach. No, like, kaya kayo, sige, yung limbawa, yung panganay saka yung middle child nag-away, di ba? O sige, wag mo na ipaalam doon sa bunso kung hindi niya naman alam. Tatawagin mo na lang is yung panganay at saka yung middle child, sila lang yung pag-aanuhin mo, pagbabatiin mo. At kung kayong mag-asawa yung nag-away, di syempre, ay puntahan mo na direkta yung asawa mo, no? Na ganito, ano nga ba yung approach dyan, is yung nasaktan ako sa sinabi mo, ganun, no, nasaktan ako doon sa ginawa mo, yon. Kasi may mga pagkakataon talaga na hindi nila alam na nakakasakit na pala sila. And, na tapos pag hindi na call out yung ganung klaseng attitude, edi syempre paulit-ulit kang masasaktan na hindi naman nila alam kung bakit ka nasasaktan, di ba? Hindi naman nila alam, pero meron pala kasing mga actions na ginagawa talaga sila na hindi maganda, nakakasakit, no? So naalala ko tuloy yung isang ano na marami na daw nagsabi sa kanya, bakit pa iniiwasan nila? Bakit parang ano yung parang pag nandiyan na daw siya, hindi na siya ano, parang yung mga tao nag-a-avoid sa kanya. Na tapos nagawa niya rin yun sa akin personally, nagawa niya yon. Tapos sabi ko, sandali lang, nasaktan ako. Tapos sabi ko, sandali lang, parang hindi ata ito tama na ganito, magtitipon-tipon, pagkatapos ganito yung nararamdaman ko. So, pinuntahan ko siya, in-approach ko. Akala ko magagalit sa akin, pero ang sabi niya, ay naku, salamat, salamat, salamat, sinabi mo sa akin. Si marami akong naririnig, no? Gossip, ginugossip na pala siya. Marami akong naririnig na ganito daw ako, ganyan, pero wala man lang naglakas ng loob sa akin magsabi na ganito pala yung ugali ko. Na nakakasakit pala yon. So, di ba, napakaganda na puntahan kasi nga may mga pagkakataon na talagang hindi nila din namamalaya na nakakasakit na sila. Di ba? Yung actions, di ba, ng asawa mo. Tapos minsan iisipin mo din, ba't ba ako masyadong sensitive naman? Baka ano naman, di ba? So, two-way yung pag-way. Ano?
0: Yeah.
1: Kasi minsan masyado ka na lang sigurong sensitive, lahat na lang ay binibigyan mo ng kahulugan na hindi mo pa nga na hindi mo pa nalalaman kung bakit nagkakaganon din siya. So, mahabang usapin talaga itong ganito na kailangang babantayan mo rin ang iyong sarili na hindi ka magre-react. And then, kailangan mo ring i-call out yung attitude nung asawa or anak na talagang hindi maganda, 'di ba? So 'yan ang kailangan, speak truth in love.
0: Important, yan. I think the truth part is important with love. Truth, halimbawa that sometimes if you're trying to resolve a conflict, especially with your spouse, you tell exactly what you're feeling. Tell the truth. Don't see, it won't be resolved if you won't tell the truth about what you're feeling or what hurt you or what it was. Sometimes we hold back. We don't tell the truth. We say, ganito, and it's not really the truth that's bothering us. And when we do that, we become peacekeepers and not peacemakers because the situation is still there, and our spouse doesn't know that what she or he is doing is irritating us or causing us anger or upsetting us, whatever it is, unless we go to the truth and tell them the truth. This is what's really bothering me. This is what's really hurting me. And again, the important part of that also is in love, that I'm not saying it because I want to hurt you or I want you to really be upset or anything. I just want you to know exactly how I feel. And again, how many times we talk about the you and the I, Dhamma, that you make me feel this way. No, I feel this way when you do this. So we make the I the important, not the you.
1: So yun, ano? So speak truth in love. And then practice humility. Consider others better than yourself and prioritize their interests.
0: Ano sabi Philippians 2, chapter 2, verses 3 and 4.
1: Ayan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Okay, so you're doing this, no, because gusto mo yung ano, 'di ba? Mas gusto mo na makita yung bawa, you are calling out yung character, 'di ba? Calling out the character. It's not for you, 'di ba? Syempre, yes, nasasaktan ka, pero hindi mo siya gustong parang kinall out yung character na laging nakakasakit, kasi baka kung magawa niya yun sa iba, kung nagagawa niya nga yan sa'yo, maaari niyang gawin sa iba. Paano kung yung iba, napikon talaga at kung ano ang gawin sa kanya, so mahirap, di ba? So you are protecting the person, pinoprotect mo rin yung asawa or anak para nang sa ganun ay maiwasan nila yung mga ganung klaseng mga tawag niyan, maaaring gawin ng iba sa kanila. Okay, so kapag tayo nakikipag-reconcile yung humility, iniisip natin yung kapakanan ng iba. Love is, tawag niyan, yung iniisip mo yung kapakanan ng iba kesa sa'yo, di ba? Oo, gusto mong maayos para nang sa ganun ay maging maayos. Like say for example, yung mag-asawa, no, nag-aaway sa loob ng tahanan. So ikaw na itong magpapakumbaba, ikaw na itong mga ganyan. And because you want, hindi yun para sa'yo, no? Hindi para sa'yo, kundi para sa kapakanan ng buo ng family. Kasi syempre, kapag nag-aaway yung mag-asawa, damay-damay yan. Damay yung family, damay yung mga anak, damay yung lahat. So, kailangan na iisipin, no, yung sa ikabubuti ng lahat, kung hindi man lahat, ng nakararami. Diba? So, yun ang dapat na isipin. Is there anything that you want to add to that?
0: Yeah, this, the humility part here is that important that we don't take an attitude that says that, I'm
1: better
0: than you, or I'm smarter than you, or I know more about that than you. And in other words, building ourselves up and tearing down our spouse. Or the person that the family member that we have the conflict with. The idea is to step back and evaluate ourselves and wait a second. As far as God is concerned, that we are all equal under Him. Okay, and recognizing that and looking and understanding that we, halimbawa, God forgives us no matter what it is that we've done, no matter how bad it has been, no matter how good we are, God views us the same and forgives us no matter what we've done. So what we have to take, I think it says there, taking the same position there where we talked about forgiving as Christ forgave us. We take an attitude of humility and humbleness. God, remember, Jesus humbled himself by becoming man, coming down here to earth, suffering the same kind of things that we did, hunger, tired, all the problems that a human goes through. And on top of that, he suffered a terrible death, and he humbled himself for that. So we should take that same attitude and say, yes, I'm going to humble myself also when it comes to working and solving problems and becoming a peacemaker.
1: Ayan. So ito yung yung core biblical principles for peacemaking. Take initiative. So kung ikaw ay involved, ikaw na yung mag-approach to apologize. Huwag mong hintayin na yung isa, yung asawa mo, o di naman kaya kung sino man sa mga kasama mo sa bahay ang mag-take ng initiative to approach and to apologize. So ikaw na ang mag-take the initiative to apologize. And then, gumamit ng mga gentle words, mga malumanay na pananalita. At pagkatapos, magpatawad. No? Active forgiveness. Sabi nga natin na yung pagpapatawad ay hindi yan para doon. Hindi ibig sabihin na tama siya, no? Kundi yan ay para sa'yo. Para sa'yo yan, kapakanan mo, para mawala na yung bigat sa iyong damdamin. At sabihin kung ano yung katotohanan. Directly talk to the person, no? And na-involve siya yung iyong kausapin. And then you practice humility. Yung humility dito, kinoconsider natin kung yung ikabubuti doon sa tao, no? Mas hindi tayo parang tayo yung mas tama, tayo yung mas ganito, ina-assert natin yung ating sarili, hindi, no? Kundi iniisip natin na higit, nakakahigit yung iba kaysa sa atin. We don't look down on them. No, kaya pala pa nag-a-approach ka ng conflict, hindi yung parang ako, ganun, di ba? Na parang ginawa ko to, ganyan. So ganyan, parang hindi natin namamalayan. We are looking down on that somebody, di ba? Sa pag-approach natin, kung hindi tayo malumanay, hindi tama yung pag-approach natin doon sa conflict, we might be saying things na masyadong ang dating ay pagmamataas at pagmamayabang na din, no?
0: Amen.
1: So kailangan nating pag-isipin mabuti talaga ito, ano, na maging yung tawag niyan, peacemakers, no?
0: Uh-oh.
1: Tayo.
0: Okay, before we go to break here, we have a greeting here online from Pastora Lani Amikan. Says hello, Kuya Joe and Ate Lala. God bless everyone.
1: Ayan. Good morning sa iyo, Pastora Lani.
0: Pastora Lani.
1: Listening
0: we're
1: from
0: glad.
1: San Jacinto, Masbate.
0: Ayan. Okay, so we're going to take a break here. We invite you to stay with us. We will be right back.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hey kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

Yan, hello, hello, and isang mapagbalang umaga sa inyo mga ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Kasama walang iba kundi ang inyong uncle na si Alvis Ray Aison. And maya-maya ay makakasama natin walang iba kundi ang ating Kuya Sam. And si Pastor Samson Zenarosa. Siya ay ating makakasama in just a little while. Pero bago yan, eh magsikumustahan muna tayo ngayong araw na ito mga ka-TNT. And today is Friday. And alam nyo na, pag Friday, excited na ang karamihan sa atin dahil ito na yung araw ng ating pagpapahinga. Ako nung ako ay nag-aaral pa, one thing na gusto ko sa Friday is that pag sinabi kasing ano, Friday, Saturday, Sunday, especially pag Saturday, yan na yung pwede kang mag-video games. Diyan kayo pwede kang maglaro. Eh, during those times talaga, eh, sabihin natin na pag weekends. Pag ano kasi pag weekends, eh, especially pag wala kang assignments, pag wala kang projects. Yan, dyan mo talaga ma-enjoy yung weekend mo. Eh, pag weekdays naman, ayan talaga ang medyo kailangan mo pang mag-antay ng konti. Pero at the same time, eh, wag naman sana natin ibabad yung ating mga sarili, no? Sa screens, sa video games, sa mga mobile games. Wag naman ganun, no? Dahil napakarami pa naman ang pwede mong gawin instead of playing games. Ayan, pwede kang mag-ano ng iyong hobbies, pwede kang mag-gumawa ng ilan pang makabuluhang bagay. Kasi pag sinabi nating video games, ayan, ano na lang yan, pastime. Magkaiba ang pastime sa hobbies. Pag sinabi nating hobbies, yan yung isang bagay na ginagawa mo during your free time na merong positive benefit at meron siyang value na ina-add sa iyo. Kunwari ang iyong hobby ay magpainting, o di ba? So habang ikaw ay nagpe-paint, habang ikaw ay nag ba-brush, na-enhance yung skills mo, may na-enhance at na-develop sa iyo. Pag sinabing pastime, ito talaga yung literal na pampalipas oras lang. Kunwari, pakikipag-chismisan with your friends. Yan. Ano ba yan? Hobby ba yan or pastime? Buti kong positive na chikahan, no? Kung positive na chismisan. Like, pinag-uusapan niyo yung mga good things about the person. Ayan talaga. Pwede yung maging hobby. Dahil it builds good relationship with others. Even, no, hindi kahit na hindi present yung isang tao. Pero pag ano naman, pag yung ibang klaseng ano naman, chismisan, ay huwag nyo na pong gawin yan. Kaya naman, siguro yung iba sa atin, pag sinabing hobby, yan, nagja-jogging, diba? So pag nagja-jogging tayo, may health benefits talaga yun. Pagbabiking, ano pa ba? Pag-hiking, pag-explore, yun, mga hobbies yun na pwede mong gawin. Pero pag pastime, yan, nakatingala ka lang sa sa kawalan. Nag-mimiron ka sana sa mga tao. Yan, naramdaman po nindo kang aki pa ka mo. Ang aki pa kita, makakamuman ako. Ang aki pa kita. Pag may nagahalong semento, pag suaki, nakamiron sana.
Yun, literal na pampalipas oras lang yun. Dahil he's doing that to pass time. Kaya nga siya tinawag na pass time. To pass the time. Yan, ano bang mga pinagkakaabalan mo ngayon? Ka-TNT? Sana ito ay may na-add na value sa atin. Sana ito ay may nakukuha kang something out of it. Which can be added to your skills, diba? Yan. Ano pa bang ibang hobbies na pwedeng gawin mo or pwede mong i-develop sa sarili mo? And pag-aaral. You can study, kunwari, kung gusto mong maging isang digital artist. Yan. Pwede mong gamitin yung time mo to enhance your skills, to practice. O kaya naman, ano pa bang ibang mga hobbies ang pwede mong gawin? Yan. Study another language, di ba? Yan, mag-adal ka ng ibang lingwahe. Yan, pwede kang mag-adal ng ano bang mga languages ang pwede. Yan, napakarami. Korean, Japanese, Spanish, etc. Kung may juwa ka sa ibang panig kang sa tuyang bansa, pwede mong pag-aralan yung dialect nila. Para naman pag inasar ka niya, alam mo yung meaning ng words na ginagamit niya sa'yo.

Kunwari, ano ba ang pag-scroll through social media? Does that add value to you? Or kung hindi, edi pastime lang talaga yan. Kung may ginagawa kang something sa social media, kunwari ikaw ay nagbibuild ng iyong followers or nagbibuild ka ng content, you try to influence others positively, aba, nagiging hobby na yan. Pero pag nagiging literal na ano lang, pampalipas lang talaga ng oras, edi pastime na yan. By the way, hindi natin mamaya no, sa ating discussion with Kuya Sam maya-maya. Napakaganda ng ating topic, no? Isang bagay na pwede mong maging gabay both in life and sa pag-adventure mo kung ikaw man ay mahilig mag-adventure sa buhay. Kaya napaka-importante na malaman mo at marinig yung ating pag-uusapan mamaya. Shout out sa ating mga ante na nakikinig ngayon. And shout out din kay Tristan Wyatt Bigulay. Sabi niya, marhay na aga, Sir Alvis. Marhay na aga man po sa Indo, Sir Tristan. Happy listening po sa Indo. And atyan po, sa satuyang pag-urulay-ulay digdi sa satuyang programa. Nagbibikol na ako, no? Pag nais niyo mag-send ng messages or greetings, o kaya naman kung nais niyo mag-send ng song request mamaya sa ating TNT by request, i-text niyo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And meron din po tayong YouTube and Instagram account sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. At ang ating online streaming site naman ay bit.ly/thewayfm. Meron din tayong messenger sa Kirian's official GC kung bahagi ka na nito. Kung hindi pa, comment ka lamang sa ating Facebook Live upang ikaw ay ma-add namin dito sa ating group chat. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Lifetime by Ben and Ben. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, your Lunch Break Cafe on air.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. And syempre, kasama na natin walang iba kundi ang ating tan-tan-tan-tan. Yan. Sige po, Kuya Sam, bati po muna kayo sa ating mga ka-TNT.
1: Magandang tanghali po sa ating lahat dito sa TNT.
0: Mm-hmm.
1: And nasaan man kayo ngayon, yes. Magandang tanghali po. Kumusta po kayo?
0: Yes, may mga nais po ba kayong batiin na mga persons or mga friends, Kuya Sam?
1: Get well soon kay Sergio Castillo dyan sa Naga, sa Chill Bikers Club at Bicolano Siklista. Shout out sa inyo.
0: Yon, thank you so much, Kuya Sam. I'm pretty sure na na-miss ka po ng ating mga ka-TNT. So yan, ano po bang mga pinag-aabalahan nyo noong mga nakaraang araw?
1: Ay, sunod-sunod pa yung ano natin. Eh. Kasi meron tayong conference na inatindan sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, pagpabalik, medyo mahaba-haba yung biyahe natin kasi nag-bike ulit po tayo. Pauwi ng Albay at longer this time kasi dumaan ako through Santa Elena Camarines Norte instead of Del Gallego or Ragay. I went through Santa Elena.
0: Mm-hmm.
1: It gave me joy.
0: Wow.
1: Kasi yung kalye talaga, napakaganda ng kalye sa aming probinsya. Doon ko na-discover.
0: Ayun, parang saya doon. No? Habang nakikinig po ako sa inyo, doon pa lang sa sinabi niyo, it gave me joy. Wow, parang even me, na-feel ko po, Kuya Sam, yung inyong ano, kaligayahan nung kayo ay nag-bike through those roads.
1: Oo.
0: Napakaganda. So,
1: kaso, hindi rin ano eh. Kasi pagdating ko, kami, syempre may admin ano tayo na kinakailangan gawin. Mga disbursement, cashments, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kinabukasan pa, camp na. O, ganyan o. Kinamandian pala, camp na. So, tapos lang kahapon, and then meron naman tayo ngayong ina-attenda na seminar hanggang Sabado, whole day Sabado.
0: Mm-hmm.
1: Kanina kahapon, kagabi, 6 to 9. Mamaya, 6 to 9 ulit, PM.
0: Mm-hmm. Uy,
1: bukas, talagang whole day.
0: Siksik so, ang schedule.
1: So, talagang tayo, only by God's grace.
0: Mm-hmm. Yes, correct. Amen to that, Kuya Sam. So, we're happy and we're blessed, Kuya Sam, no? Na nakasama ka po namin ngayong araw na ito. And syempre, meron din po tayo, Kuya Sam, na pag-uusapan na I'm pretty sure ang ating mga ka-TNT ay makaka-relate as well. Dahil itong bagay na to is hindi lang to applicable sa isang aspeto ng ating buhay, but this can also apply, Kuya Sam, no? Sa literal na adventure and sa adventure, yes, ng buhay, which is ang pagpili ng mga tamang companions,
1: yes,
0: or kasama.
1: True.
0: Yun. So meron ditong quote na nasabay, no. Sabi dito, hindi lahat ng kasabay mo sa biyahe ay para sa destination mo.
1: Yun.
0: So isang sentence lang siya pero it's napaka-profound ng meaning nito, Kuya Sam, no, na hindi lahat na makasama natin ngayon sa buhay, pwedeng sa journey lang sila. Pero they're not, hindi natin sila makakasama sa ating destination.
1: True.
0: Kumbaga baka for a season lang sila sa ating buhay, baka pwedeng ano lang sila, pang maikling season.
1: Mm-hmm.
0: And some naman is pang matagalan talaga. Kaya ang ating pag-uusapan is itong choosing the right companions. May ano talaga, no, Kuya Sam? May intentionality.
1: Oo,
0: in
1: naman.
0: Choosing the people na makakasama natin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: And syempre, sumula na natin, Kuya Sam, no?
1: Yep.
0: Kagaya ng pinakauna ditong punto, sabi dito, may mga taong nagpapabilis ng journey mo and meron ding mga nagpapabigat.
1: Yes, totoo 'yan.
0: parang mga gamit lang din, Kuya Sam, no. Kung may mga gamit na nagpapabigat, nagpapagaan, nagpapabilis, meron ding mga persons in our lives who can do either of those two. So sa biyahe kasi may mga kasama na to organized, encouraging, and tumutulong kapag nahihirapan tayo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero meron ding to, Kuya Sam.
1: Yan yung pinakamagaling magpanik.
0: Nako. Puro reklamo. Maganda yun na sinabi ko, Kuya Sam. Magaling magpanik. Puros negativity and gulo yung dala sa ating buhay or sa biyahe. Ganun din syempre sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: The people around us can either push us closer to our goals or slowly drain our energy. Nako, kaya importante yung tanungin natin minsan, after ko ba makasama itong taong to, mas na-inspired ba ako o mas napagod ako?
1: True.
0: Diba, Kuya Sam?
1: Yes, true.
0: Kasi kung ikaw ba naman, eh, sa buhay, eh, ang maririnig mo is...
1: Complain.
0: And this can apply to any relationship we have, no? Pwedeng sa friends, sa magiging future spouse, sa mga taong nakapaligid sa atin. Mm. Kung at the end of the journey, nahirapan ka ba? Nadalian ka ba? Tumulong ba sila? Or...
1: May naiambag ba sila?
0: And depende din siguro, Kuya Sam, sa ambag nila. No? Dahil meron din na ang ambag is...
1: Comment.
0: mga stress factors, ganyan, di ba?
1: So, stressors pala, no?
0: Yes, imbis na ma-inspire tayo to do better, eh, ang masasabi pa is, ay, nahumag tayo dyan, mapapagod lang tayo dyan. Parang ano to, Kuya Sam, no? Parang, pag ako po is, kunwari, sabihin natin, nagte-trekking kami. Yung simple ano lang.
1: Trekking talaga?
0: May iba kami mga kasama na, tara, punta natin to. Picture tayo dito. Tapos yung iba naman, huwag na dyan. Kakapagod. Sumama ka pa sa amin kung ano lang naman yung masasabi mo. So, we can, there's different types of people. Pero if we're going to sum it up, may dalawang tao lang yan.
1: Mm-mm.
0: Yung very encouraging people and yung mga very draining people.
1: Totoo.
0: Yun. So, kailangan nating tanungin, no? Sino yung mga taong nagpapabilis ng ating journey? And yung mga
1: nagpapabagal.
0: Or nagpapaslow down sa atin when it comes sa ating journey in life. Yun. Mm-hmm.
1: Yan. Speaking of trekking pala, magkakaiba talaga yan, eh. Pag hiking, ang physically demanding ang hiking.
0: Mm-hmm.
1: It involves mga trails, saka mga ano lang na tinatawag nga namin na low impact.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag it involves technical trails, long distance, as in siguro na maraming mm-hmm. kilometers that you will really need
0: a good
1: footwear,
0: mm-hmm.
1: you will have to spend days, that would be trekking.
0: I see.
1: So pag mga one day hike, it's just hike. So pag trek talaga, you need to have a technical knowledge, hindi lang lakad.
0: Mm-hmm. Okay.
1: And you know your equipment.
0: So pag sinabi nating hiking, ano lang?
1: Ano lang siya?
0: Short term.
1: At saka hindi ganun ka-challenging yung mga dadaanan.
0: Ah, okay.
1: Yung mga kaya mong one day, kaya mong i-ano.
0: Pero pag trek is?
1: It requires technical skill. Psychological din. Kasi... iba yung challenges na haharapin mo pag trekking.
0: I see. So the right term pag madali, not
1: madali hiking.
0: Yes, pang madalian is hiking.
1: Hike. We hike for 5 kilometers. Pero yung daan naman hindi naman talaga siya demanding.
0: Mm-hmm.
1: Meron kasi yung grade halimbawa ay 5/10, no? 5 out of 10, ganyan, no?
0: Yung difficulty.
1: Mm-hmm. Ang pag sinabing minsan may mga trekking din na mga ganun din yung difficulty, pero yung duration naman saka klase ng trail.
0: I see.
1: Yung ano, saka ano talaga siya, mas pag pinag-compare, yung hiking is probably ano yan siya, para middle distance run.
0: Mm.
1: Ang trekking is ultramarathon.
0: I see. Okay. So, it will boil down sa distance, duration, and sa difficulty.
1: Saka sa skills na required.
0: I see.
1: Dapat,
0: okay.
1: So, may rope skills. Manageable ka sa rope skills. Sa paggamit ng mga ascenders, yung pang-akyat.
0: Mga
1: ascenders,
0: equipment.
1: Pagbaba, equipment, ganyan. Yung hindi lang backpacking yung alam mo kasi may proper backpacking. Talaga ganyan. So lahat 'yon involved sa trek. At kung ang kasama mo talaga ay joiner, hindi talaga mountain climber,
0: wala pang experience.
1: Yung sumama, yung kanyang reliance ay nandun sa guide talaga.
0: Mm-hmm.
1: So pag nawala siya, medyo mahirapan kayo. It can delay the team.
0: Mm-hmm.
1: So hindi porke matagal mo na siyang kasama, healthy, pwede na. Dapat meron siyang knowledge, meron siyang know-how, mm-hmm. alam niya yung kanyang ano, kapasidad. Kasi it can, he can delay the team or endanger the team.
0: I see.
1: Kaya hindi porke matagal okay. mo nang kasama, ibig sabihin healthy silang kasama sa journey mo. Lalo na yung mga grabing magreklamo.
0: Mm-hmm.
1: Okay sila yung every 100 meters ay take 5. O ibig sabihin po na take 5 ay nag 5 minutes na rest.
0: Mm, okay.
1: 100 meters pa lang take 5 na kaagad. Ah, grabe. So, ay may hinihit kayong ano, dapat by 3 o'clock andito na tayo sa by 9 o'clock nandito na tayo sa spot na to kasi it could be dangerous or kapag na-delay tayo na ano, you're delaying the whole team, you're putting the whole team in danger.
0: Yun. So, kailangan talaga, ano, Kuya Sam, i-consider na din natin na it's not about yung number of years ng pinagsamahan.
1: Oo, kasi marami ngayon, ang trend kasi ngayon, lalo na pagdating sa mountain climbing, ay joiners. So, usually, ano yan, yung organizer, hindi yung joiner, hindi niya kailangan magluto, magdala ng cook set, hindi niya kailangan magdala ng safety equipment kasi nagbayad na siya dun sa ano dun sa organizer. Usually pati pagluto ang sinasagot niya ng ano ngayon. Then pati yung porters, may porters kung gagamit ka ng porter yung tagapagdala ng backpack mo para magaan yung ano mo. Pero nung mga panahon namin, ano talaga yan? Ikaw magdadala ng gamit mo. Porter kung talaga masyadong technical saka ano.
0: Yun. So, I stand corrected pala kanina. Hiking pala yung aming ginawa dahil hindi naman pala siya ganun ka-challenging and hindi din ganun ka-anong duration. So, tamang-tama yun, no, Kuya Sam. Magandang example yun na inyong sinabi na di porket tagal ng kasama, eh healthy ng kasama all throughout the journey.
1: Oo.
0: So napakahalaga natin i-consider kung may yun nga no yung sinabi kanina ni Kuya Sam, may maiaambag ba sila sa atin. Will they make our journey easier or baka mas maging burden lang sila. Yun. So sabi naman dito sa ikatlong punto natin, so meron ding mga sabi dito, ang tamang kasama hindi lang masaya kasama kundi ligtas ka rin emotionally. Oy. Sabi dito, no, hindi lang sapat na fun silang kasama. Importante rin na kaya mong maging honest without fear of mockery or judgment. Yung taong hindi ka lang kinakausap kapag okay ka, kundi marunong ding makinig kapag nahihirapan ka. Safe people give peace, not constant anxiety. Oh. Parang ano din po to, Kuya Sam, no? It also parang sinasabi din ito na importante din yung emotional maturity ng isang tao pagdating sa journey and pagdating sa buhay. Pag ano po ba, Kuya Sam, naka-experience na po ba kayo ng mga taong hindi emotionally mature na sumama sa isang
1: biyahe? Oo, yung pagkakatapos mo, pagdating niya sa destination o kaya sa kumbaga yung stopover, mamarinig ka ng dapat pala, yun ang ginawa natin, dapat pala, ganun, dapat pala. Naku, kung ito na lang, kung ganito na lang sana. So, sa akin, kung ganito na lang sana, di ka na lang sumama. Kasi you're yung negative vibe mo, yung ano ba, yung deportment mo can affect the rest of the group.
0: Okay, so napaka
1: hindi siya nakakainganyo. Kumbaga, sana ma-encourage mo yung kasama mo to push harder or to enjoy, eh hindi kasi na ano mo sila eh, na influence mo sila.
0: Parang nakaka-discourage naman yun, Kuya Sam, no? Yung mga kumbaga you did everything you can kasi I think part din, Kuya Sam, ng pag-journey or ng pag-journey is yung troubleshooting skills, di ba?
1: Yes.
0: So ngayon pag may mga hindi nag-work out, kailangan ikaw gagawin mo yung best mo to ano yung next best option?
1: Oo.
0: So ngayon, pag may narinig kang ano, dapat ganito, dapat ganyan, eh, I think magiging masyadong nagiging discouraging yung ganong ano, yung ganong uri ng kasama.
1: Lalo kung, syempre, kahit anong preparation mo, grabe yung preparation mo. May time dyan na, kahit pa nag-fail ka din, tapos, ano mo, yung previously, yung pinuntahan mo, okay pa yung trail. Pagdaan mo, medyo may, nag-landslide pala sa area. Hindi mo alam yun. Kaya, tapos marinig mo yung kasama. Sabi ko na dapat dito tayo duman eh. Tapos, eh, siya rin, first time pa lang niyang pumunta doon. Mga ganun ba? Matibong.
0: Yes. Eh,
1: may mga bagay kasi na beyond our control. Pero yung mga ganito kasama should be the ones who are able to encourage you as you go forward.
0: Yung mga kasama natin should be the ones who
1: encourage you to go forward.
0: Encourage us to go forward.
1: You finish together.
0: Yes. And hindi yung ano, yung sabi ko na dapat yung mga ganong uri ng comments, no? So, naway tayo yung maging encouragement sa mga taong kasama natin. Yun. So, ano pa ba, Kuya Sam, yung ika-apat na punto natin?
1: Minsan makikita mo yung tunay na ugali.
0: Mm-hmm.

0: Pero usually, mga ganyan. Kasi yung usual travel time, pag nagbibiyahe ako, lalo nakabike ako, tinitingnan ko yung mga alternative na ruta. May isinasuggest ng search engine na, ay to, ano yan, ito 2 hours dahil heavy traffic. Ito, mas maikli yung biyahe, ay mas mahaba yung biyahe pero smooth, so ganitong aabutin yan.
1: Mm-hmm.
0: 2.5 hours. So, alin yung pipili? Doon ka magde-decide.
1: Mm-hmm.
0: Na ano, and yung kasama mo should, okay naman, kahit medyo mahaba, kung ganito naman kaganda yung kalye.
1: Mm-hmm.
0: Parang yung huli kong dinaanan nga, yung papunta rito, yung pagdaan ko ng bayan ng Santa Elena, doon ako pumasok, may kahabaan nga kasi tapos may mga considerable na ahon. At kapag bago ka nagbabag, mahirap yung umahon. Kasi papadyakan ng ano, mabigat padyakan. Sa akin, yung view, tsaka yung lapad ng kalye, yung ganda ng kalye, sulit.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, pag aahon ka, nakakambyo mo naman to make the pedaling lighter. So, parang bawi lang din.
1: Mm-hmm.
0: So, okay pa rin. So, yung kasama mo, pag dumating sa ganyang situation, may kasama kang, ano, kapag okay ng lahat, ang dali-daling maging mabait at supportive. Pero kapag may problema, delay, pagod, misunderstanding, or struggle, dun talaga lumalabas yung patience, loyalty, at tunay na character. Same in life, yung hard seasons often reveal who truly values you and who stayed for convenience.
1: Yes, dito talaga yung ano, no.
0: Makikisabay na talaga ako kasi, 'di ba? Pababa ka rin ng gaspi, makikisabay na lang ako total. Mm-hmm. Ano, doon din yung punta ko.
1: Yes.
0: Tapos
1: yes.
0: Nagkaano, biglang na flat.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ano, sige, mauna na nga pala ako kasi ano, nagmamadali ako eh.
1: Oh, yes, yes, totoo. Some people talaga, no, Kuya Sam, para mas yun, pinipili nila yung convenience. Kasi may ibang mga tao naman talaga na, though we can't really blame all of them, na pinipili din yung convenience nila.
0: Mm-mm.
1: Over, syempre yung ano, yung ibang mga bagay like, eto, patience, loyalty. So, yung iba kasi sa atin is, pagdating sa mga hard times ng isang tao, parang mist or parang vapor na bigla na lang din nawawala. Tapos parang pag okay na lahat, magiging parang mushroom. Susulpot na naman. Tapos, ta-da, I'm here again. Kumbaga, hard times talaga reveal kung sino sa mga friends natin, sa mga companions natin. Those times reveal kung sino yung andyan through thick and thin.
0: Mm-mm.
1: Yung tipong sabi nga nung Kuya Sam, yung struggles natin sa buhay, it will differentiate the people who are our friends and who are our brothers. So, ibig sabihin nun, kung sino yung nagstay sa atin through the hard times, quite possibly, sila yung mga pwede nating ituring na family, even if hindi related by blood. Ayan. So, syempre, meron pa ditong ilang mga punto, no, Kuya Sam? Pero syempre...
0: Apat pa yan.
1: Yes, may apat pa tayong punto. Kaya sa susunod na episode ng ating TNT Your Lunch Break Cafe Friday Edition, itatalakay natin itong mga apat na punto pang ito.
0: Mm-hmm.
1: And syempre, sa mga TNT natin na patuloy nakikinig at nakatutok dito sa ating programa, yan, shout out po sa inyo. Isang mapagpalang tanghali sa bawat isa. And... ayan, so in just a little while, tayo na idadako sa ating TNT by request. And syempre, Kuya Sam, saan pa po ba sila pwedeng mag-send ng kanilang mga messages, greetings, and shoutouts? And syempre, kung nais nila mag-send ng mga song requests.
0: Okay, meron po tayong messenger account sa Carian's Official GC. At pwede rin naman po kayong, kung makikinig po kayo, online streaming po sa bit.ly/thewayfm. At sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. At syempre, sa atin pong social media page, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. Syempre, andyan pa rin ang ating contact numbers sa 0998-843-0573.
1: Mm-hmm. And dahil dyan, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Risk It All by Bruno Mars. At susundan ito ng ilang mga paalala mula sa atin.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: Mga ka-TNT, magandang maglakbay sa buhay o sa actual na journey kung yung kasama mo, kilala mo at kilala ka rin. Bagamat hindi natin magagaranti na palagi mong kasama yung kakilala mo o palagi mong makikilala yung palaging pareho yung journey, mahalaga na yung pagpili ng mga kasama habang tayo ay naglalakbay. Meron kayo agreement kung saan kayo pupunta, may agreement kayo kung anong dadalhin, meron kayo agreement, kumbaga parang may ground rules. So nakakatulong siya for harmonious flow ng biyahe at ng mga tasks na kailangan gawin ninyo habang nandoon sa biyahe. Halimbawa, kapag kayo magka-camping, sino ba yung magdadala ng mga electronics? Sino ba yung magdadala ng mga ng shelter nyo? Isang tao lang ba yung magdadala ng tent ng lahat? O lahat kayo magdadala ng tent? Sino yung magdadala ng fuel? Sino yung magdadala ng lutuan? Lahat ba kayo may lutuan o meron lang isa? O doon lang kayo sa may organizer para sagot na nila lahat? Para pagdating ng time, di ba, we all agree to do this. Meron kayong babalikan. Meron kayong point of reference. And that settles any possible conflict arising therefrom. Kasi di ba, nag-agree tayo na sasakay tayo sa ganito. Pagkatapos, maglalakad tayo, we na-research natin mga 5 kilometro pa pala lalakarin bago makarating sa mismong jump off. O kinakailangan pala magbayad ng ganito sa entrance nung pupuntahan natin na resort. Ay wala pa lang signal and yet we all agree to go there. Eh kung talagang ano ka, social media savvy ka o talagang ano yung mahirap sa iyo yung mawalang connection sa social media, huwag ka mag-expect na yung pupuntahan mo, makakapag-online ka. Kasi you all agree to do it. At sa mga bagay na yan, mahalaga yung tandaan na bilang taong nagtitiwala sa Diyos, meron kang pagmamahal sa iyong kapwa. You are loving the person, not necessarily being emotionally drawn to that person, but wanting the best for that person, doing what is best for that person. Doing those things are an act of love. Kaya nga nung ang ating Panginoong Hesus ay tinanong siya ng isang tagapagturo ng batas o kautusan, tinanong siya na, Guro, ano po ba yung pinakamahalagang kautusan? Sumugot ang Panginoong Hesus na, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Sa panahon ngayon na ang emphasis ay sige, siguro self-love na muna ako kasi ano, kailangan ko, deserve ko to eh. Ay, huwag na munang, or masyado ka namang selfish, di mo naman ilalala yung iba. Dito po binibigyan ng balance. Love your neighbor as yourself. Yung kung masyado kang binibigyan mo lahat para sa kasama mo, maitawid lang yung journey. Then nakalimutan mo at the expense of your own health. Yes, you may be loving them, but you are not loving yourself. That violates the commandment. Love your neighbor as yourself. Kung masyado namang, naku, inaalala mo lahat ng comfort and conveniences mo, to the point na nadidelay yung buong team dahil sa'yo, you're loving yourself more than them, that's not loving your neighbor as yourself. Dapat, as you love yourself, you love others also. It makes the journey easier. So, yun po ang paalala sa atin. Ano, hindi lang focus sa self, kundi what can you do to be a blessing to others, lalo na sa team mo. Or, hindi lang puro sa kanila to the point na ikaw naman magsasuffer. yung it can be detrimental to your health, be it physical or mental or emotional health. Part of loving, of fulfilling the commandment of God is, yung greatest commandment ay kung minamahal mo ang Diyos ng yung buong puso, buong isip, buong kaluluwa, ay katulad din daw nun yung pangalawa na utos na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Hindi mo masasabing mahal mo ang iyong sarili kung hindi mo mamahalin yung kapwa kasi mayroong kagaya ng o katulad ng mayroong as you love yourself. So, kung ayaw mo masaktan yung sarili mo, tinitake care mo siya, ganun din daw yung love na ipapakita natin sa mga kasama natin para lahat kayo makatawid. Lahat kayo matagumpay na makapaglakbay. Maitawid niyo yung season na hindi ka lang nagsusurvive, kundi you overcame together. Di po ba? So, sana po ay ano man ang ating lakbayin, gawain, o aim, especially if you are in a community, love your neighbors as you love yourself. Balansi po yan. Nawa po ay nag-encouragement ito sa bawat isa na nakikinig, mga ka-TNT, nawa nakatulong po ito sa iyo at tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa paalala na indeed kung kayo po talaga ay aming Panginoon, we will love you with all our heart, soul, mind, and strength. Then we will also love our neighbors as we love ourselves. Salamat nga po dahil yung concept ng kapwa ay talagang ikinintal mo na Panginoon sa kaisipan, sa psyche ng bawat Pilipino. Kaya ando dun yung bayanihan, ando dun yung pakikisama. But at the same time, ay minamahal din po namin ang mga sarili. We give enough time. You give us the ability to say no when it's harmful already. To be able to say yes when we can do it na walang ma-violate, hindi ma-violate ang conscience namin or hindi din ma-violate ang rights ng iba. Lord, thank you that by your Spirit ay kami iyong gagabayan sa mga desisyon sa buhay upang sa aming paglalakbay kami po ay makatawid ng matiwasay at punong-puno ng pasasalamat at pagpupuri at pagkilala sa iyo dahil sa pamamagitan mo nangyari po ang mga ito. Marami pong salamat at ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Sana kayo ay nagabayan. Sana kayo ay na-inspire and nabigyan ng reminders ng ating talakayan ngayong tanghaling ito. And syempre sa mga naka-tune in pa rin sa mga sandaling ito, yan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ni Kuya Sam dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air Friday edition. And syempre, yan, nakasama niyo po kami. Ako po si Alvis Ray Aison
1: at Sam Zenarosa po.
0: And syempre, pasalamatan rin natin si Don Ramon Diaz na ating nakasama sa ating technical side. We will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye.

Hindi ko ikinasisiyang kamatayan ng masama. Sabi ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ezekiel 18:23. Ako po si Armina San Pedro. Mula dito sa Milan, Italy, ay nais ko pong ibahagi ang aking kasaysayang patotoo. Dito po, sa Tanikalang Lagot, pakinggan po ninyo.

0: Magandang araw! Pilipina ka?
1: Oo, Pilipina ako, kabayan.
0: Oh, kabayan. Ako si Sol from Central Luzon. Ikaw, taga saan ka sa atin?
1: Cotabato. Romina na lang itawag mo sa akin. OFW ako dito sa Milan.
0: Maraming ang Pinay rito. Mga OFW. Ako naman, turista lang. Bakasyon.
2: Sol!
3: Honey, nasa cafeteria na raw ang ka-meeting natin.
0: Yes, honey. Siya nga pala, Armina, si Red, fiancé ko. Red, si Armina, isang Pinay.
3: Kamusta ka, Armina? Pasensya na. Iwan ka na muna namin ni Sol.
1: Sige, okay lang. Pabalik na rin naman ako sa trabaho ko.

0: Hello, Armina. Kailangan na natin ng malaking pera. May buyer na kasi.
1: Mama, gagawa ko ng paraan. Dapat tayo ang makabili ng sakahan. Hindi ang ibang tao. Dugo at pawis ninyo naging puhunan para umunlad ang may-ari ng sakahan. Tapos, binaliwala lang ng hirap ninyo? Ibibenta niya sa iba?

0: Armina!
1: Red! Dito ka pala nagtatrabaho?
0: Oo! Matagal na! Mga 5 years na ako. Si Sol nga pala darating. Dito ka na kumain. Libre ko. Habang hinihintay natin si Sol. Doon ka na sa dulong lamesa. Tara!
1: Nakakahiya naman. Eh, kaya lang ako kasi pumasok dito sa resto eh. Nagbabaka sakaling dito ko makikita yung kaibigan kong Pakistani. May kailangan kasi ako sa kanya eh. Alam mo na, pangangailangan nating mga Pinoy, pera para ipadala sa Pilipinas.
0: Talaga? Tara, doon tayo sa lamesa. Kunin ko na itong break ko para usap tayo. Pera pag-uusapan natin. Yung solusyon sa problema.

0: Armina, hindi matitrace ng pulis ang laman ng bag mo. High-tech ang bag mo.
1: Ganun ba? Naku, pasensya na. Ngayon ko lang kasi ito gagawin eh. Kaya kabado ako, Sol.
0: Naiintindihan ko. Basta kalma ka lang. Pero pag sa tingin mo, hot na, iwan mo. Pero isipin mo, isang saglit lang. Kapag napas sa kamay na ng dealer ang bag, mabibili mo na ang sakahan sa Cotabato na matagal na ninyong pangarap.
1: Para sa sakahan, gagawin ko na malinis ang trabaho ko. Dahil nasa bag na ito, ang perang hinihintay nila mama at papa.
0: Good girl. Sige na, pasok ka na sa loob ng mall.
1: Okay, papasok na ako sa loob.

0: Hello, Ana! Armina! Ana! Nasa amin na ng mama mo ang titulo ng sakahan. Salamat, anak! Hindi mo kami binigo ng mama mo.
1: Papa, hindi ka naapi ng landlord. Ikaw na mismo ang may-ari nito. Basta, Papa, ha? Mahal na mahal ko kayo ni Mama. Kahit nag-iisang anak lang ninyo ko, kaya ko nang ibigay lahat ng pangangailangan ninyo dyan sa Cotabato.
0: Salamat, anak.

0: tumarada sa harap ko? Kilala ko ba sila?
1: Ganda! Sakay na! May transaksyon ulit tayo!
0: Sol! Ikaw pala! Akala ko naman kung sino lang nakasakay ng kotseng to!
2: Armina, kanina, nanghinintuan ka namin ni Sol. Naisip ko, delikado nga pala kapag naglalakad dito sa bangketa. Kaya, naisip ko na bigyan ka ng baril.
0: Ha? Hindi ba mas lalong delikado para sa akin ang may baril ako? Paano kung may checkpoint ng mga pulis? Makakasuhan ako ng illegal na pagdadala ng baril.
3: Huwag kang mag-alala, Armina. Malinis ito. Gamit ko ito. Iwan ko na sa'yo. Pabalik na ako sa atin. Kasi tapos na ang visa ko. Pero may bago tayong transaksyon. Big deal.
0: Ha? Makakalusot kaya ako niyan? Yung una, nakalusot ako. Eh, baka naman itong pangalawa, hindi na.
2: Malulusutan mo yan. May maamo kang mukha. Inosente ang galaw mo. Kaya hindi ka mapaghihinalaan na drug carrier ka. Ano? In ka pa ba sa transaksyon?
0: Sige. Para sa inyo ni Sol. Tumatanaw lang ako ng utang na loob ko sa inyong dalawa.
3: Come on, Armina! Paiiyakin mo pa kami dalawa ni Red.
2: Alam mo, Armina, nakalimutan na namin ni Sol ang umiyak

Ayun. Kinuha na lang naka-leather jacket na brown na naka-shades. At tomahawk ang buhok ng bag. Ipinalit niya ang isang paper bag. Ang bilis niya kumilos. Umalis na siya agad. Kailangan ko munang pagbasta ng buong paligid kung may mga nagmamatsyag. Sa kanan, wala. Sa bandang kaliwa, wala. Lahat ay busy sa mga pamilya na nandito sa park. Lalapitan ko ng paper bag para maibigay ko na ito kay Red. Kapag hat, takbo na ako sa bus station at uuwi na ako sa unit ko. Ay, sana lang talaga walang bulilyaso sa lakad ko ngayon. Kaya nung una. Malapit na ako sa paper bag. Kalma lang, kalma. Wala pa rin lumalapit na pulis. Uupo na ako sa tabi ng paper bag. Ligon sa kaliwa. Sa kanan. Clear. Ilagay ko na sa loob ng bag ko. Sabay, Alice. Pibilisan ko na ako magpo. Sasakay na rin ako ng bus.

0: What is that ba? 3 a.m.? Teka, bakit tumawag si Mama at Papa ng ganitong oras? Baka may problema na naman sa amin. Kinakabahan ako nga. Hello?
1: Armina, si Red ito. Makinig kang mabuti.
0: Hello, Red! Pumunta ako sa unit mo, pero bakit wala ka ron? Nasa akin pa rin yung pera. Nasaan ka na ba?
1: Nireed ang unit ko. Kaya, nandito ko ngayon sa Greece, nagtatago. Si Sol, nahuli sa immigration na may dalang cocaine sa loob ng selda. Doon siya napatay.
0: Ano? Bakit siya pinatay? Ibig sabihin, may tauhan ng amo mo sa Pinas?
1: International syndicate ang grupo. Onsehan sa transaksyon. Nascam tayo. Kasi yung bag na deliver mo ay hindi pala cocaine, kundi arena. Nakatuwaan tayo. Hinahunting ako. Ito ang gawin mo sa pera. I-deposito mo sa banko mo muna. Tapos mag-emergency vacation ka. Sa Pinas na tayo magkita.

0: Sumama ka sa amin ng mama mo. Maghisimba tayo.
1: Sige po, Papa. Hindi nga po ako gaano nakatulog dahil may jet lag pa ako.
2: Linggo kasi ngayon. Ayaw namin ang Papa mo na makaligtaan namin ang turo ni Pastor sa aming Sunday worship. Isa na kaming born again Christian anak. Halos mag-isang taon na. At ang aming dalangin ay makauwi ka na rin, anak.
0: Kaya itong pag-uwi mo kahapon, malaking pagpapala sa amin ng mama mo. Purihin ang Panginoong Yesus, napakabait sa atin ng Diyos.

0: Panginoong Hesus ng linggong ding yon. At magmula noon, naging abala na ako sa mga gawain sa ministry. Hindi na ako bumalik sa Milan ng ilang taon hanggang sa makapag-asawa ko ng isang pastor na nadistino sa Spain. At ilang taon rin ay nanatili na kami sa Milan, Italy. Doon ko nabalitaan sa mga ilang kakilala ko ron na napatay pala si Red. Sayang, hindi ko siya nakita para mabahagi na ng salita ng Diyos. Ang perang naiwan niya na nasa bangko ang ipinagtutulong ko naman sa mga gawain ng pagmimisyon at bumili ako ng lupa para tayuan ang church. Sa Diyos nga po ang papuri sa kanyang mga pagpapala.
1: Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ezekiel 18:23.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni
1: Armina San Pedro.
2: Binigang buhay ni na
1: Nancy Lasarte.
3: AJ Gabrillo.
4: Ariel Basas.
5: Rudette Bilbar Apolonio.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan. Thank God it's Friday na nga po. It's TGIF. And it is the 15th of May 2026. Welcome po to our Friday edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And this is your friend Mel inviting you again. Nasamahan niyo po kami until 2:30 in the afternoon for music and of course mga inspirasyon po na ipapaabot namin sa inyo. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And today po, we would like to say happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. O iba pa po na mga celebration na meron kayo sa araw na ito, we celebrate with you. At syempre pa, gusto din po nating batiin ang ating mga kaibigan na nakaantabay dito po sa probinsya ng Albay. And we would like to say hi and special greetings natin sa ating mga kababayan dito po sa Ginubatan, Albay. Kung saan po ay magkakaroon tayo ng ating Eye Care Mercy Ministry, ang Relief Operation Arm po ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, para magbigay po tayo ng konting tulong sa ating mga kababayan po na naapektuhan ng pagbuga po ng abo dito po sa lugar nila, no? That was 2 Saturdays ago. So we hope po that you will pray with us kung hindi man po kayo nakapag anticipate na sumama. Thank you so much sa inyo po mga prayers. We appreciate that. And syempre pa hello din sa ating mga kaibigan dito man po sa 1st District or dito sa 2nd District and 3rd District of Albay. Sa mga kaibigan din po natin dito sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, Northern Samar, Leyte, at sa iba po pong naabot ng ating social media platforms. Dahil nandito po tayo sa FB, sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, at nakapost na po ang link ng ating program para po sa inyong mga komento, shoutouts, and of course, song request. And bibigyan po natin ng daan yan, lalo-lalo na po inyong mga song request. Ano po? And syempre pa, hello din sa ating mga kaibigan dito sa iba pang bahagi po ng Pilipinas and overseas. Good morning, good afternoon, or good evening po sa inyo. Okay? Meron din po tayong online streaming para po mas marinig nyo ng mas malinaw ang ating po mga naka-line up na song sa hapon na ito. Just search lamang po ang bit.ly/thewayfm. That is bit.ly/thewayfm. Siyempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, pwedeng-pwede po kayong mag-chat sa amin. Well, sa araw na ito din ay gusto nating ipabot sa inyo sa ating kasaysayan noong 1893. Jose Nepomuceno was born in Manila. He is recognized as the father of Philippine movies, pioneering the local motion picture industry noong 1917 and producing hundreds of films. And ngayong araw na to, alam niyo din po ba? Globally, today, May 15 is recognized as the UN's International Day of Families. Wow, kaya ito pong araw na ito ay araw para i-celebrate natin ang ating mga pamilya. So let's celebrate the importance of family units worldwide. So yan nga po ang ating inaalaala sa araw na ito. Sana po ang bawat pamilya ay magkaroon ng panahon na magsama-sama sa araw na ito para po i-celebrate at mas lalo pang lumakas ang ating po mga pamilya. Dahil family is the smallest unit of the society, and if we have a strong family, we will have a stronger community, we will have a stronger nation, and we will have a stronger buong mundo. So yan, nagsisimula sa pamilya. Sige na po. Nako, wala na po tayong ibang mga features. You will just be hearing more of our songs na naka-line up po today. So just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. At of course, sa technical side, kasama naman po natin si Don Ramon. So enjoy lang po tayo.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

Let's pray. Father, we thank you sa time na ito that you have given to us. Even Lord, for this whole week, kung paano kami, Panginoon, ay inyong iningatan at ginabayan. Lord, marami kaming mga challenges, marami kaming mga kinakatakutan sa mga panahon na ito. But thank you for the assurance na nandyan ka, and we can entrust to you, Lord. We can let go of our fears dyan sa inyong mga kamay. And naniniwala kami, Lord, kung yan ay ginawa namin, ay panatagpo kami, Lord, na tatahak sa mga sitwasyon na napakahirap sa mga panahon na ito. Saan pa nga po ba kami pupunta, Lord, kundi sa iyo? Samahan mo po kami sa mga madidilim na sitwasyon ng aming mga buhay na nagtitiwala sa iyong mga pangako. Help us, Father. Even, Lord, ang aming mga tagapakinig, ikaw ang patuloy, Lord, na umantabay at umalalay sa bawat isa sa kanila. Help them, Lord, to see you in every situation that they are in, knowing that nandyan po kayo, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Hindi mo kami, Lord, hahayaan na mag-isa sa pagharap sa anumang mga sitwasyon ng buhay. Salamat po sa iyo. Thank you, Lord, for today. For this we ask in Jesus' name. Amen.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Be, summer na! Ano plano mo?
2: Ay nako, pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
1: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
2: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
1: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
2: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
1: Tama! Hindi kailangang bongga, basta may natutunan ka at may napasaya ka.
2: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
1: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
2: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-Care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
1: Dito lang yan sa FEBC Bicol, CARE 104.3 DWAY FM.
2: Until all have heard.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Ang aking anak na panganay ay sumali sa isang paligsahan. Isa itong takbuhan na may humigit 50 ang kalahok. Bago dumating ang araw ng kanyang pagtakbo, ay iba yung ensayo ang kanyang ginawa dahil nais niyang manalo. Dumating ang araw na kanyang pinakahihintay at hindi ko sinayang ang sandali na hindi mapanood ang paligsahang iyon. Lumiban ako sa aking trabaho mapanood lamang siya. Nang makita niya ako ay simpleng ngiti lamang ang ipinukol niya sa akin. Alam ko na ang aking presensya sa paligsahang iyon ay malaking inspirasyon para sa kanya. Nag-umpisa ang paligsahan at makikita mo ang kanilang iisang layunin, ang makuha ang unang pwesto. Subalit tulad ng inaasahan, mayroong nauuna at mayroong nahuhuli. Hindi nakuha ng aking anak ang unang pwesto. Pang-12 pwesto ang kanyang nakuha. Sa kabila noon ay naging positibo ang kanyang naging pananaw. Mula simula hanggang sa huling hakbang ng kanyang pagtakbo, ay dama niya na naroon ako na umaalalay. Natuwa ako sa kakayahan na kanyang ipinakita. Basahin natin ang isang talata na matatagpuan sa 1 Korinto talatang 8 tungkol sa pag-alalay na ginawa ng Diyos na wala sanang kapintasang makita sa atin bilang mga mananampalataya. Ganito po ang mababasa. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sa oras po ito ay tunghayan natin ang unang mensahe na matatagpuan sa 1 Korinto, 1 Kabanata, 1 Talata hanggang 8. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng 1 Korinto na sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Kabanata, 1 Talata hanggang 8. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos. Magsisimula tayo ng isang bagong aklat sa ating pag-aaral sa oras na ito, ang aklat ng 1 Korinto, upang lubos nating maunawaan ang nilalaman ng aklat ng 1 Korinto. Alamin muna natin ang kasaysayan ng lungsod na ito at ang dahilan ni Pablo kung bakit niya sinulat ang aklat na ito. Binabati ni Pablo sa kanyang sulat na ito ang mga mananampalataya sa lungsod ng Korinto. Sinulat niya ito noong siya ay nasa Efeso, at ang lugar na ito ang tinaguriang sentro ng kasamaan at pangangalakal sa panahon ng pamamahala ng mga Romano. At ang lugar na ito ay tinatawag na lugar ng walang kabuluhan. Dito makikita ang mga malalaking kalakalan sa panahon ng mga Romano, at dito ay merong 3 daungan at ang 2 nito ay kapwa mahalaga sa kalakalan. Subalit sa panahon ni Pablo ay may nagawang iba pang mga daungan dito, at ito rin ang naging sanhi kung bakit nawala ang kahalagahan ng lungsod na ito. At kahit na ang guho ng Korinto ay nawala sa kasaysayan ng mahabang panahon, nagkaroon pa ng isang bayan sa itaas nito. At noong taong 1928, dahil sa lindol ay nakita natin ang mga labi nito, at ngayon nahukay na naman ang malalaking bahagi ng lungsod na ito. Merong itinatayang 250,000 malayang tao at 400,000 naman ang mga alipin. At isa ito sa mga pangunahing lungsod na bansang Griego. Bagamat hindi gaanong kilala ang lungsod na ito sa edukasyon tulad ng Atenas, nagsisikap din sila na pag-aralan at maggamit ng iba-ibang kaalaman. Merong 12 templo na nakatayo sa lungsod na ito. Ngunit kung ito ay nagagamit, walang nakakaalam. Ang isa sa mga hindi tanyag na templo ay ang templo ni Aphrodite. Ang tinagurian nilang diyosa ng pag-ibig, mga sumasamba dito ay gumagawa ng mga kahalayan sa kanilang mga pagsamba. At katulad ng iba pang mga lungsod, nakikilala din ang lungsod ng Korinto sa mga kahalayan at malalaswang gawain, tulad ng pagsamba ng mga taga-Korinto kay Aphrodite na gumagawa ng kahalayan sa pangalan ng relihiyon. At sa isang panahon ay naglilingkod ang 1,000 patutot sa loob ng kanyang templo. Naging bantog ang lungsod na ito dahil sa kahalayan na kanilang ginagawa. hanggang sa sukdulan na ngang naging kahulugan ng kanilang lungsod ay ang gumawa ng kahalayan. At sa ganitong kapaligiran, hindi nakapagtataka na nagkaroon ng maraming suliranin ang simbahan na itinatag ni Pablo sa lungsod ng Corinto. Hindi naman nalalayo ang kalagayan ng mga lungsod ngayon. Laganap din ang

babaeng merong tatlong anak at hiwalay siya sa kanyang asawa. Subalit meron din akong pamilyang pinakakain at hiwalay na rin sa akin. Pagod na po ako sa aking trabaho. Ang tawag ng laman ay hindi lamang sa mga nasa labas ng simbahan. Marami na rin sa mga taya ang gumagaya sa ginagawa ng mga makasanlibutan. Sa aklat ng Roma, kabanatang 12, una at ikalawang talata ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat dapat na pagsamban ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutan ito. Magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang lungsod ng Corinto ang pinakamasamang lungsod noong panahon ni Pablo. Subalit sa mga panahong ito, sinulat ni Pablo ang kanyang mga liham doon sa Corinto. Dito rin nakilala ni Pablo sina Priscilla at si Aquila. Nang unang dumating sa lungsod na ito si Pablo, siya ay nangaral sa mga sinagoga. At tulad ng inaasahan, merong mga kaguluhan sa mga sinagoga dahil sa mga gawaing ito ni Pablo. Madalas na itong nangyayari sa mga paglilingkod ni Pablo at isa na nga ang lungsod ng Corinto na sumalungat kay Pablo sa kanyang pangangaral. Sa ikatlong paglalakbay ni Pablo, nagtagal siya sa lungsod ng Epeso. At marahil dito naranasan ni Pablo ang pinakamabungang paglilingkod niya sa Panginoon. At naging malawakan din ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lugar na ito. Ito ang naging dahilan ng pagkakagulo sa gawain sa Corinto. Sila ay mga baguhang Kristiyano pa lamang noong iwan sila ni Pablo at nais nilang bumalik si Pablo sa kanila. Kung kaya't sinulatan sila ni Pablo tungkol sa mga katiwalian na nakita niya sa loob ng iglesia. Sumulat din sila kay Pablo at meron silang mga tanong tungkol sa politika, relihiyon, mga suliranin sa tahanan, mga hidwang katuruan at tungkol sa moralidad. Sinagot naman ito ni Pablo sa kanyang liham at tinugunan din niya ang ilan sa mga ulat tungkol sa mga tao sa Corinto. Wala sa atin ngayon ang unang liham ni Pablo sa mga taga-Corinto, subalit pag-aralan natin ang ikalawang liham niya sa mga taga-Corinto. Ito ay nakilala bilang unang Corinto. At pagkatapos ay muling sumulat si Pablo sa kanila at ito naman ang tinawag na ikalawang Corinto. Ang pinakapaksa ng liham na ito ay ang kapangyarihan ni Kristo bilang Panginoon. Mahalagang malaman natin ang mga sagot ni Pablo sa kanilang mga suliranin. Makikita natin dito na si Kristo ang sagot upang iwasto ang anumang suliranin ng mga pamilya, panlipunan at mga suliranin sa simbahan. At ito ang naging dahilan kung bakit naging mahalaga ang aklat na ito. Kahit sa ating panahon, ang problema tungkol sa muling pagkabuhay ay malaking katanungan. Meron akong nakausap na tao na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Mga kaibigan, sa mga tatalakayin nating pag-aaral, ay makikita po natin ang malaking dahilan kung bakit dapat nating paniwalaan na si Jesus ay Diyos. Sa aking palagay, kailangan muna nating malaman na sa kasaysayan ng simbahang ito ay nagkaroon sila ng maraming suliranin dahil na rin marahil sa kasamaan ng kanilang lungsod. Nawala nila ang kanilang mga layunin bilang mga mananampalataya ang sumamba sa Panginoong Hesus. At dahil dito ay nagapi sila ng kanilang mga problema. Gayon din naman sa ating mga simbahan, madalas na tayo ay nagagapi ng suliranin. Kung minsan ay nakakabigla na marami ang pagkakahawig ng ating mga suliranin sa mga suliranin nila noon sa panahon ni Pablo doon sa lungsod. Kung kaya't ako ay naniniwala na ang tunay na suliranin natin ngayon
ay ang nawala na rin natin ang ating mga paningin kay Jesus.

0: Jesus na namatay at muling nabuhay para sa atin. Ito ay malaking suliranin nila noon at gayon din naman sa atin ngayon. Kung kaya't mahalaga ang ating pag-aaral sa liham na ito na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon ay simulan po natin ang pag-aaral sa aklat na ito ni Pablo. Basahin natin ang unang talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na ating kapatid. Kapansin-pansin ang mga salitang tinawag upang maging apostol. Isa ito sa mga katibayan ng kaniyang pagkakatawag bilang isang lingkod ng Diyos. Kung ating babalikan ang simula ng kaniyang panawagan, mapapansin natin na binago siya ng Diyos sa daang patungo sa Damasco. Dito siya kinausap ni Jesus upang magbago ng kaniyang pamumuhay. Dumaan din siya sa krus ni Jesus. Isinuko niya ang kaniyang buhay at ngayon ay naglilingkod na siya kay Jesus na tumawag sa kanya. Mahalagang malaman ito ng marami ngayon na ang mga pastor na naglilingkod ay hindi lamang tinawag ng Diyos mula sa kasalanan. Inialay din nila ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Si Pablo ay naging apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Panginoon ang nagbigay daan upang siya ay maging apostol ni Kristo. Hindi lahat ng tao ay niloob na maging pastor. Marami ang nag-aaral sa mga paaralan ng mga pastor. Nagtatanong pa rin sa kanilang sarili kung sila nga ba ay tinawag ng Diyos. Kaibigan, ang pagiging alagad ng Diyos ay sa pamamagitan ng kaniyang kalooban. Hindi ba't napakagandang sabihin na ako ay nasa kinalalagyan ko ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos sa akin? Kung ito nga ang iyong kinalalagyan, tiyak na ikaw ay masaya at may galak sa iyong puso. Hindi ka lamang masaya at nagagalak. Marahil kung makakaranas ng mga masasaklap na pangyayari sa iyong buhay, alam mo na sa iyong puso ay merong kasiyahan. Taglay ni Pablo ang mga bagay na ito noong sabihin niyang siya ay apostol ni Hesukristo at ito ay kalooban ng Diyos. Si Sosthenes ang nagdala ng liham na galing sa mga taga-Korinto at ngayon siya rin ang magdadala ng liham ni Pablo para sa kanila. Sa ikalawang talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po ang sinabi. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. Ang sulat na ito ay binigay para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Tinawag ito bilang iglesia ng Diyos sapagkat siya ang nagtalaga sa iglesyang ito. Ang liham na ito ay malinaw na ipinagkaloob sa mga tinawag na binanal kay Kristo. Ang simbahan ay nasa Korinto, subalit ito ay na kay Kristo. Ang puok kung para kanino ay hindi mahalaga, subalit ang mga tao sa lugar na ito ay mahalaga. Ano ang ibig sabihin nito sa mga Kristiyano? Hindi mahalaga kung ikaw ay nakatira sa Maynila, Baguio, sa Laguna, o kung saan man, subalit ang mahalagang tanong ay, ikaw ba ay na kay Kristo? Ang bawat iglesia ay tinatawag sa dalawang paraan, ang kanilang lugar at ang kanilang katayuan pang-espiritual. Ang simbahan ay binubuo ng mga taong binanal o hiniwalay para kay Kristo. Ang isang taong banal ay hindi taong patay na binigyang dangal ng mga tao dahil sa kaniyang kadakilaan. Pansinin po natin na noong isinulat ni Pablo ang liham na ito, isinulat niya ito sa mga taong buhay pa. Sa madaling salita, ang bawat isang mananampalataya ay hiniwalay ng Diyos at para sa Diyos. Kaibigan, kung merong isang bagay na maghihiwalay sa atin sa Panginoon ay ang kasalanan. Kasalanan ang dahilan ng magulo at masalimuot na pamumuhay. ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at walang bayad, at kay Kristo Jesus lamang masusumpungan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ikatlong talata ay ganito po ang sinasabi, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ginamit ito ni Pablo upang ipaalala niya sa kanila kung ano ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Ikaw at ako ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Epeso, ikalawang kabanata, talatang 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Nang tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagkaroon din tayo ng kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Natanggap mo na ba si Kristo bilang iyong tagapagligtas? Naipagtapat mo na ba ang iyong mga kasalanan sa Kanya? Kung nagawa mo na ito, magkakaroon ka na ng kapayapaan sa iyong buhay. Tulad ng sinasabi sa aklat ng Roma sa ikalimang kabanata unang talata na ganito, kaya't yamang kayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan at biyaya ay dalawang salita na magkaugnay sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa ikaapat na talata. Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang kaligtasan ay isang dakilang pagpapala ng Diyos sa atin. Subalit nang tayo ay maligtas, binigyan pa rin tayo ng Diyos ng marami pang espiritual na mga pagpapala. Kung ating maalala, sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan sa kabanatang 14, talatang 6 na ganito, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaibigang nakikinig, ang lahat ng mga pagpapala na ating matatanggap ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanging sa mahal na dugo ni Jesus, lamang natin matatanggap ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Basahin po natin ang sinasabi ng ikalimang talata sa unang kabanata sa aklat ng unang Korinto. Na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Ito ang nais sabihin ni Pablo noong sumulat siya sa mga taga-Kolosas sa kabanatang 3, talatang 16, ang ganito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Hindi sapat ang pananalita ng iba't ibang wika o ang labis na karunungan upang masabi na ang isang tao ay merong mga pagpapalang espiritual sa kanya. Ang mga pagpapalang ito ay kaloob ng Espiritu sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang Espiritu ang magpapatunay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Sa ika-anim at ikapitong talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po ang sinasabi. Kagaya ng patutuo ni Kristo na pinagtibay sa inyo, kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesus. Ngayon ay sinimulan na niya ang pagtalakay sa isa sa mga suliranin ng Iglesia sa Korinto. Hindi pa sila malago sa kanilang relasyon sa Panginoon. Marahil ay ayaw ni Pablo na humarap sila sa Panginoon na mayroon lamang iisang pagpapalang espiritual. Napakaraming mga pagpapala at nais ni Pablo na makamit nila ang mga kaloob na ito. Sa ikawalong talata ay ganito po naman ang sinasabi. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi na masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang isa sa mga dahilan ni Pablo kung bakit nais niyang makamit ng mga taga-Korinto ang iba't ibang mga kaloob at pagpapalang espiritual upang hindi masumbatan sa araw ng ating Panginoon. Kaibigang nakikinig, sa ating paglapit sa Panginoong Hesus, hindi doon tumitigil ang lahat. Kung ating babalikan ang ating mga pinag-aralan, hinihimok ni Pablo na magkaroon nawa ng maraming bungang espiritual ang mga taga-Korinto. Ito rin nawa ang maging layunin o maging adhikain ng ating buhay. Huwag tayong tumigil sa paglago ng pagkakaalam sa ating Panginoong Heso Kristo. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Maibiging Ama, maraming salamat po sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga paglalakbay upang alamin, Panginoong Diyos, ang mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dinadalangin ko po, Panginoon, na kung sa panahong ito ay hindi pa ganap ang kanilang relasyon sa iyo, hindi pa maliwanag na sila nga ay tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko ang bawat isa sa kanila. Maliwanagan ang kanilang mga nadidimlang mga isipan. Mamulat ang kanilang pikit na mga mata at makita ang kanilang pangangailangang espiritual. Gayun din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nanlalamig sa kanilang mga pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na muli mong pag-alabin at magbalik loob sa iyo, Panginoon. At gayon din po, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na lumalayo, naliligaw ng landas, Panginoon, sa oras na ito, paalalahanan mo sila ng iyong mga salita. Gayon din sa mga may dinaramdam, yun sa may mga kalungkutan, yung mga nalulumbay sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang lahat ng iyong mga alagad na tinawag na maglingkod sa iyo, Panginoon. Nakikita mo ang kanilang mga kalagay at pangangailangan sa oras na ito. Akin po silang itinataas sa iyo, isinasamo ko at idinudulog ang bawat isa sa kanila sa iyo, Panginoong Diyos, upang sa gayon, Panginoon, matugunan ang kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Kami po ay umaasa at nananalig na ito yung gagawin sapagkat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Be, alam mo ba kung anong latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
3: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
2: Oo naman, Be!
3: Bakit? Anong latest?
2: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
3: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
2: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
3: Maganda yan! Mas early start!
2: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
3: Edi, updated na tayo!
2: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
3: Paano naman yung oras na Pilipinas?
2: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
3: Eh yung negosyo as in trabaho?
2: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
3: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs,
2: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
3: Eh, yung mga panghapon na programa.
2: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
3: Balita ko, same time pa rin sila.
2: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
3: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
2: As is lang ang ating Saturday programs. Maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
3: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
2: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
3: Nasusundan ng reflections, di ba?
2: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
3: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
2: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
3: Tapos, may turning point din, di ba?
2: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
3: May short feature din dito, no?
2: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
3: Eh yung music and memories?
2: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight per Living.
3: Sunod-sunod na talaga!
2: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
3: Tapos, may Stories that Build Faith din.
2: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
3: Nasusundan ng huling programa,
2: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
4: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan. Narinig po ninyo ang Sarilikha Senyores Medley. Magandang hapon sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang Pastor Jonifer Luklukan ang makakasama nyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. At para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay matatagpuan sa 5th Salmo na inawit nila Ding Pionso, Bong Etable, Rabbi Resurrection, Mario Laharca, Lenny Torres, Nora Cueva, Ruth Rocabo at Juvie Rubio. Narito ang mga lineup ng awitin na maririnig natin hanggang mamayang magalak at magpuri nilikha ni Noel Villaflor. Tayo nang umawit, nilikha ni Sok Villanueva. Si Jun Sardido ay lumikha ng awit sa iyo'y Aleluya. Si Noreen at Waldy del Rosario ay lumikha ng awitan si Yahweh at purihin ka kailanman ni Mario Rubio. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

0: Pastor Jonaber Luklukan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabebless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos po ba ang ating mga song lineup? Nako, ako pa rin po ang Pastor Jonaber Luklukan. Kasama nyo kanina pa, mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.fabc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Tayo po ay magbubulay-bulay sa kanyang salita na matatagpuan sa Ecclesiastes 3:11a. Ang sabi po ay ito, ang lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na ngayon ay ating pagbubulay-bulayan. Kapatid, naiinip ka na ba sa panalangin, sa tugon sa iyong panalangin? Napapagod ka na ba sa pag-iintay? Gusto ko lang ikaw i-encourage kung ngayon ay nasa season ka ng pag-iintay, huwag kang mainip. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Hindi ka rin niya ini-ignore. At lalong hindi ka niya pinabayaan. Nasa proseso ka lang at palagi mong tandaan kung ang pangako ay alam mong galing sa Diyos, sigurado ang katuparan sa tamang panahon. Palagi nating tandaan ang Diyos ay hindi late, palaging perfect ang kanyang timing, at sa tamang panahon, hindi lang niya sasagutin ang panalangin mo, lalagpasan pa niya ang tugon niya sa mga inaasahan mo. Nako, huwag ka mainip. At kung meron kang katabi dyan habang nakikinig, sabihin mo, wait ka lang, padating na ang katugunan ng Diyos. Ang atin pong tampok na awitin ngayong araw na ito ay matatagpuan sa ikalimang salmo na inawit nila Ding Pionso, Bong Etable, Rabbi Resurrection, Mario Laharca, Lenny Torres, Nora Cueva, si Ruth Rucabo at si Juvie Rubio. Ang mga awiting tampok ay nilikha ni Oji De Guzman, Sa Buhay Ko'y Pupurihin Ka, si George Guerrero, Jesus Ating Hari, si Guerrero Borja Soriano, Sambahin Ka, O Diyos, si Romy Valle, si Yahweh ang ating Diyos, at si Raulito Sahagun, awit sa manlilikha. Pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

0: Pastor Jonaver Luklukan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos ba ang ating mga song lineup? Ako pa rin po ang Pastor Jonaver Luklukan. Bago tayo magtapos, gusto kong pasalamatan ng Grand Harvest Worship sa pangunguna ng Bishop Hermie Malabanan ng Los Baños, Laguna. Nako, maraming salamat po, lalo na sa inyong butihing may bahay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa nagdaang konsyerto. Looking forward sa ating magiging worship conference na gagawin sa buong Laguna. Ang dalangin ko lang, nako, sobrang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Hinihiling ko po kung ikaw first time mo pa lang nakapakinig ng mga ganitong klaseng awitin, first time mong naka-tune in at nakinig ng Papuri program, naniniwala ako may mensahe sa iyo ang Panginoon. At kung nais mong personal na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, nais mong isuko ang buhay mo, nais mong magpabago sa Panginoon, nais mong tugunin ng Panginoon ang iyong mga panalangin at magkaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos, sumunod ka sa maikling panalangin ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Naintindihan ko habang ako'y nakikinig ng mga awitin na mahal mo ako at tinubos mo ako ang aking mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, hinihiling ko po patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa po, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Mula po ngayon, manguna ka sa aking buhay at tulungan mo ako sa bawat paglakad ko sa araw-araw na buhay. Makasama kita at makasunod ako ng may katapatan sa iyong mga utos. Salamat po sa mayamang pag-ibig. Salamat po sa pagkalinga. Salamat po sa biyaya na ipinagkaloob mo sa akin na makilala ka. At nais ko, Panginoon, magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko, simula sa araw na ito, mapangiti kita sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaagapay, gusto kitang tanungin, sumunod ka ba sa panalangin? Let us know, kaagapay. I-message mo kami. Pwede kang magsulat sa Facebook o kaya mag-text sa mga number na to, no? Tandaan mo, sa Globe 0916-296-6620. At kung smart naman, 0999-223-5675. Mag-text ka agad para maalalayan ka namin at magabayan ka namin. Maraming maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast. And we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Tay John. Pastor Jonaver Luklukan, palagi kong sinasabi, kay Lord hindi pagalingan, pasunuran. At palagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw po sa inyo lahat, mga kagapay. Welcome po muli. At tayo po ay nandito muli sa Heartline. Kamusta kayo, mga kagapay? Magandang araw sa inyo. Tayo po ay napapakinggan sa Heartline, FEBC. At doon makikita nyo sa Far East Broadcasting Philippines, dun sa Facebook na page natin, pwede tayong makapagmanood ng ating programa. Ito po ang inyong Coach Philo, si Kuya Philo Laharca. Patuloy pa rin tayo sa pagtugon at pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kaagapay. Thank you sa lahat ng mga kaagapay na patuloy na sumusunod sa atin. At tayo ay pinagpapala ng Panginoon, lalo na't nalalapit na yung anniversary ng FEBC, Far East Broadcasting Company. Malapit na po at gaganapin yan talaga sa ating sa Grace, sa GCF, Green Hills Christian Fellowship, coming soon sa June, ano? And we are so happy na makasama natin ang ating mga kaagapay dyan until all have heard sa 78th anniversary ng ating FEBC Philippines. Ayan, yun. Wow! Thank you very much, mga kaagapay. At special ang ating guest. Alam ko narinig nyo siya, pero siguro hindi siya masyadong madalas na nakakasama natin. So, i-introduce ko siya sa inyo, ang isa sa mga pinaka-klasiko to eh. And napakahusay, napakatalino, kasama ko sa Alliance Graduate School. At magkapareho tayo ng high school, ano? Ate, sa Manila Science High School. Yan.
1: Manila Science High School, yes.
0: Yeah, wow, great. Yeah, nauna siya. Nauna ka doon sa Manila Science High School. Yan, ang ating very special guest ngayon. Walang iba, kundi si Ate Cheryl Falses. Hello, hello. Kamusta na? Magandang araw,
1: Ate Cheryl. Hi, Kuya Philo. Magandang araw, Kuya Philo. Magandang araw sa ating mga tagapanood.
0: Yes, alam nyo, yan, itong ating guest ni Ate Cheryl, nako, siya ay RGC, Registered Guidance Counselor, at nagkoconduct siya ng counseling ministry sa Alliance Christian Gospel Church dyan sa North Caloocan. Parang hindi ko pa napuntahan to. Malapit ba to sa Fairview, somewhere there?
1: Mm-mm. Malapit siya sa SM Fairview.
0: Ayun!
1: Ilang minutes lang away from ano, from SM Fairview.
0: Ayan, mga kaagapay, kung naandyan kayo banda, yung mga mahilig mag-mall, kasi may tatlong mall yata dyan, o apat na. Yung Fairview Terraces, Robinson, SM. Uh-oh. May isa pa yata, may Rostans na ba doon? Ah, wala pa.
1: Wala naman.
0: Okay. And siya ay head ng Children's Ministry at board member doon. Nagpa-private practice din siya ng counseling para sa mga MA students ng Alliance Graduate School. Hello, mga katropa dyan sa Alliance Graduate School. Mamaya, batiin natin, no? At siya ay isang married counselor with 3 children, adults na sila. Grabe, pero kita niyo naman, batang-bata pa rin ang itsura, no? Ayan. And so, we're very happy na kasama natin si Ate Cheryl. Kamusta na po, Ate Cheryl?
1: Mabuti naman, Kuya Philo, sa biyaya ng Panginoon.
0: Amen, indeed. And I know na meron kayong mga fans club. Nakikinig ngayon. At gusto nila marinig ang kanilang mga pangalan. Sige.
1: Oo, mga kamag-anakan.
0: Yan, go.
1: Di syempre unang-una, no, ang aking husband, si Pastor, yeah, Sam Falses.
0: Yeah. Hello, Pastor Sam.
1: Yeah, Pastor Sam. Ngayon, at ang aking tatlong mga anak na lalaki. No? Si Joshua, si Christian, at si Ezra.
0: Oh, wow. At baka syempre, may asawa na ba sila?
1: Ay, wala pa, Kuya Philo.
0: Ah, okay. Tatanong ka pa naman kung meron ka mga in-law o kaya apo.
1: May mga apo na ako. Apo sa mga ano, sa mga kapatid. Yan.
0: Yan.
1: Sa maraming apo, yeah, di ba, sa ano, sa church. Binabati ko rin ang aking mga kapatiran sa Alliance Christian Gospel Church.
0: Yes.
1: Oh. Yes. At of course, Yung mga come up churches, meron tayo dito sa Luzon, meron sa Visayas, at meron sa Mindanao. Yan, yung mga come up churches natin. At sa binabati ko lahat, ang ating mga kapatiran, lahat ng kapatiran na nanonood sa atin ngayon, araw na ito. Yan. Tapos, nabanggit mo na kanina, Kuya Pilot, no? Ang Alliance Graduate School, no? Sila Doc Ana,
0: Ay,
1: sila Doc
0: Doc.
1: King, yan. Hello, hello, Doc, yan. At ang ating mga estudyante doon, marami tayong mga counseling students sa Alliance Graduate School, no? Na talagang makakasama natin at magiging partner natin sa Ministry of Counseling. Yan.
0: Yes. Wow. Praise God. Pagpalain kayo lahat. Mga katropa dyan sa Alliance Graduate School. Ayan. Si yan. Nako. Mga si Doc Jun. Oh, pabati si Doc Jun.
1: Doc
0: Si
1: June, Doc Abby.
0: yan, Doc Abite. Si Pastor Joselito Zafra. Yan.
1: Yes.
0: Ayan. Sino ba ba? Nako. Ang dami-dami nila para mabang. Anyway. Tuwan-tuwa ako doon sa mga estudyante diyan. Si Pastor Ronald Momisa. Uy, may promo kayo ha. Tuwan-tuwa ako diyan sa Alliance Graduate School. At kung kayo interesadong magkaroon ng guidance and counseling course at gusto niyo matuto sa counseling, diyan sa Alliance Graduate School. Wow, one of the best schools. Talagang top-notch school 'yan. Yan, diyan kami galing ni Ate Shay. Talagang binuhat eh. No? Ayun eh. Well, Ate Shea, well, I'd like to go to the questions, pero bago yon, alam ko na maraming mga tao ang nag-aagam-agam ngayon, alam mo. Maraming nagkakaroon ng parang anxieties tungkol sa mga darating na panahon. Hanggang ngayon, ay ramdam pa rin ang ating economy dahil doon sa gera. Pero alam mo, buti na lang, medyo bumaba na yung LPG, ano? Dati, taas, sobrang. Bumaba na rin, pero konti lang, ibinaba. And then, ang dami-dami mong makikita sa social media na mga rant-rant, mga negatibong, mga galit na tao, mga taong may hinampo sa iba't ibang aspeto ng buhay, tsaka sa gobyerno, sa kung sino-sino. Ano bang magandang paghahanda o anong mga magandang perspektibo pagdating sa ganyan?
1: Nako, ang katotohanan talaga, Kuya Pilo, is talaga marami tayong mga alalahanin, di ba? Maraming mga bagay na nagdudulot ng balisa, no? Sa ating isipan, di ba? At that's the reality ng buhay yung Kuya Pilo eh. Yun ang katotohanan sa buhay natin dito, no? Na meron tayong mga hinaharap na mga alalahanin at problema, di ba? Ngayon, kung itong mga alalahanin at problema, no, doon tayo talagang nakafocus at hindi natin nakikita, no, yung mga resources na binibigay din sa atin ng Panginoong Hesus, no, ng Diyos, upang maharap natin ng tama, no, in healthy ways yung katotohanan ng buhay, no, na maraming kabalisaan at maraming mga alalahanin, no, ay talagang maapektuhan yung ating pagkatao, buong pagkatao, no?
0: Yeah,
1: Ating
0: oo.
1: katawan, yung ating kalusugan, no?
0: Oh, minsan.
1: Maapektuhan.
0: Ate, minsan.
1: Oo.
0: Nanood ako niyan. Mga inabot ako ng mga ating gabi. Hindi na ako makatulog. Alam mo, ang nararamdaman mo, ano ba yan? Bakit ganito mundo? Ganon.
1: Yes, kasi ganyan pag napanood natin, ano, itong nangyayari, no? Sabi mo nga kanina, buwaba na yung ano, yung halaga ng krudo, pero kahit bumaba na siya, mataas pa rin siya, Kuya Pilo. At pag tumaas yung halaga ng krudo, lahat ng produkto, Kuya Pilo, ay magtataasan din, di ba? So, pag hindi naman talaga may iwasang hindi mo isipin yan, di ba? O, ganun, no? At pag narinig na natin lahat yan, no? Nararamdaman na natin sa katawan natin, no? Pag inisip na natin yan at talagang focus tayo doon sa mga alalahanin at problema, no? Nararamdaman natin sa katawan yan, Kuya Pilo. At bakit natin maramdaman sa katawan yan? Kasi talagang sumusunod yung katawan natin sa kung ano ang iniisip natin, no?
0: Kung ano takbo na utak.
1: Tumataas na yung mga stress hormones, no? At yung stress hormones na yan sa ating katawan at sa ating isip, eh, maraming epekto. Hindi lamang physical, kundi mental na kalusugan natin.
0: So, ano ang dapat gawin? What can we do about it?
1: Oh, ano yan, Kuya Pilo, no? Yung approach natin dyan is holistic, no? Buong pagharap nito sa mga ganitong katotohanan ng buhay, no? So, unang-una ay aalagaan natin ang ating physical na katawan.
0: Ay, oo.
1: No? Aalagaan natin yung ating physical na katawan kasi kaiisip mo, hindi ka na makatulog. Mga ganon, di ba? Apektado na yung tulog mo. Tapos, yes, Kuya Pilo. So aalagaan natin yung ating buong katawan, tawag dito, physical. Aalagaan din natin ang ating mental na kalagayan, no? Ano ba ang ating ang ating pinag-uukulan ng panahon at pag-iisip natin, no? Saan tayo naka-focus, no? Yes, talagang hindi maiiwasan na makita natin ang mga problema, 'di ba? Pero tingnan din natin, no, yung mga resources na ibinigay sa atin ng Panginoon, no, upang harapin itong mga
0: Yon.
1: problema na ito.
0: Oh,
1: Ang
0: that's
1: Panginoon din, no? Yung ano natin, no? Yung pananampalataya
0: iba.
1: at paniniwala natin, no? Sa Diyos, yung tiwala natin, no? Na marami mga bagay beyond our control, no? But nananampalataya at naniniwala tayo, no? Na hindi man natin nakikita, ngunit nararanasan natin na kumikilos at gumagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay.
0: Ayan. Oh, nako. Mga kaagapay, ha, narinig nyo si Ate Shea, no? Yung tiwala sa Panginoon, isang bagay na talaga magpoprotekta sa atin sa mga agam-agam na ito. Dahil ang tiwala ay isang bagay na nakakakita ng pagkilos ng Diyos. Invisible yon, pero mayroong kumpiyansa na idinudulot na nagbibigay sa atin pag-asa. Ako nga natutuwa ako na kahit na ba ganito, alam ko mataas ang presyo ng mga bagay ngayon. Nagtitipid ako. Kalain mo kaya ko pala magtiis. Minsan natutuwa ako na akala ko hindi ko kaya yung walang merienda. Yung pwede naman pala. Pwede pala kahit walang merienda. Yun. Kakain lang ako na madami sa umaga. Ganyan. Ayun. Pero pwede rin pala. Minsan nagto 2 times a day na lang ako, o once a day na lang ako kumain. Ano? Yun. Akala ko hindi kaya. Kaya pala. Pero magugulat ka kung paano ka i-sustain ng Diyos. Ano? Grabe. Yung hindi mo na-try, pero kapag sinubukan mo, ay, makikita mo, ay, meron palang nangyayari. Merong miracle talaga.
1: Kasi binigyan din tayo ng Panginoon ng kakayanan, no? To adapt. No?
0: Yeah.
1: Na mag-adjust tayo, no, sa realities ng ating buhay, no? So yung kakayanan na yan, no, ay galing din sa Panginoon, no, at gagamitin natin, no, para din sa pagharap natin sa ating mga sa ating buhay, no?
0: Yeah.
1: Katulad nga sinabi mo, eh, 'di ba? Yung mag-a-adjust tayo, mag-a-adapt tayo.
0: Yeah. Ayan, nako, mga kaagapay. Magandang-magandang payo at yun. Lagi nating antabayanan ang gawa ng Diyos. Kaya ngayon, ready na tayo. Ito ang next question natin sa ating mga listener. Are you ready, Ate She?
1: Okay, Kuya Pilo.
0: Okay, ito. Bagay na bagay sa iyo. Sabi niya, may 2 anak po ako. Hindi ko alam kung normal pa ba ito, pero ang bilis ko pong maerita sa bahay kahit wala namang malaking problema. Parang pagod na pagod lagi ulo ko. Oh, siguro mga toddler pa to, hindi ko alam ko. Hindi naman niya nasabi kung ilang taon na yung anak nito. Pero mukhang mabilis nga siyang mairita. Parang nakita ko to sa restaurant eh. merong tindera ng restaurant. Isa lang siyang nagtitinda doon. At yung dalawa niyang anak na maliit, eh ang gulo. Ay, nako, kawawa. Ang dami niya si kaso. Pero ayun, kudos sa iyo mga magulang dyan na masipag at matyaga. Nako, ayan. Sige nga, Ate She, paano ba hindi mairita? Pero palagay ko malaking bagay yung pagod din. No?
1: Pagod talaga siya, no? Ang sabi ng ating tagapanood, Kuya Pilo, no, tanong niya, normal ba yung nararanasan niya? No? Tapos dalawa yung sinabi niya, eh, nabanggit niya, eh, no? Yung, yun nga, ang bilis mairita, no? Sa bahay, kahit wala namang malaking problema. Tapos, parang pagod na pagod daw ang lagi ang ulo niya, no? So, bakit parang laging pagod na pagod ang ulo? No?
0: Bakit nga ba?
1: Kadalasan, no, ano ang kadalasan ang dahilan nito? No. Pagod na pagod yung ulo eh. Kuya Pilo, isip ng isip kaya, 'di ba?
0: Siyempre.
1: Diyan lang na mention niya eh, no? Pagod na pagod ang ulo. So kadalasan ito ay dala ng sobrang pag-iisip, no? Hindi napapahinga ang isip sa pag-iisip sa mga alalahanin at problema, no? Yung na-mention niya rito, kahit wala namang malaking problema, na-mention niya, di ba? Kahit wala namang daw malaking problema, naiirita siya, no? Kasi, Kuya Pilo, yung pinoproblema, kahit yung maliliit na bagay na hindi naman kailangang problemahin, no? So, ngayon, ang nangyayari, laging anxious o balisa ang isip. Kaya, yung experience niya na parang laging pagod na pagod ang ulo.
0: Teka, matanong ko lang. Kung ang utak ay napapagod dahil isip ng isip, paano yung nagpapahinga na isip? Ano yun? Wala nang iniisip. Parang hirap yata yun. Hindi ko pwedeng, hindi ko pa na naisip na kung paano yung hindi mag-isip. Paano yung nagpapahinga ang utak? Paano ba yun?
1: Kahit na tayo nag-iisip, Kuya Pilo, ay merong kapahingahan, no? Kung tawag dito, at the back of our mind, no? Meron tayong pinanghahawakan, no? Na tawag dito, na paniniwala, no?
0: Kung nagpapakalma,
1: makakatulong sa atin para tayo, kahit na nag-iisip, ay merong pakiramdam, no, maramdaman natin yung kapatantagan, kapayapaan. No?
0: So, ibig sabihin, hindi naman titigil ang pag-iisip, pero papalitan lang ng mula sa pag-aagam-agam o pagbabalisa, pupunta sa kapayapaan.
1: Yan. Kasi Kuya Pilo, no, tawag dito, kung may mga problema tayo, meron tayong mga iniisip, no? At hinaharap natin itong mga problema natin, no? Pero Kuya Pilo, yung bang meron tayong paniniwala at pananampalataya na kung gagawin natin, no, yung ating bahagi, no, kahit mahirap, no? Nariyan yung ating paniniwala na meron tayong tulong, no? Meron tayong tulong, no? Sa anumang kalagayan na ating kinakaharap, no? Yun bang pananampalataya na pag dinala natin sa Panginoon, no? Yung ating mga alalahanin, no? At ibinigay natin yung ating mga alalahanin sa Panginoon, no? Tayo ay nakakaroon, nakakaranas ng kapahingahan sa ating isip.
0: I see. Okay. Wow. So, magandang bagay yung pinibigyan natin yung chance na maging panatag. Kasi yun yung rest ng utak. Oo, yung pananampalataya na mayroong pag-asang mapanatag ang buhay, ano?
1: Yan, oo. So, unang-una yun, Kuya Pilo, no? Na nakakapagbigay, nakakatulong sa atin upang tayo ay mapanatag sa kabila ng mga alalahanin, no, ng buhay. Pero, kailangan din meron tayong mga practices, no? Upang matulungan, no, ang ating katawan at ang ating isip na mapahinga sa mga alalahanin. Yan, ba? So, ano yung ating mga ano maaaring gawin katulad nga nitong ating ano no, ating tagapanood no, hindi mapahinga ang isip sa kaisip. So nagiging irritable siya dahil
0: Yan.
1: dito
0: Oo.
1: Kuya Pilo, no? Ang
0: Sigurado
1: paano
0: yan.
1: ka naman hindi magiging irritable Kuya Pilo, no? Kung lagi na lang ang so lagi kang isip na mga problema, 'di ba? At habang iniisip natin Kuya Pilo ang mga problema natin, ang ating katawan ay nagre-respond, no? Doon sa kung ano yung iniisip natin ng mga problema, no? Tumataas yung ating mga stress, hormones, and chemicals, Kuya
0: Oo,
1: Pilo, sa
0: totoo.
1: ating isip at sa ating katawan. Pag tumaas na yung mga stress hormones natin, Kuya Pilo, andiyan na mararamdaman natin yung mga bumibilis ang tibok ng puso, yan, mababaw yung paghinga, tapos nararamdaman natin na parang ang bilis ng yung malakas yung pounding ng heart natin, ganoon. Tapos tumataas yung acidity natin, sumasakit yung ulo natin, yung mga ganyan. Dahil dala yon noong mataas na level ng stress hormones and
0: Yan.
1: chemicals sa ating utak at sa ating katawan, no? Kaya tayo nagiging irritable. Dito tayo
0: Siguro yung
1: irritable.
0: pagod nakakataas ng stress hormone, tama?
1: Oh, kasi meaning pagod ka, no? Physically, no? Tawag dito, pagod ka. So ibig sabihin, tawag dito, kailangan ng pagkilos noon. At pag kailangan ng pagkilos, yung body natin magre-respond, magpo-produce siya ng mga hormones na kailangan para ikaw ay makakilos, di ba? Pero ngayon, kung sobra ang production ng hormones, no? At chemicals, no? Napupuno ang ating katawan, napupuno ang ating brain, no? Ng mga stress chemicals and hormones, at 'yon ang nagdadala, kuya, nung ano, ng mga sakit, no? Sakit na pisikal at sakit na emosyonal, no? Kaya merong ano 'yon eh, yung tawag dito, ano, yung karampatang tawag dito,
0: Yes.
1: pag-respond ng katawan natin sa kung ano ang ating iniisip
0: Wow.
1: at ginagawa.
0: Alam mo, may naalala ako sa Bible na yung si Kristo kasi one time, ito na, mababasa mo to sa Mark. Sa Mark chapter 1 na nung nag-minister si Kristo, isang araw, edi ang dami niyang ginawa, tapos pumunta pa siya dun sa bahay ni Pedro. Ito sa bahay ni Pedro, after ng ministry, nag-minister pa siya doon sa kananay ni Pedro. Tapos, ang nangyari, siguro, feeling ko pag napagod na si Kristo noon. Kaya lang, after nung gabi na yon, bumangon pa siyang maagang maagas the next day. So sa parang very early in the morning, habang madilim pa, bumangon ng Panginoong Hesukristo at pumunta sa solitary place, sa isang pribadong lugar. At nag-pray pa. So, sabi ko, wow, sobra naman yun. Hindi ka pa ba siya napabago? Tapos ang aga-agang nagising. So parang nakita ko, ang tama yung sinabi mo, Ate She. Kasi may panahon na dapat mapahinga ang iyong utak. Hindi yan napapahinga ng tulog lang. Kundi napapahinga siya nung one ng ginawa ni Kristo mag-pray. At nagawa niyang ibigay yung buhay, yung pagkakataon na yun sa Panginoong Diyos. Hindi siya, yung mga meron siyang separate time para sa Panginoon. Nagkaroon ng peace. I think that's nakaka-recover. Oo. Nakaka-recover ang utak.
1: Tama yan, Kuya Pilo, no? Yung ang ating ano, spiritual practice, no?
0: Yes.
1: Yun, nakakabigay talaga ng kapahingahan, no, sa ating nag-aalalang isip, no? O,
0: Ang
1: sabi nga sa ano
0: pagtitiwala sa
1: eh,
0: Diyos, ano?
1: sabi sa Philippians, no, sa Philippians 4, 6 and 7, no?
0: Yes.
1: Do not be anxious
0: About it.
1: about anything, no? But in everything, by prayer
0: Yeah.
1: and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, huh? That
0: Ayun.
1: passes all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Na napakahalaga, no? Ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, at ine-express natin yung pananalig at pananampalataya natin kay Jesucristo sa pamamagitan ng ganun, ano, na tayo ay mananalangin. That's expression eh. Expression of our faith, no? At tiwala, no? Sa Panginoon na ipapanalangin natin yung ating mga alalahanin, no? Sa
0: Oh.
1: Panginoon, no? At,
0: Yes.
1: no? Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin, no,
0: Absolutely.
1: ng kapanatagan ng isip. Yan.
0: Anna.
1: So, that's right, Kuya Pilo, no? So that's one way of ano, no, of helping ourselves, no, na maranasan yung kapanatagan sa kabila ng humaharap tayo sa maraming alalahanin. At the same time, meron tayong mga physical practices, Kuya Pilo, na makakatulong upang ma kalma, no,
0: Ay,
1: ang
0: maganda yan.
1: ating katawan, no. At ano lang to, Kuya Pilo, very tawag dito, available, no, at libre at walang gastos, no.
0: Ayun, ano yan?
1: Yung tandem yan, Kuya Pilo, no,
0: Oh.
1: yung hydration, no,
0: Tubig.
1: yung pag-inom ng tubig, no.
0: Ah.
1: Importante na uminom tayo ng tubig, 8 glasses of water a day. And as needed, no, yung pag nararamdaman mo na para sumasakit na yung ulo ko, sumisikip na yung dibdib ko, sa ano ganyan.
0: O,
1: Inom ka ng
0: tama.
1: tubig. One glass of water a day. That helps, no, yung ating magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip at regulated, no, yung kalmadong pakiramdam. Ayan. At ang kapartner niya, Kuya Pilo, ay paghinga, breathing.
0: Baka makatulog na yun.
1: Ang breathing kasi, no, pag mas meron tayong magandang supply ng oxygen sa brain natin, no, at sa body systems natin, ay malaking tulong din upang makalma, no, ang ating ano, ang ating katawan. So yung dalawang 'yan, no, maramdaman mo na maganda na ikaw ay tawag dito, sensitive, no, sa kung anong nararamdaman mo sa katawan mo. So sabi natin, pakinggan natin ang ating katawan, no?
0: Yan. Oo.
1: Oo, no, nararamdaman na natin sa katawan natin 'yan eh, no? Yung
0: Yes.
1: ano, yung stress na ganyan. So, kailangan na ano, na mag-practice tayo ng hydration and breathing para matulungan ang ating katawan na ma-relax at makalma.
0: Wow. Naku, mukhang bagay na bagay yan dito sa dalawa nating extra listeners. Ano? Dahil kasi may dalawa pang question dito, relate na relate eh. Sabi nung isa, hindi ko na alam kung paano ko sisimulan sabihin to, pero lagi akong kabado kahit simpleng bagay lang. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Kailangan po ba magpa-check? Yun yung isa, parang kabado lagi. Ito naman ikalawa, sabi niya, isa po akong driver. Tuwing gabi, pag umi ko, tsaka bumabalik lahat ng iniisip ko. Pera, pamilya, trabaho. Hindi ako makatulog minsan. Paano ko po ba mapapahinga utak ko? I think, angkop na ako, angkop sa kanya ito, no? Yung driver. Yung isa naman, kabado. Siguro magandang isagot doon yung tanong na niya. Meron siyang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Kailangan daw niya magpa-check. Ayan. Naku. Bakit na bagay ito? Mga kaagapay, baka ito ikaw at ganito din sa'yo. Ito, pakinggan mo ito.
1: Ayan. So, tinanungan niya, Kuya Pilo, no? No? Bakit kahit simpleng bagay lang talagang nararamdaman niya na kabado siya, no? Tapos may bigat na dibdib, sa dibdib. no? Hindi niya maipaliwanag. Kaya nga tanong, kailangan ko na ba magpa-check, no? Ayan, so in other words, Kuya Pilo, no? Sa tingin niya, no? Wala naman talagang rason o enough reason para siya ay kabahan, pero kinakabahan siya, no? Ano ba ang pakiramdam ng katawan na sa katawan ng isang kabado, Kuya Pilo?
0: Siyempre.
1: Ano ba ang nararamdaman ng isang taong kabado sa kanyang katawan?
0: Siyempre, nararamdaman niya na kumakabog ang dibdib, parang mayroong mangyayaring pangit o masama, nakakaisip siya ng negatibo na siya ay napipigilan na kumilos. Parang, o kaya ay napapatakbo o baka magpapanik o yung panic attack kung tawagin natin.
1: Yeah. O kaya natin nalalaman, Kuya Pilo, nakabado tayo kasi nararamdaman natin sa katawan natin yan. Sabi mo nga, kumakabog, no?
0: Oh.
1: Yung dibdib, no?
0: Oh.
1: Tapos parang, dahil nga, yung parang kinakapos ng hangin, no?
0: Ayan,
1: Kasi
0: oo. Oh.
1: Pag ganyan, pagkabado ka, mababaw yung paghinga mo yun. Kaya parang kinakapos ka ng hangin, nalalamig, nagpapoy sa mga palad, no? Mabigat. Parang meron nakadagan sa dibdib, ganyan, ano? No? So kaya natin nalalamang kinakabahan tayo dahil doon sa nararamdaman natin sa katawan at sa tumatakbo sa ating isip, no? Tanungan niya, kailangan na ba niya magpa-check, no? So ang ano natin diyan, Kuya Pilo, no? Sa tingin ko, Kuya Pilo, yung mabuti na mag-consult muna siya sa isang medical doctor.
0: Ayan.
1: Para makita kung ang nararamdaman niya ay dala ng isang medical issue o physical issue katulad ng problema sa thyroid. Kasi kuya, pareho kasi nang nararamdaman niya ang sintomas nung may problema sa thyroid, hypothyroidism, hyperthyroidism, o yung parang kabado ka lagi. Malakas lagi tibok ng puso mo, no? So importante, no, kasi minsan tumatulon na tayo dun sa ay ano yan, psychological yan. I-rule out muna natin, no? So, maganda na magpa-check up muna siya para malaman ano talaga yung dahilan nung kanyang nararamdaman na yon sa kanyang katawan. No?
0: Baka nga medical. Oo.
1: Dahil baka medical, di ba? Ngayon, kung nalaman na wala naman, okay naman, wala namang problema, no? Wala namang medical or biological cause yung nararamdaman niya.
0: Oo.
1: No. So, tsaka natin maaaring consider na maaaring psychological nga yan, no? Yung sa kaisip ng mga problema, no? Ganyan. No. At kung psychological nga, ang cause nung kanyang laging kabado, no? Nararamdaman niya sa katawan niya. Then, tsaka natin ma-address, no? Nang tama yung kanyang nararamdaman sa katawan.
0: So, magkukonsulta siya sa counselor or sa...
1: Tsaka siya magkonsulta sa counselor or therapist. Pero, unahin niya muna. Kasi ang mangyayari niya, pag magkonsulta siya sa counselor, no? Kasi ako, kung ako yon, i-ano ko muna sa kanya na pa-check din tayo, no?
0: Medical
1: sa
0: muna.
1: Medical doctor, oo, para ma-rule out natin yung biological or medical cause ng nararamdaman mo sa iyong katawan.
0: Yes, yan. Oh, yan. Uy, ang ganda ng mga kasagutan na yan. Alam mo mga kaagapay, nako, kung kayo may nararamdaman ganun, alam nyo na yung step. Tingnan nyo muna, baka medical. Then, pagka wala naman, wala namang medical problem, then you can go for counseling. And then, kung kailangan ng further treatment, psychotherapy. Ayan, sa psychologist. Ayan. Ayan, ayan eh, kung wala lang medical problem. Pero alam mo, totoo po yun, na minsan yung hypertension, lumilitaw, parang panic attack. Kaya, kailangan very well-trained yung magkakausap. Eh, no? Mamaya ate, tatanong ko yung ano nyo, yung contacts nyo para kung mayroong magpapa-counseling sa inyo. Ay pwede kayong ma-consult. Yan. Ayun. Nako. Mga kaagapay, I'm so happy na kasama natin dito si Ate Cheryl Falsis. Ano? At talagang tuloy-tuloy din tayo sa ating mga greetings sa inyo. By the way, thank you very much, SG Guron. Hello, ate. Kamusta ka na? Naandyan sa Turkey si Efren Martin Esteban, thank you very much sa inyo. At kay Doc Adrian, thank you very much for continuing to listen sa atin, ano, sa ating very, very wonderful program. Thank you very much sa inyong lahat, ano. Salamat din at gusto kong batiin si Ayan Larca. Hello ate, kapatid ko. Si Antonio Robilio, si Michiri Jeronimo Suniga, si Becca Mendoza, Angelica Cabarón,

0: kung kunwari tayo ay naando sa sitwasyon na katulad nitong ating mga listener, kung ikaw ay parang kabado, simpleng bagay kabado, ano yung unang-unang pwedeng gawin? Yung practical na pwedeng gawin? Well, ako, nire-recommend ako doon sa iba na kung ikaw ay kabado-kabado, eh huwag kang magpanik. Huwag mong papatulan yung kaba. Kung ikaw nagda-drive, edi pumarada ka muna, hinto ka muna. Pahinga. Kung matatawagan mo yung doktor mo o kung matatawagan mo yung kamag-anak mo para sunduin ka. Kasi mas madaling magawa yon kung hindi ka magpapanik. Ano kaya yung mga maganda pang mga bagay na pwede natin gawin kung tayo ay naandun sa ganung sitwasyon?
1: Yeah. Kuya Pilo, yung panik, no? Tawag dito, mahirap natin sabihin huwag kang magpanik eh. No, kasi nararamdaman niya sa katawan niya yun eh, no? So, ang gagawin mo talaga, unang-una, is kalmahin ang iyong katawan. No? So, katulad na sinabi ko, unang-unang step mo dyan is you pause. Kaya lang mag-pause ka kung ano man ginagawa mo, no? Mag-pause ka, no? At uminom ng tubig at huminga.
0: Huminga.
1: No? Oo. At pagkatapos ay mag-reflect ka. No? Usually kasi pag walang ano, walang pause, dire-diretso yan Kuya Pilo eh, na mag-aalok ka na eh, papanik ka. So,
0: ituloy natin yan. Dahil kasi yes, magpa-pause tayo muna sa isang break. Ituloy natin yung mga practical tips na yan dahil kasi mga kagapay, next, pag atabay nyo, hilahin nyo na yung mga katropa nyo. Itong darating na next part ng ating program, italakay natin yan. Sa pagbabalik na Heartline Friday Night. Don't go away, we'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan. Turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

Nako, salamat na marami sa inyong pagantabay dito sa Heartline Friday Edition. Tuloy-tuloy tayo kasama dito si ating counselor na si Ate Cheryl Falsis. Pero bago yun, gusto ko lang batiin din yung mga kaagapay nating nakikinig sa iba't ibang lugar. So gaya ng ating talagang sumasugid na fan si Mondi and Janine kasama si Isabella Bernal dyan sa New York City. Sa Caloocan Bible Church, si Brother Roman, si Kuya Efrain, Pastor Ben, thank you very much for

0: listening sa UAE, si Kuya Edgar and Rose Inoveso, si Ephraim and Erica, kasama si Caleb, pero nasa Canada na sila, no? Yan. Thank you very much. Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong, mga Blessed Bishop, Resty, hello, good to see you. Sa California naman, Pastor Tito Falguera, Ate Des Agcawili, and Ate Claire Cartel sa California. Si Ate Chi Bumanlag Santo sa US, pati si Doc Arnie and si Attorney Sara Berceño. Oh, na-miss ka namin dahil umuwi ka pala dito sa Pilipinas, ha, Ate Sara. And nakabalik ka na daw. Well, good to know that you visited. Thank you din sa pag-listen si Ate Vicky Dulcero Galino kasama kanyang husband sa Guam. At sa Japan, si Kuya Ferdy and Ging Katabay sama si Ian and Earl. Hello, Kuya Ferdy. Kamusta ka na? Balita naman dyan. And get well soon. Take care of yourself, okay? God bless to you. Kay Malen and Ate Karen Damian din. Sa Philippine National University, si Dr. Marivic Pimentel, si Ate Nadine, si Jen, si Jella, si Juliana, si Mark, tsaka si Bea, mga assistant niya doon sa PNU. Dito naman, salamat sa mga katropa natin, si Ate Marivic Loterio, si Nanay Rosa Balinas dyan sa Malabon, si Rolin, si Sheila, tsaka si Lemuel Balinas dyan sa Antipolo. Ayan. Thank you very much, Pastor Daniel at Pastor Normie Herrera sa Victory Caloocan dyan. Thank you so much. Yan. Well, thank you din sa ating mga doctors sa Back to the Bible. Ayan, alam nyo ba na ang mga clinic natin bukas pa rin dyan kay Dr. Ken Villanueva, Cardiology, Myra Ngo sa Nephrology, Dr. Carmela Encarnacion sa Psychiatry, Doktora Maria Luisa Aku sa OB-GYN, si Dr. Bernie Dimakali sa EENT, si Dr. Brigida Sales sa dentist natin, at ang doctors Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, mga ophthalmologists, and Cynthia Del Mundo, ang ating optometrist. Dr. Geraldine Emperador, kamusta kayo? Ating dermatologist. Si Ate Sheila, si Dr. Sheila Tomas, pediatrics. Dr. Cynthia Fabregas, ang ating diabetologist. Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. At ang nag-a-assist sa atin, si Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annaline Apolinario, and Minda Superable. Diyan sa second floor, Back to the Bible. Good to be with you. Salamat sa pakikinig. Ano? Kamusta ka? Kamusta dyan? Alam mo ba, Ate Shed, dyan sa Back to the Bible, doon sa second floor ako nagkiklinik. Pwede ka rin gumamit doon. One time pagka makita mo yon, ano. And I know na yan si Ate She. Pwede nyo rin i-meet doon. So malapit kayo sa May West Avenue. Gusto nyo makausap ako si Ate She. Yan. Ay, by the way, bago ko malimutan. Kakailanganin ko, Ate She, yung contacts nyo. Para yung mga tao na gustong magpa-counseling sa inyo ay makapag-connect sa inyo. Well, probably a phone number or any usual, ano? Is it possible to get your number now or later?
1: Yeah, pwede naman, Kuya Pilo, no? If you have time na ibigay ko ngayon.
0: Oh, please, yes.
1: Sige. So, ito, nakalink ito sa WhatsApp at sa Viber. Sure. No? Yung aking mobile number, 0917-891-0590.
0: Ayan.
1: Yeah, Cheryl Falsis, yun ang account name ko sa WhatsApp at sa Viber.
0: Alam niyo si Ate Cheryl ay eksperto sa traumatology kasi nag-take up siya ng traumatology sa Green Cross Academy of Traumatology. Saan nga ito? Sa ang bansa?
1: Dito ang training, Kuya Pilo, meron na tawag dito, merong face-to-face training at meron din na nasa online.
0: Pero ang head office nito ay nasa US, right?
1: Oo.
0: Yan. So yan.
1: Yes,
0: the US Green Cross Academy of Traumatology. Yan si Ate Cher. Naku, pagka kayo ay merong gustong i-consult, ayun, alam niyo na yung mga numbers niya. 0917 891-0590. Mag-set lang kayo ng appointment via Viber or WhatsApp. Ayan. Ayan, nako, nakakatuwa. Sige. Nahinto tayo kanina sa mga practical tips para doon sa mga kinakabahan. Doon sa mga biglang nakakaramdam na, natatakot ako o kaya nakakabahan ka ng bigla. Isa sa mga tips na nabigay ni Ate Shea ay una, uminom kayo ng tubig para mahimasmasan. Kalawa, huminga. Ayun, huminga. Ayan, yun. At meron pang idadagdag si Ate Cheryl. Go ahead, Ate Cheryl.
1: So, pwede din, Kuya Pilo, na actually, makakatulong talaga sa atin kasi bakit nagpa-panic attack, ano? So, ibig sabihin talagang yung ano, mataas na yung stress hormones and chemicals sa brain at saka sa body, no? So, ang importante talaga is yung adjustment sa lifestyle, Kuya Pilo, no? Kailangan talaga ng healthy lifestyle, no? Yung, so aside from you drinking 8 glasses of water a day, no? And yung diaphragm breathing sa buong maghapon, no? Sa umaga, pagising, middle of the morning, middle of the afternoon, sa gabi, bago matulog, yan. Merong mga breathing na tama, no? Para maka-concentrate ka if you need to focus on your work. Sa gabi, para makatulog ka ng maayos sa gabi, meron ding breathing for good quality sleep, no? So, kailangan yung ano, healthy lifestyle, like nag-e-exercise, yung ano ka, yung tawag dito, physically active ka, no? Nagpapaaraw, no?
0: Ayan.
1: Kasi very healthy yung tayo ay tinatamaan din ng araw, wag naman yung nasa kataasan ng init ng araw, ano? Pwedeng ano sa umaga,
0: umaga yan.
1: Oo, yun sa umaga na
0: vitamin
1: araw
0: D.
1: Kanya. Yes, oo. Very important yung kasi sa production of ano healthy hormones, no? Yung pagpapaaraw, yung pag-exercise, yan. Oo, tapos yung magandang pagtulog sa gabi. Napaka-importante ng sleep, no? Kasi hindi lang tayo basta natutulog, no? Ang importante is yung quality sleep. Yung meron kang malalim na pagtulog, yon. So, meron mga sleep hygiene na dapat pinapractice, no? Kuya Pilo, karaniwan yung iba, pinagawa nilang pangpantok yung nag sa cellphone bago matulog. Nako, wag na wag talaga yon, no? Kasi
0: wag.
1: Talagang hindi ka magkakaroon ng magandang ano,
0: tulog.
1: magandang pagtulog sa gabi kung ikaw ay magse-cellphone. So,
0: Ay, totoo
1: dapat
0: yan.
1: mga Oo, dapat mga an hour before ano bedtime hindi ka na nagsi-cellphone, no? So, maraming makikita naman natin 'yan, mababasa natin, no? No, ano ang dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng magandang tulog sa gabi. Pero napaka-importante talaga 'yon, yung quality sleep, 'di ba?
0: Kailangan masaya ka. Siguro yung iba kong recommendation na nakukuha is kumain kang durian, o kaya kumain kang saging.
1: Okay, mga pagkain.
0: O okay, kumain ka na may kasamang masaya at din masaya yung usapan nyo. Yun, tayo ganun eh. Pagka kwentong kutsero lang, o kaya kwentong wala lang, yung bang nakakagaan ng kalooban, yun. Ano
1: yun.
0: Sarap nun.
1: Kasi yun, no, hindi laging problema, laging seryoso. Oo, yung magkaroon din ng fun, no? Kasi
0: yan.
1: Pag nakaramdam ka ng saya, Kuya Pilo, ibig sabihin yan, the fact na naramdaman mo yung saya, nagkaroon ka ng mga healthy production of healthy hormones sa iyong body at saka healthy brain chemicals. Kaya naramdaman mo yung saya. So maganda yung magkaroon ka ng hobbies, no? Like mag-gardening ka, no? Meron ka sports, no? Dancing, ganyan, painting, yung mga creative ano activities, ano? Lalabas with friends, no? Lalabas ka with friends ka, mag-update kayo, magkwentuhan kayo, yon. So yung mga ganong ano, mga ganong activities. Pero syempre, napaka-importante, lagi tayong babalik yung soul care natin, yung pangangalaga natin, no? Sa ating spirit, no? Sabi nga sa Isaiah 26:3, no? You will keep in perfect peace, those whose minds are steadfast because they trust in you. No? So yung katotohanan na marami mga problema at lalahanin, pero nakafocus pa rin tayo habang ginagawa natin yung bahagi natin upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Nakafocus tayo, no, sa Panginoong Heso Kristo, no? Doon tayo nakatingin sa Panginoong Heso Kristo na alam natin na may kapangyarihan, may kakayanan, at puspos ng biyaya, no, para tugunan ang ating mga pangangailangan. Of course, meron tayong bahagi, no? Gagawin natin yung ating bahagi, no?
0: Yeah.
1: Ngunit nandoon yung ating focus, no, sa ating Panginoong Heso Kristo upang yung ating isipan, no, ay mapayapa,
0: yan,
1: no, at
0: mapayapa,
1: mapanatag, no?
0: Mapayapa.
1: Dahil nga hindi naman natin kontrolado ang lahat ng bagay, no? Ngunit naniniwala tayo na ang Panginoong Jesus, no, ay may control sa lahat ng bagay. So, ibibigay natin sa Kanya yung ating mga alalahanin, di ba? At ang
0: ako,
1: banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, ng
0: yes,
1: isip.
0: Absolutely. Alam mo, hindi man mapatunayan ang siyensya, pero ito, proof, ha? Proof. Ilan taong ka na? Oh,
1: sino?
0: Kaya pa sumabla. Ilan taong ka na? Para doon sa mga kaagapay natin nakikinig.
1: Ah,
0: ilan taong
1: okay,
0: ka na?
1: Sige, sige. Okay.
0: Kailan pa sumablay ang Diyos? At paano mo narating yung edad na yan? Oh, marami sa atin magtataka, uy, umabot na pala sa ganitong edad. Pero hindi tayo paliwanag. Paano nangyari yun? Hindi naman perfecto yung mga nagaganap sa buong mundo, pero andito pa rin, sustained by the grace of the Lord. Praise God. Nako, eto, Ate She, usapang mag-asawa naman. Are you ready?
1: Mm-hmm.
0: Eto
1: okay.
0: Naman, tanong ng Ate
1: Yeah.
0: Ito, Agapay.
1: Yeah.
0: Yan, eto na. Sabi niya, sabi ng listener natin, kapag nag-uusap kami ng asawa ko, laging nauwi sa tampuhan. Kahit simpleng usapan lang. Nagtatanong na ako kung may problema ba talaga kami o ganito lang talaga. Lagi may tampuhan. Ano yun?
1: Nako.
0: Makalungkot naman
1: may
0: yun.
1: Problema daw ba sila o ganun lang?
0: Parang
1: no?
0: Hindi
1: napag
0: naman yata normal yun.
1: Napag sa tampuhan, kuya.
0: Di ba kung kinasal kayo, ang saya-saya nun.
1: Oh.
0: Okay, naging kayo, naging mag-asawa, ang saya-saya nun.
1: Mm-hmm.
0: Bakit naman tampuhan lang? Ano man nangyari? Mukhang di pa
1: niya
0: nangyari.
1: Yun, so ang tanong niya, no? May problema ba talaga kami? O ganito lang talaga? No? Eh, hindi healthy, Kuya Pilo, eh, yung relationship. Kung laging nauuwi sa tampuhan, yung simpleng pag-uusap na mag-asawa. No? Sabi mo nga kanina, eh, di ba? Nung nagliligawan, noong, ano, di ba, laging masaya. Ganyan, di ba? Ang ganda ng pag-uusap ninyo. Tapos nung naging mag-asawa kayo, napunta na, no, sa laging napupunta sa tampuhan yung pag-uusap, hindi healthy yung ganong dynamics, ano? Yung pag kayo nag-usap, eh, nauuwi sa tampuhan, nauuwi sa away, no? So, hindi tama na yung sabi niya, ganito lang talaga sila mag-usap, no? Yung problema ay dahil sa hindi tamang komunikasyon, no?
0: Oh.
1: Hindi tamang komunikasyon. Bakit nagkakaroon ng tampuhan, nauuwi sa tampuhan, ang kanilang pag-uusap? Dahil sa hindi tamang komunikasyon.
0: Paanong hindi tama? Ano ba yung tamang
1: Ayan.
0: Komunikasyon?
1: Kasi Kuya Pilo, di ba, alam natin na ito eh, napag-aralan natin yun, no? Sa
0: oh.
1: Communication, no? 7% nung ating ng ating ikino-communicate yung words. No? Yung words ang ginagamit natin, 7%. Pero 93%, no, nanggagaling dun sa ating facial expression, nanggagaling dun sa ating tone of voice, nanggagaling dun sa volume, dun sa lakas, o hina ng poses, at sa gestures. Di ba? Pag sinabi ko sa'yo, hindi ako galit! Hindi ako galit sa'yo!
0: Hindi totoo yan.
1: Di ba? Di ba sinasabi mo hindi galit? Pero yung tono ng boses, yung lakas ng boses, yung gesture, yung facial expression, kabaliktaran yung sinasabi. Okay, sige. So, ang ano natin, Kuya Pilo, dito, usually naging sisimula talaga sa ng problema sa mag-asawa o sa any relationship ay yung hindi pagkakaroon ng mabuting komunikasyon. Hindi nagkakaroon ng pag-iintindihan.
0: Yun ba yung hindi transparent o ito ba yung parang eh kasi Pilipino tayo, nakakaramdam tayo, malakas tayo sa pakikiramdam. Kaya madaling magdamdam kung masama yung nasagap na salita. So, ano ibig sabihin itong mabuting komunikasyon? Ibig sabihin ba ito, laging dapat maging honest o dapat sabihin ng lahat o may iba-iba eh. Yung iba naman,
1: Oh, sige.
0: nakakaramdaman na parang wala kang tiwala sa akin eh. O yung iba naman, sasabihin, ano ba naman kung pagsalitaan mo ako, parang hindi ako tao. Para naman ako'y mangmang kung ikaw'y tratuhin mo ako. Tatanungin mo mga bagay na para akong ano ko, musmus o sanggol. Ang tingin mo sa akin, parang, I think ang Pilipino is very, very keen, very particular dun sa kung paano mo ako tignan at yun yung parang ramdam ko sa iyong pakipag-usap sa akin. Para bang ang isang Pilipino, pagka nakikipag-usap, dinaramdam niya kung paano mo siya matahin o kaya paano mo siya
1: Pina-value, no? Pinapahalagahan.
0: na-value, ayun, pinapahalagaan. O, kumbaga, paano ka sinukat? Tayo, ayaw natin yung mapanukat na tao dahil para tayong na-judge o para tayong tinimbang na. At ikay kulang. Ganun, ganun.
1: Oo, kaya nga napaka-importante, Kuya Pilo. Hindi lamang, so napakahalaga noong ginagamit natin mga salita, no? At napakahalaga din nung ating kaparaanan kung paano tayo nakikipag-usap, no? So, ano ang sabi sa Proverbs 16:4? Gracious words
0: Jesus
1: are a
0: words.
1: honeycomb, no? Sweet to the soul and healing to the bones, no? So, gracious words. So, ang ating, paano ang kanilang pakikipag-usap? Siguro, nung sila'y mag-boyfriend at girlfriend, di ba, no? Talagang pili ang mga salita na ginagamit with all the respect and all the love and all the ano, no? Yung pagpapahalaga, no? Sana pag naging mag-asawa na, no? End-to-end relationship, ganun tayo, ipinapakita natin yung respect sa pamamagitan ng paggamit ng ano, ng tamang salita, no? Oo,
0: Magandang
1: tapos
0: pakikipag-usap.
1: maganda pagkikipag-usap, yung tawag dito, yung hindi tayo reckless doon, do sa words natin, no? Kasi yung mga reckless words, no, eh nakakasugat, di ba?
0: Kung sa
1: Nakakasugat
0: bagay,
1: ng damdamin.
0: ang masarap na relationship, eh, magaan sa puso. Masarap ulit-ulitin na parang nakakahalina, nakakatugon o yung komportable, tsaka yung kapag ikaw ay may sakit, gagaling ka kapag nakakausap ka doon. Yung sarap yun, di ba? Yung
1: Diba? So, ganun
0: nakakagaling.
1: ba? So, ganun, no? Maaaring, ano, no? Yung ganong mga pagsasalita, gumagamit ka ba ng gentle words? Gumagamit ka ba na ng ano, reckless words, no? Healing ba ang lumalabas sa iyong mga, sa bibig na mga salita, no? O
0: Ayan.
1: nakaka-wound, no? Kaya minsan, nagkakaroon ng tampuhan eh, no? Kasi, no? Nasasaktan doon sa sinasabi, no? Hindi naman doon sa sinabi, minsan sa kaparaanan ng pagsabi, no? Kasi kailangan din naman na maging like sa mag-asawa, no? You need to be honest, no? Sa isa't isa, no? Kung meron nakikita na kailangan pag-usapan at kailangan ayusin, no? Masabi sa magandang kaparaanan, no? Tapos ang yes, Kuya Pilo. So aside from yung paggamit ng ano ng salitang nakaka-heal, no? At hindi nakaka-wound, no? At kaparaanan na pagsasabi dito, importante talaga yung makinig, no? Makinig tayo, no? Sabi nga sa James 1:19, no? My dear brothers and sisters, no? Everyone should be quick
0: To
1: to
0: listen.
1: listen,
0: Aha.
1: slow to speak, and slow to
0: Become
1: become
0: angry.
1: angry, no? Oo, no? Makinig muna, hindi yung react agad, no?
0: Oo.
1: React agad at salita agad. Ganun tayo, eh, no? Mabilis. Kaya nga dalawa ang tinga natin, eh, no? Isa lang ang bibig. Di ba? Tinga isang bibig. So, gamitin natin dalawang tinga sa pakikinig, no? Bago magsalita. Yan. So, makinig mabuti. Yan ang problema, Kuya Pilo. Sa paano bang makinig? No? Minsan nakikinig para alam ko kung anong isasagot ko pagkatapos niya magsalita.
0: Ay,
1: Makikinig ba
0: parang
1: yon?
0: inanda na yung sagot eh, no?
1: Oo.
0: Wala pa eh, nakahanda na.
1: Yeah. Pakikinig ba yon na nakikinig ka para meron akong isagot, no? Doon sa kanyang sasabihin na masabi ko sa kanya na mali yan, mali ka, ganyan, no? Ang pakikinig is yung masasabi mo uli kung ano yung sinabi ng kausap mo at sasabihin niya sa'yo, tama, yan nga ang sinasabi ko. No? You listen to understand. Hindi you listen so that you can defend yourself.
0: Kailangan maramdaman ng kausap mo na ikaw ay nakinig at naunawaan mo yung kanyang sinabi.
1: Yes, naintindihan mo.
0: Kaya
1: Ganon.
0: nagsasalita ka ng parang ganito, parang ang sabi mo sa akin ganito. So ang ibig mo sabihin ba ay tingnan mo kung tama ang
1: Tama.
0: pagkakaintindi
1: Ayan.
0: ko. Oo.
1: Yes.
0: Tama ba pagkakaunawa ko
1: Ganon.
0: kung ganito, sabihin ko ganito, ganito yung sinabi mo? Yun ba'y pagkakaintindi ko? Tama ba?
1: Tama.
0: Oo.
1: Yes.
0: Ay, ang...
1: Ganon, Kuya Pilo. Yung listening to understand, no? So,
0: Understand.
1: pakinggan ninyo, pareho kayong dalawa na mag-asawa, no? Pag
0: Oo.
1: nagsalita ang wife, makikinig ang husband, no? Para masabi niya kung ano ang pagkakaintindi niya doon sa sinabi ng wife niya. Tapos sasabihin ng wife, oo, tama, yan nga ibig ko sabihin, no? Tapos pag nagsalita naman yung ano, yung husband, makikinig ang wife, no? At para maintindihan niya, no? Hindi para idefensahan niya yung sarili niya. Tapos sasabihin niya uli, ito ba yung ibig mong sabihin? Ito ba yung sinabi mo? Tapos sasabihin ng husband, oo, yan nga ibig ko sabihin.
0: Pero
1: Di ba meron
0: alam
1: silang
0: mo,
1: understanding?
0: alam mo, Ate Shea, kailangan din ng disiplina sa damdamin yan. Kasi kung kunwari, yung sinabi ng isang tao, eh, mabigat. Unang sabi pa lang, Marie, sabihin siya, ayoko na! Ayoko na sa'yo! Lumayas ka na! Eh, hindi mo naman sasabihin. Ang imo sabihin ba ay gusto mo na? Parang ang hirap. Pero kailangan din ng disiplina sa damdamin, eh, no?
1: Oh, actually, kung nakinig ka doon, di ba? So, sinabi mo na ayaw mo na sa akin at
0: Yun!
1: ako'y pinapaalis mo na. Ano yung inaayawan mo sa akin? Di ba yung mga ganon? Para magkaroon kayo ng pagkakaintindihan. At the same time, yung una nga nating sinabi, no, use gracious words, no? Words that heal and hindi yung mga kasugat. So, totoo
0: Pwede bang
1: na.
0: sabihin ko na lang, ay, eh bakit ganon? Anong problema? Bakit ganyan ang sinabi mo sa akin? Ano ba problema?
1: Oo, di ba? Katulad niyan, yung tono,
0: Ayun, tono.
1: yung way ng pagsasalita, di ba? So maging, you know, ang tawag dito, kailangan talaga very mindful, no? Very mindful para magawa mo ito. Oh, and yung tamang communication. Kaya nga napupunta sa hindi tamang communication, Kuya Pilo. No, dahil sa ganong yung example mo, 'di ba, na ganun ang pagsasalita, no? Talagang mapupunta sa tampuhan. Mapupunta talaga sa away, 'di ba?
0: Ay, nako, ang sarap niyan. At sana nga mapakinggan at maunawa mo maigi yung kausap mo. Pero paano kung ganito, tulad ng ating next listener? Ito yung kanina naman yung nangyayari. Sabi niya, may mga gusto akong sabihin sa partner ko, pero mas pinipili kong manahimik. kasi ayokong lumala ang away. So, walang sinasabi. Pero habang tumatagal, ako naman ang naiipon. O, ayan, yan ang
1: Yan.
0: sabi natin, naiipunan siya.
1: O, sabi niya ganyan, no? Manahimik para hindi lumala ang away. Eh, sa isang banda, tama naman yung Kuya Pilo,
0: Oo.
1: na manahimik muna, pababain muna yung emosyon, di ba? Para hindi mapunta sa away ang pag-uusap, no? At kapag kayo ay pareho ng malinamang isip at ano na, tawag dito, hindi na kayo very emotional, dapat mag-usap na. No? So, yung sinasabi niya na manahimik para hindi lumala ang away, no? Tempor, hindi yung manahimik ka na, hindi ka na talagang magsalita. Yung habang mataas pa yung emosyon. Kasi pag mataas pa yung emosyon, Kuya Pilo, hindi talaga kayo magkakaayos. Kasi ang nangunguna sa inyo, inyong emosyon at hindi ang isip para kayo ay magkaunawaan.
0: Ay,
1: No? So,
0: nako.
1: kailangan pababain muna ang emosyon. No?
0: Emotion. Eh.
1: Kalmahin muna ang sarili para makapag-isip ng malinaw, makapag-usap.
0: Maganda, maganda yan. Naku, makakagapay, tandaan nyo yan. Kasi yung kapag hindi mo sinunggaban yung emosyon, medyo mapapababa mo yan. Ito, ano, karamihan sa mga Pilipino, nauna yung nararamdaman, damdamin. So, kaya kapag kasagsagan ng damdamin, naku, hindi na papag-usapan yung dapat pag-usapan. Either yung isa mananahimik pero nagtatampo yun. Mabigat ang nararamdaman nun. Yung parang, walang sinabi, pero narinig mo yung damdamin. Ano? Parang alam mong may ano, may problema. Naku, deadbolt tayo dyan.
1: Yeah.
0: Eto naman, yung isa nating listener, sabi niya, ganito yung sitwasyon sa bahay nila. Sabi niya, lumaki akong hindi sanay magsabi ng nararamdaman. Kaya ngayon, kahit sa pamilya ko, hirap pa rin ako mag-open up. Paano ba matuto magsalita ng hindi natatakot? Ayan, meron pa yung iba may damdaming takot. Kasi siguro, takot na baka mag-away, takot na baka lumiyab o sumiklab ang galit sa bahay. Ganun.
1: Tama,
0: paano
1: Kuya
0: bang
1: Pilo.
0: Hindi daw matakot?
1: Tama yung sasabi mo, Kuya Pilo, eh. Marahil, hindi safe, no? Doon sa kanya, doon sa pamilya nila, na magpahayag, no? Nung damdamin at saloobin. Kasi sabi mo nga, yung baka bigla magalit, bigla sumabog, ganyan.
0: Oh.
1: So, hindi safe na magpahayag ng damdamin at saloobin, no? Kaya nagkaroon siya ng takot na, kaya nga tanong niya rito, eh, paano ba magsalita ng hindi natatakot? So, kita natin, no, sa ating manood na ito, no, na tawag dito, hindi siya makapagpahayag ng kung anong nararamdaman niya at kung ano ang naiisip niya dahil sa takot.
0: Eh kasi,
1: hindi safe sa kanilang pamilya na magpahayag ng damdamin
0: sa ating
1: at
0: mga
1: salitain.
0: Sa ating mga Pilipino, hindi tayo agad-agad nagsasabi kung ano yung sinasaloob natin. Kaya nga, saloobin eh. Kasi, yung saloobin, pagka inilabas mo, lilitaw talaga yung tunay na damdamin. Di ba, kapag formal nating isasabihin yung ating nararamdaman, parang medyo plastic ang dating. Kunwari, sasabihin, ay alam mo, I'm gonna be very gentle with you, pero galit ako sa'yo. Parang ang plastic. Parang, ano yan? Parang, ano to, formal communication sa opisina. Eh, nasa tahanan tayo ba? Ano ba tayo? Mga professional na lang ba tayo dito? Eh, tahanan tayo. Pare-pareho tayo matao dito. Eh, kung tao ha, sabihin mo ng tapat. Sabihin mo, ayoko, ang panganong binigay mo sa akin. Sumamalo mo, hindi ko pa nabayaran yun. Hindi mo pa binabayaran, utang mo sa akin. Mga ganyan. Parang mas sincere ang dating kasi meron tayong mga intensity ng emosyon. Yun yung medyo mahirap, no? Pero ano kaya magandang gawin? Hindi naman sa tatanggalin yung emosyon, pero di ba minsan kapag tayo makikipag-usap, gusto nating maipakita yung lubos at genuine na nararamdaman natin. Pero mali naman yung sobrang labas ng emosyon, hindi na nasabi yung tama. O kaya nasobrahan sa intensity. Nasobrahan sa galit niya. Kumbaga, lumitaw eh, imbis na maipalitaw yung paliwanag, ang naipalitaw ay yung pakiramdam, pero hindi na yung paliwanag.
1: Kaya nga kailangan natin, Kuya Pilo, na pag-aralan, no? Na makontrol, maging ano ka, maging authentic ka, no? Maging totoo ka. Kung nalungkot ka, no, ipakita mong nalulungkot ka, no? Kung sumama ang loob mo, no, ay ipahayag mo rin yung sama ng loob mo, no? Pero yun nga, pag pinapahayag mo, no, ang sa loobin mo at ang emosyon mo nang gumagamit, yun nga, nagsisisigaw ka, no, and hindi maganda yung mga salitang ginagamit mo, no, paano iyon tatanggapin, no, ng iyong kausap? Kaya nga, importante na matuto tayo, no, na pag tayo ay makipag-usap, no, kung gusto natin na mauwi sa tama yung pag-uusap, is magkaroon tayo ng control doon sa ating emotion, no? Kasi pag ang pag-uusap na napapangunahan ng emosyon, nauuwi talaga sa away, no? Nauuwi sa tampuhan, no? Nauuwi sa takot, no? Kasi maaaring ito sa bahay nila ganyan eh, no? Yung expression of emotion talagang very ano, merong aggression, merong galit and all that. Kaya siya, lumaki siya na takot siya magpahayag ng kanyang damdamin, takot siya magpahayag ng kanyang saloobin, no? Kaya nga, tawag dito, ang mga magulang dapat talaga ay, ang mga bata, no? Walang sariling, ano yan eh, yung pag-control sa sarili, no? Nakukuha nila yan sa kanilang mga magulang. E paano kung ang mga magulang sigaw dito, galit doon, no? Yun na nakukuha ng bata, no? So, nagiging ganun din siya. Sigaw dito, galit doon. Anong bata? Maaaring maging sigaw dito, galit din doon. O kaya maaaring natahimik, hindi na makapagsalita. Natakot na. Parang ganito siya. No? So, talagang importante, no, na sa ating pagpapahayag ng ating damdamin at ang ating saloobin, no, hindi nangunguna ang emosyon kung hindi ang isip para mapahayag natin ng tama, ng merong na mauunawaan tayo at magkakaroon ng intindihan, hindi away o tampuhan.
0: May isang method na, no, na effective kapag kunwari, kasi tayong mga Pilipino, gusto natin maging genuine at totoo sa ating sinasabi. Kaya nadadamay pati yung emosyon. Kasi kapag walang emosyon, parang hindi lubos, hindi tunay yung sinasabi. Pero maganda naman yung nailabas yung emosyon dahil doon talaga nakikita yung tunay na issue, yung tunay na importansya nando sa tao. Pero ang nire-recommenda namin, lalo doon sa mediation, pagka naglabasan na ng emosyon, okay, tama yan, lumitaw yung totoo, good. Pause muna. Ayan, pause.
1: Pause muna. Ayan, tubig,
0: muna.
1: Hinga.
0: Inom to. Yeah, hinga. Ayan, tanggalin ang stress. Kain mo, baka naman kailangan lang mag-break. Hiwalay muna, wag muna tayong ano. Babalik pagka medyo nahimasmasan na. Ayan.
1: Tapos di ba, Kuya Pilo,
0: oh.
1: Hinahayaan natin sila to express, ganyan, no? Pero later on, as the therapy progresses, they are learning now to express, no, in healthy ways yung totoong nararamdaman nila at yung totoong saloobin nila. So yun ang goal natin. So sa simula, sige, mag-away kayo, dad, okay lang kasi nandun tayo, di ba? Pero, no, we empower them by teaching them yung good communication skills. And they practice that, no? Pinapractice nila yan within the counseling or therapy session
0: Yan, yan.
1: with the goal na pag lumabas sila ng bahay na i-apply nila yon, hindi yung sigawan, hindi yung expression of emotion na ano, kundi natututo na silang
0: Totoo,
1: mag-regulate,
0: nagiging
1: no?
0: yan.
1: Na nakakalma na muna nilang emosyon nila, 'di ba? So pag nararamdaman nilang galit na galit pa sila, hindi muna sila mag-uusap. Alam nila na they need to pause, give each other space, no? Para makalma ang sarili, para maging malinaw ang pag-iisip, no? And then, pag ganun na ang sitwasyon, then it's the right time for them to talk, di
0: Yes,
1: ba? So we teach them that, no? Yung, but sinasabi nga natin, di ba, Kuya Pilo, pag meron kayong yung talagang kailangan pag-usapan na masyado kayo nagiging emotional, huwag niyo munang pag-usapang dalawa. Pag-usapan ninyo sa session. Di ba ganon? And then we facilitate, no? Oo. So that yung kanilang dynamics na sigawan at ganon at ganyan, nababago, nababago, nababago. And so that, no? Pag-graduate nila sa kanilang therapy, marunong na silang mag-usap ng tama.
0: Okay.
1: No?
0: Yeah.
1: Yun din yung
0: Wow.
1: kailangan nating
0: That's
1: ituro,
0: very good.
1: no?
0: Very
1: Sa
0: good.
1: lahat ng
0: Ganito.
1: Pinoy.
0: Malaking bagay yung matuto tayong maging kalmado. Minsan, ako natututo ako sa pagpipray kay Lord. Ano? Nagiging kalmado tayo. Kahit ang hirap-hirap ng buhay. Pero pag humarap ka sa Panginoon, hindi ka pwedeng naninigaw sa Diyos na gano'n. Although mayroong mga time na talagang naghuhumiyaw tayo sa Panginoon, hindi
1: No, we can be
0: para
1: offended with
0: akusahan
1: that.
0: lang, ganun, hindi para tambulan lang ng o tapunan lang ng galit, hindi ganun. Pero alam mo kapag kausap mo Panginoon, ibibigay mo kung ano yung totoo mo, pero kakalma ka din bilang pagkilala na siya'y nakakontrol doon, siya yung merong plano doon. Well, hindi tayo, well, sobrang kulang na ng oras natin. I'm gonna be asking you, Ate She, na mag-pray po tayo at ipag-pray po natin ito. At matutunan nila, na katulad ng prayer, matutunan ng ating mga kaagapay kung paano yung tamang pagiging totoo at the same time ay yung pagiging reasonable din. Okay? So, hilingin ko po kayo, Ate She, na mag-pray para sa ating mga kaagapay ngayon.
1: Manalangin tayo, Kuya Pilo. Naayahan ko ang ating mga tagapakinig at tagapanood na manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, na mga alalahanin sa aming buhay, kami ay makakatagpo ng kapahingahan at kapayapaan sa inyo po, Panginoong piling. Salamat po sa inyong ibinibigay sa amin na biyaya, Panginoon, ng kalakasan at ng katalinuhan at ng patuloy na pag-asa, Panginoon, upang harapin, Panginoon, ang mga challenges, Panginoon, ng aming mga buhay, ng Ikaw, Panginoon, ang aming kasama at Ikaw, Panginoon, ang aming pinaghuhugutan, Panginoon, ng lakas, Panginoon, at lahat ng aming kailangan. Lord, marami pong salamat sa aming mga tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpala sa kanila. Anuman po, Panginoon, yung kanilang mga challenges na kinakaharap sa kanilang mga buhay ngayon. We pray, Father God, na sila po ay patuloy na mananalangin sa iyo. Patuloy, Panginoon, na magtitiwala sa iyo na ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat upang sila po, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng tamang pagharap
0: Yes.
1: sa mga challenges, Panginoon, sa mga hamon ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na aming nararanasan, Panginoon, sapagkat Ikaw ang patuloy, Panginoon, na nagjo-journey with us sa
0: Yes.
1: aming buhay, Panginoon. Salamat sa kalakasan ng katawan. Salamat sa tatag ng isipan. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay upang patuloy din kami, Panginoon, na makasunod sa iyo sa aming buhay sa mundong ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tinataas namin yung dakilang pangalan sa aming kalagitnaan.
0: Yes,
1: at
0: sir.
1: Ang lahat, Panginoon, ang pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Wow. Praise God. We thank you, mga kaagapay, sa inyong pakikinig. Thank you din, Ate Cheryl. I'm so
1: salamat
0: happy
1: din,
0: talaga.
1: Salamat din, Kuya
0: Pino. I'm so
1: salamat,
0: happy
1: Kuya Pino.
0: Amen. Talaga. Thank you, ha. Tsaka, ulitin ko lang yung ano contact number mo para kung sino man ang gustong magkaroon ng counseling session sa akin. By the way, pagka nag-counseling, saan mo ginagawa ito? Sa school o saan po?
1: Sa AGS.
0: AGS. Oh. Pwede ka rin gumamit doon sa clinic ko, dyan sa Back to the Bible.
1: Oh, of course, Kuya. Oh.
0: Oh, yan. So, yan. Kung gusto nyo mag-appointment, hindi counseling pa, appointment lang muna sa Viber or sa WhatsApp. Sa 0917-891-0590. Ayan. Okay, para mapag-usapan ninyo maigi. Kung meron kayong alitan dyan, yan. So, kayang-kaya ni Ate Shea. Yan, yun. And nag-online ka din ba o face-to-face lang?
1: Meron din, Kuya, online.
0: Yan.
1: Kasi lalo na yung mga malalayo na hindi naman makapunta rito.
0: Yes. Yan. Ay, pareho pala tayo. Ayun. Doon sa inyo na gusto rin magkaroon ng counseling, gusto nyo lalaki mag-counseling, andyan din naman ako. Pwede nyo akong i-contact sa 0999-579-0049. Ayan. Meron din akong Globe. Ano nga ba yung Globe ko? It's 0945-375-5575. Yan. Those who would like to, pwede rin online or pwede rin sa face-to-face if you need a male counselor for that. Okay? Kayo, mga kaagapay, salamat ng marami sa pag-antabay sa atin. Salamat, Ate Cheryl, for being with us. Yan. At gusto ko rin pasalamatan ng ating Bukawi Transmitter site sa mga kaagapay natin sa broadcast. Sila ProdTech on Duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, si Jonathan Reyes, at si Benji Mosura at Reggie Villena. Yan. Salamat din sa ating RTV team, si Eileen Valdez, Angelica Calayag, at si Jabez Mancho. At syempre, ang ating engineer on duty, si JV Tabua. Ayun. At salamat din sa ating bago, ang humahawak na pala ng ating PA, ay wala nang iba kundi si Kuya Phil Lagtapon. Thank you very much for helping us out. Ano? Mga kaagapay, kung meron kayong mga katanungan at kung merong hindi malinaw sa inyo, i-share nyo sa amin para magawa namin ang paraan sa susunod nating episode. And para sa inyo na patuloy na nakikinig, salamat po sa pagtangkilik at tayo'y napapakinggan all over the world through broadcast na itinutulong ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kung nais nyo pong makatulong through donations or financially, visit nyo po ang ating febc.ph/donate, okay? Para makatulong din sa atin. And thank you very much sa lahat ng tagapanig. Thank you, Ate Cheryl.
1: Thank you, Kuya Pilo. My pleasure. Thank you for having me.
0: Yes. And so God bless sa inyo lahat, mga kaagapay. Tayo ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Okay.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
2: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
3: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
2: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
3: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
2: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
3: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
2: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
3: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
2: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
3: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
2: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
3: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
2: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
3: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
2: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
4: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Time check. 6:29 in the evening.
2: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Welcome po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Angel Bonton ng Albay Interchurch Movement. Kumusta po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Nawa ay samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras ng ating pong programang ito. At tulad nga po ng aking patuloy na sinasabi, napakasarap na tayo po ay binibigyan ni Lord ng pagkakataon na makapaglingkod, anuman pong pamamaraan po yaon, habang tayo po ay may lakas, mayroong hininga at mayroong pong buhay. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, pwede niyo po ba akong samahan ngayon pong gabing ito sa programang ito sa loob po ng kalahating oras? Mag-react po tayo, mag-comment po tayo habang tayo po ay nakikinig, at nanonood. Kung kayo man po ay nasa lugar na malayo, alam ko po na ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi upang abutin po kayo. Kung kayo man po ay nasa kalagayan na mayroong suliranin, ano man po ang inyong suliranin, tandaan po natin, ang Diyos ay buhay, hindi po siya natutulog, at siya po ay mapagmahal. Kakalingain niya po kayo. Tandaan po natin na singlayo lamang po siya ng ating pong panalangin. Ano po? So, ayan. At akin pong nais pasalamatan ang ating pong assistant, si Sir Ramon Diaz, na katuwang po natin palagi. At kasama ko naman din po ang aking may bahay, ang si Pastora Tess, na palagi pong off-cam po siya. Pero po tayo ay nagpapasalamat kay Lord dahil po sa mga pagkakataon na ito na makapaglingkod. Okay po. So tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon upang magbulay. Napaka-exciting po ng ating pong tatalakayin ngayon pong gabi pong ito, sapagkat ako'y naniniwala ito ang kailangan po natin, lalong-lalo na sa kalagayan po natin ng ating bansa at na maaaring ng ating personal na kalagayan, kailangan po natin ito. Ang title po ng mensahe for this exhortation ay nais ko pong ibigay sa inyo, drawing deeper into His love. Ang pag-uusapan natin ay intimacy with God. Ano nga po ba ang kanyang pag-ibig? At napakahalaga po noon na ating pong mapagtanto. Kung hindi man po pa natin nararanasan, pero alam ko po, pinaparanas siya ng Panginoon minsan dahil po sa ating kaabalahanan at sa kung saan-saan napupunta at nakatuon ng ating isipan at damdamin, kung kaya po ay hindi po natin madama, pero nandyan po ang ating Panginoon.

because God is love. Sa verse 19 naman po, ang sabi, we love because He first loved us. Mga kapatid, alam ko po, aware kayo, alam ninyo ang kaganapan sa ating pong bansa, particularly po sa issue or kaganapan doon po sa Senado. Ano po? At makikita po natin, ano, minsan mararamdaman natin ang frustrations dahil sa sobrang politicking, ano po, sobrang pagkapolitika ng ating mga politiko at ng ating mga public servants ay talaga pong hindi na bibigyan ng mas malaki at mas malalim na pansin ang suliranin na kinakaharap ng ating pong bansa. Mas lalong nakakalungkot po dahil makikita po natin sa social media na hindi lamang po ang mga politiko, hindi lamang po ang mga ordinaryong tao, lahat ay nai-engage at nai-involve kahit na po ang mga tao sa simbahan. Ano po ay nai-involve sa social media at kung papansinin natin, titignan natin, hati rin po. Hindi po nagkakaisa. May kanya-kanya pong pinapanigan, may kanya-kanya rin pong binabash, ano ho? At hindi po maganda yun. Hindi magandang pananaw. Lalong-lalo na tayo po na nasa area o nasa lugar ng religious people or simbahan. Ano ho? So, ngayon, anong kinalaman po nito? Ako po ay naniniwala. Meron nga pong awitin ang title, Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ano ho? Ako po ay naniniwala po roon. Kapag ating pong naranasan at talagang ating pong ipaprioritize, yun po ang papaghariin natin sa ating puso, sa ating buhay, makakamtan po natin yung ating ninanais na pagkakaisa, pag-unlad. Dahil po, ang pinakasusi naman talaga ay ang pag-ibig ng Diyos na ating maranasan. Kaya po, pag pinag-usapan po natin ito, titignan natin ngayong pong gabi, ano, ang limang aspeto kung papaano po ang Diyos ay dapat na maranasan yung kanya pong pag-ibig sa atin at kung papaano po tayo mag-response po roon. Okay. So, makita natin, ano, ang tunay pong pag-ibig ay nagsisimula hindi sa kanino man, kundi sa ating Panginoon. Bakit? Alam niyo po ba, sabi po sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po sinabi na ang Diyos ay may pag-ibig o ang Diyos ay nagpapahayag ng pag-ibig, kundi siya mismo ay pag-ibig. Kapag tayo'y lumalalim sa pakakilala sa Kanya, sa karanasan, natatandaan po ninyo yung ating binahagi nung nakaraan na patungkol po sa experiential knowledge at saka sa head knowledge. Ano, hindi lamang po kasi kaalaman sa ating isipan, kundi po karanasan, nalaman mo at naranasan mo, yon ang totoong alam mo. Kaya po, nakita natin dito na lalo pang lumalalim ang ating pong pagkakilala sa Panginoon kapag ating pong nararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Maunawaan natin ang pag-ibig niya ay mayroong layunin sa ating pong buhay. Sa lahat, dito po sa banal na kasulatan ay sinasabi, ipinapakita, ipinapahayag ang iba't ibang larawan ng lalim ng pag-ibig ng Diyos, ang intimacy ng relasyon ng Diyos sa atin. Kaya po napakahalaga na tayo po ay ilapit natin ang ating puso sa Kanya. Huwag natin pong ilayo ang pinaka-sikreto o maaring susi sa fulfillment, sa happiness or joy na ating pong mararanasan. Even unity and righteousness and everything.

Panginoon, nasa proseso pa rin ng paghubog po sa atin hanggat tayo'y dumating sa pinaka-perfectong imahe ng Panginoon sa ating pong buhay. Yung manifestation nito sa ating pong buhay habang tayo po ay narito po sa lupa. So makita po natin dito, ano ho, na once na ang potter o mangpapalayok ay hinawakan niya ang putik, alam niya kung anong gagawin niya doon sa putik. Dapat nating maunawaan yan at makita ang picture na ito. Alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Minsan nga lamang nawawalan tayo ng tiwala sa ating Panginoon dahil sa expectation. Right? For example, tayo'y nananalangin para sa kapayapaan, prosperity ng ating pong bansa. Ano po? Pero parang baliktad yung pong nangyayari. Ano ho, ang tagal-tagal na nating nananalangin, tagal-tagal na po nating mayroong ginagawa. Ano ho, pero parang mas lalong nagiging worse ang kalagayan ng ating bansa. Hindi na tayo lalo sa ating community. Lalong hindi na tayo, mas lalo pa tayong lalapit. Tingnan lang natin sa ating church. Bakit may makaguluhan? Bakit mayroong disunity sa body of Christ? Bakit mayroon pong ganoon? Mga kapatid, sapagkat nakalimutan natin na tayo ay putik at ang Diyos ang potter, mampapalayok. Siya ang naghuhubog sa atin. Now, ang question po rito, are you allowing God to shape your life even through difficult seasons? Pinapahintulutan ba natin ang Panginoon na hubugin tayo samantalang nasa mahirap na kalagayan o panahon ang ating nararanasan? Tandaan natin, alam ng Diyos ang kanya pong ginagawa. Pangalawang aspeto po na makita natin, hindi lamang God shapes us, kundi God sustains us. Dahil sinabi po ng Salmo 23, versikulo 1, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Makita natin dito yung relationship between the shepherd and the sheep. Kita natin dito, ang good shepherd ay nagpo-provide, nagpo-protect, at nagre-restore sa mga tupa. Ngayon, makita natin na ang isang mapasalamat na puso ay lalong lumalago at nagiging malapit sa ating Panginoon. Hindi yung pong entitlement, kasi madalas ang mga tao ay palaging ang kanilang rights ang pinapairal. Di po ba palagi natin napapakinggan yan, right to privilege. Rights ko ito, cost right, ano po yung the customer is always right, ano, entitlement. Masyado po tayong nakasentro sa ating pong sarili sa halip na nakasentro tayo sa ating Panginoon. So dito po ang picture ng shepherd, ang ating Panginoon, at ang sheep naman, tandaan natin, ano, mayroon tayong mensahe na binahagi rito na kahit na po ang paligid ng tupa ay nasa damuhan siya, napaka abundant ng mga damo sa kanyang paligid, na kahit na nasa tabi niya lamang po ang batis, pero tandaan po natin, hindi siya makakasurvive o hindi siya mabubuhay without the shepherd. Ang security, ang protection, ang buhay mismo ng tupa ay nakasalalay doon po sa shepherd. Wala pong isang tupa na lalaboy-laboy, ano, sa isang lugar. Wala pong ganoon. Hindi po yan tulad ng ibang mga hayop. Ang naturalisa ng tupa ay mayroon talagang nagpapastol sa kanya. And mag-pause po muna tayo, sandali. Meron po bang area sa buhay natin o kaya pagkakataon sa buhay natin na talagang parang tingin natin tayo na mismo ang hari ng ating buhay, may-ari ng ating buhay? Alam niyo po, bilang isang mananampalataya, isang Kristiyano, dapat natin maunawaan na tayo ay nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. And that is good. That is the, actually, hindi lang good, but best.
pinaka-best na decision po natin, because apart from me, you can

doon natin. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Dapat kilalanin natin yan na pag wala tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. Maaring mapapalakpakan, maaring mabibigyan ng reward, maaring pupurihin ka ng anumang mga accomplishment po natin. Pero hindi po yan ay pangmatagalan, pansamantala lamang po yan. Maaring ang papalakpak sa iyo at magpupuri sa iyo ngayon, ang siya rin pong magbabash, ang siya rin pong magkikriticize negatively sa iyo. Ang maaring ang nagtataas sa iyo ngayon, ang siya rin pong gihila sa iyo pababa pagdating po ng panahon. Kaya dapat nating makita rito na ang ating Panginoon ay kilalanin natin bilang pastor. Kailan natin huling pinasalamatan siya? Hindi lamang dahil tayo'y nakaranas at tumanggap ng biyaya, kundi dahil nai-enjoy natin ang kanyang presensya. Mga kapatid, dapat umikot ang buhay natin sa mundo ng Diyos. O, ganito po, ang mundo natin ay ang Diyos. Hindi ang mundong ito at hindi ang sino paman, kundi ang ating mundo ay ang ating Panginoon. Thirdly po, ay ito pong the master and the servant sa Luke chapter 12 verse 43. Ang sabi po ay, it will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Makita po natin yung pong relationship ng master at servant. Sometimes tayong servant, we thought and we act na tayo po yung master. No. Hindi po ganoon. God leads us. Patungkol naman po dito. So yung una, God shapes us. Pangalawa po, God sustains us. This is the expression of God's love to us. And thirdly po, God leads us. Ang sarap po na tayo patnubayan ng isang Diyos na makapangyarihan, na nakakaalam, na Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya po, through intimacy shifts us from self-serving to God-serving. Ito naman pa ay patungkol sa paglilingkod, na hindi lamang tayo naglilingkod o pinaglilingkodan, kundi tayo ay makilala natin, we serve our God. Tayo ang servant. Ano po? Most of the time, palagi nating hinihintay ang Diyos ng kanyang blessing ng gagawin sa atin, pagsagot ng panalangin natin, mga kapatid. Pero mukhang nakakalimun tayo na tayo po ay servant and He is our master. Anong area ng buhay po natin na hiningi niya na isuko natin at tayo po ay sumunod? Tandaan po natin, lahat ay pag-aari ni Lord. Sabi nga po ni Hob, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik. Purihin ang ating Panginoon. Ang pera mo, sasakyan mo, ang bahay mo, ang asset mo, ang resources mo, ang lakas mo, ang talino mo, ang lahat, pag-aari yan ng ating Panginoon. At dapat po wag natin ipagdamot sa Kanya. Siya ang unang nanginginabang ng bagay na tinatangkilik natin. Siyon ay ginagamit natin dapat sa paglilingkod sa Kanya. Fourthly po, the Father and the Child. Sa Romans chapter 8 verse 15, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba Father. God adopts us. Kita po natin yun, na talagang tinuring niyang anak, ginawa niyang anak, I should say. We are no longer strangers, we are family. Membro tayo ng pamilya ng ating Panginoon. Ano ang ating tinataglay? We carry His name, we carry His love, we carry His inheritance. Amen. Hallelujah. Kaya po, are you living like a child? Deeply loved by the Father? Nararanasan po ba natin? Yes, I believe so. Nais at gustong-gusto ng Ama natin na iparanas ito sa atin. Kaya po, be sensitive. Be close to God. Nang sa ganon ay ito'y nagkakaroon ng manifestation sa ating pong buhay. God leads us. Papatnubayan ka ng ating Panginoon. Tumahak man ako sa karimlan, di ako matatakot, ang sabi ni Haring David. Amen.
papatnubahayan tayo. Yung mga Israelita pinatnubahayan hanggang sa Promised Land. Anong landas, anong daanan ang tinatahak mo na hindi ka igaguide o papatnubahayan ng ating Panginoon? Fifthly po, dito po sa Revelation 21 verse 3, "And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling is now among us, or among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God." God desires us. Ang ganda po na malaman na nananabik ang Panginoon sa atin. Ang presensya mo, kabatid, ang tinig mo, ang lahat sa iyo, pinananabikan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po, ang pinaka-greatest reward po natin ay hindi yung pong langit mismo, kundi yung presensya mismo, ang Diyos mismo, ang Panginoon Jesus mismo, ang pinaka-greatest reward po natin. Hallelujah. At ang pinaka-malalim na level ng intimacy po natin sa ating Panginoon. Kaya po, God is continually drawing us closer or deeper. The Father shapes us, the Shepherd sustains us, the Master leads us, the Father embraces us, and finally, the Bridegroom desires us. This is more than religion, this is relationship. Kaya po, the deeper we know Him, the deeper we love Him. Pakinggan po natin ang napakagandang awitin na ito, "Draw me close to you." Nawa ito'y maging panalangin natin. Amen. Hallelujah.

0: Amen. Hallelujah. Napakasarap po na talagang pakinggan ang salita ng ang awitin na iyon, ano? Nagsasabi, draw me close to you. Dahil tunay nga po, ano, napakaganda pong express po natin na tayo ay maging malapit sa ating Panginoon. Samantala, nais po natin batiin na join po sa ating programa si Pastora Anibel Lagria. Blessed evening, Pastor, sabi niya. At si Pastora Lani Arihoso Amican from Nasbati po ito. So, God bless you, Pastor Angel. Ito naman po ang bati niya. So, maraming salamat po sa inyong pakikisa at pag-join po, pag-subaybay ng ating pong programa. Okay? So, sa ngayon, tayo po ay dumako sa pagpapasalamat kay Lord sa panalangin. Dulog po natin ang ating bansa. Tayo po'y sumandaling manalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord, for every life or every day that you have given us to enjoy life. We acknowledge that apart from you, we can do nothing. And Lord, we have tasted, Father, your love. Nung kami po, Panginoon, ay na-encounter ka, nagkaroon ng pagkakataon na ikaw'y makilala at kami po'y nananabing. Inaagaw kami ng sanglibutan, inaagaw at inilalayo kami ng Diablo. Subalit nariyan ka. Patuloy po, Panginoon, na kami po ay iyong niyayakap. Patuloy na kami po, O Diyos, ay iyong hinahawakan. So I pray in the name of Jesus, ito po nawa ang aming bansa, Panginoon, pag maghari ang iyong pag-ibig, O Diyos, sa aming po mga namumuno, Lord God, basagin po nawa ninyo ang division at makita ka, pumagit na ka, Panginoon. Dalangin ko po ang pag-ibig na magharis sa puso ng bawat isa. Ano man ang political color, Father God, ng mga public servants nyo, from the national down to the local and lowest level, Father God, ng paglilingkod, I pray na isang kulay lamang, Panginoon, at ang kulay po ay ikaw. Lord, in the name of Jesus, aking dalangin, Panginoon, na patuloy namin makita ang limang aspetong ito, na talagang sa lahat ng aspetong ito, ikaw ang nag-i-initiate. Ikaw, Panginoon, ang nagpapakita how much you are important to us, how much you are essential to us, Father. And therefore, I pray in the name of Jesus that you will continue to let your love be felt, Father God, in every area, circumstance in our life. Maranasan, Panginoon, sa buhay ng mga nag-tune in ngayon pong gabing ito, dito po, Panginoon, sa station na ito, aking dalangin patuloy na maranasan dito po, Panginoon, sa aming pong probinsya, sa aming pong rehiyon, Bicol, sa aming po, Panginoong bansa, sa buong mundo, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang pagliligtas mo, O Diyos, ang kalinga mo, ang lahat, Panginoon. Bagamat in this world, we have tribulation, we have hardship, we have sufferings, Father God, dahil po sa kasalanan, pero nangingibabaw pa rin ang iyong pag-ibig. So God, maraming salamat. And I pray, patuloy niyong pagpapala dito po, O Diyos, sa FBC Bicol, DW 104.3, The Way FM, Father God, in the name of Jesus. Salamat po mula sa aming pong station manager, Ma'am Yvette, Lord God, sa aming supervisor, Lord God, si Ma'am Melissa, sa aming po Panginoon mga technicians, mga staff, Father God, lalo na Panginoon kay Brother Ramon. Thank you, Lord God, sa kanyang buhay. Patuloy siyang pagpalain at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At bless his going out and coming in the name of Jesus. At ang bawat isang ito, Panginoon, na iyong lingkod, maging ang mga tao behind, doon sa camera, Lord, mga nananalangin, sumusuporta, pagpalain po ninyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama. Sinisilyon ko po, O Diyos, ang salita po ninyo na makaririnig pa sa mga replay, Father God, at maabot po nito, patuloy po na ito'y yumabong at mamunga sa buhay po namin. Salamat po sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagpapaalam na po tayo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Angel Bonto ng Alba Interchurch Movement. God bless po sa inyong lahat. Jesus, ikaw ang ilaw.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang araw sa bawat isa na patuloy na nakikinig at sumusubaybay dito sa ating himpilan, ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang inyong programang 10,000 Reasons and More. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama upang magnilay-nilay ng salita ng Diyos.

alam niyo po, maraming nangyayari sa ating mundo ngayong mga panahon na ito, sa ating gobyerno at ganun din sa labas ng Pilipinas o sa ibang bansa. At marami din tayong mga nararanasan na personal na mga pagsubok sa ating buhay, mga trials and challenges sa ating buhay na parang kung iisipin natin eh puro na lamang kaguluhan at kadiliman ang nangyayari. Meron pa nga bang pag-asa? Meron pa ba tayong nakikitang pag-asa sa mga seasons of darkness and disappointments? Alam niyo mga kapatid, merong paalala sa atin ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. At ito ay ang sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. It is very clear na naisulat dito na His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Napakaganda. Lahat tayo siguro ay nakaranas na ng kadiliman, ito man ay literal o ito man yung mga experiences natin sa buhay. And there are moments na sa ating pakiramdam, yung ating mga panalangin kapag tayo ay nandoon sa katayuan na madilim ang lahat at parang walang pag-asa, ay hindi nasasagot. Or minsan, yung ating mga pangarap ay unti-unti na naglalaho o bumabagsak. At yung ating mga relasyon ay nasisira o hindi natin alam saan pa ba patungo ang ating mga relasyon. At doon pumapasok ang disappointments, lalong-lalo na ang kawalan ng pag-asa. Alam niyo po ba kung iisipin natin kapag gabi at sumapit na yung gabi, madilim, alam niyo no, kapag wala siguro tayong mga ilaw sa ating mga bahay, eh siguradong napupuno tayo ng kadiliman. At talagang makikita natin na may pagbabago sa ating paligid. Pero alam niyo po, it is very clear in the scripture na ating binasa sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, darkness never has the final word. Morning always comes. Hindi palaging gabi, hindi palaging madilim. Dumadating pa rin ang liwanag sa umaga. At parang katulad ng pagsikat ng araw sa umaga na matagal, mahabang oras ng kadiliman dahil sa gabi, God brings hope after pain, restoration after lost, and joy after sorrow. Yung darkness kasi kung titignan natin sa ating mundo ngayon, maraming bagay ang pwede nating ipakahulugan dito. Pero ang darkness ay totoo. Ito ay nangyayari. Pero hindi ito permanente. Ang writer ng ating binasa sa Book of Lamentations ay napapaligiran siya ng grief, ng destruction, and even suffering. Yet, sa gitna ng kanyang sorrow, he remembered something greater than his pain. He remembered God's mercy. At sometimes, tayo din, yung ating pananampalataya, we pretend that we are okay, but biblical hope is not denial. It is confidence that God remains faithful even in hard seasons. Yung sitwasyon mo ngayon or sitwasyon man natin ngayon may be dark, may kadiliman, walang pag-asa. Yung future kapatid na mayroon tayo is never abandoned. Hindi ito abandoned o hindi tayo inaabandona ng ating Panginoon. God never promised a life without storms. Hindi yan ang pangako sa atin ng Panginoon. But He promised that His presence in every storm, yung kanyang presensya sa bawat unos ng ating buhay ay nandyan siya at kasama natin siya. Kaya yung kadiliman man ay totoo, pero hindi ito permanente. At syempre ang ating Panginoon ay nagpapadala ng new mercy every morning. Sabi nga sa binasa natin sa Lamentations, they are new every morning. Napakasarap kung ating
iisipin. At ating tayo magmuni-muni na merong mercy every morning. And it is new every morning. If you notice, yung God's mercy is not given once. Diba, hindi siya isang biglaan. Pero ibinigay ito sa atin ng lifetime. At ito ay bago, fresh, every morning. It is renewed daily. Yung ating lakas, yung ating mga nangyari sa atin sa nakalipas ay nawala or disappointment man yan or walang pag-asa man yan kahapon. Pero alam mo kapatid, yung yesterday's hope may feel exhausted, parang nakakapanghina. But this morning carries fresh grace from God dahil nire-renew ng Panginoon ang ating pag-asa, ang ating lakas every morning. Merong bagong strength, merong bagong kapayapaan kung ikaw man ay anxious ngayon. At meron ding bagong tapang or courage para sa mga nadi-disappoint. At meron ding bago or pag-asa para sa mga broken dreams. Every sunrise, tandaan mo kapatid, is a reminder that God is not forgotten you. Ang sarap isipin na tuwing sumisikat ang araw, ito yung reminder sa atin ng Panginoon na hindi niya tayo nakalimutan. And alam mo yon, ang mundo, sasabihin ng mundo, ay tapos na. It's over. Wala na magbabago. Ganyan ka na palagi. Pero alam mo, iba ang sinasabi ng Panginoon. My mercy is still reaching out for you today. Dahil isang reminder sa atin, ang bawat pagsikat ng araw, andyan ang Panginoon. And may panibagong mercy na ibinibigay sa atin. At higit sa lahat, ang pag-asa ng kadiliman, eh may pag-asa. Hope begins when we remember God's faithfulness. Yung turning point dito sa passage na atin or sa scripture na ating binasa ngayon, alam mo, nag-shift yung focus niya eh. Yung from problems na meron siya, eh shift niya ito to promises. At yung pain, yung sakit, ay shift niya to God's character. And from despair, walang kapag-asahan, ay shift niya to faithfulness. Yung hope is strengthened when we remember, yung nagkakaroon tayo ng lakas, ng pag-asa, kapag naaalala natin na God carried us before and God sustained us through our past battles or challenges and God never failed us because He is faithful. Great is His faithfulness. And God's faithfulness is greater than yung ating mga disappointment, yung ating mga delay o yung mga unanswered prayers, yung ating mga confusion, yung mga doubts, yung mga fears, at kahit yung ating mga broken season. Even when life changes suddenly, God remains constant. And great is His faithfulness. At alam mo kapatid, yung bawat pagsikat ng araw is a proof that God still has a purpose para sa'yo. Every morning, merong evidence that God is still working. And every morning, your story is not yet finished. Every morning, hope is still alive. If God allowed you to see another day, ikaw ay gumising, ikaw ay may panibagong umaga, then there is a purpose ahead. Sometimes, yung ating greatest spiritual growth happens in dark seasons. Yung mga challenges and trials natin, doon nakikita yung paglago natin, yung paglakas ng pananampalataya natin sa Panginoon. Yung mga seeds grow underground. Alam niyo yun, that tumutubo yung mga buto
before they break into the light, 'di ba? Nasa ilalim sila ng lupa. In the same way, ang ating Panginoon may be preparing something deeper in you before your breakthrough appears. Baka naman nilalagay muna tayo doon sa pinakamasakit or pinaka-disappointing moment sa buhay natin para maranasan natin ang kanyang pagiging Diyos. At sa tuwing umaga na tayo ay gigising, ay mapapaalalahanan tayo, may purpose pa ang Panginoon sa akin at sa iyo. Kaya mga kapatid, yung iisipin natin yung night season, yung gabi, yung darkness, yung kadiliman, they do not last forever. Disappointment is not the end of the story. Hopelessness is not the end of the story. The same God who carried you through yesterday will provide mercy for today and hope for tomorrow. Kapag naalala mo muli kapatid, yung pagsikat ng araw every morning, remember that God is faithful, mercy is still available, and hope is still alive. Kaya kapatid, kung ikaw man ngayon ay nasa season na nawawalan ka na ng pag-asa, ikaw man ay nasa panahon na hindi mo na alam kung ano pa ang iyong gagawin, huwag mong hayaan na yung yesterday's pain, yung yesterday's na mga challenges, yung mga disappointments na nangyari sa'yo, na nakalipas, define your fate today. Lift your eyes toward the sunrise. Alalahanin mo na meron tayong Diyos na ating mapagkakatiwalaan at He can bring new beginnings out of dark seasons.

tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal at awa na tunay ngang bago bawat umaga. Salamat dahil dumaraan kami sa madidilim na season ng buhay at hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Panginoon, para sa mga taong may mabigat na pinagdadaanan ngayon, may mga sakit, may disappointment, may mga takot, may pagod o nawawalan na ng pag-asa, hinihiling namin na hipuin mo ang kanilang puso. Palitan ang kanilang lungkot ng kapayapaan, ang kanilang takot ng pananampalataya, at ang kanilang pagod ng bagong lakas. Tulungan mo kaming maniwala na pagkatapos ng gabi ay may umaga, na pagkatapos ng pain ay may healing, at pagkatapos ng waiting ay may breakthrough na darating sa tamang panahon. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyong faithfulness. Kahit hindi namin naiintindihan ang lahat ng nangyayari, ipaalala mo sa amin araw-araw na ang iyong awa ay hindi nauubos at iyong plano ay laging mabuti. Habang sumisikat ang araw, sa bawat umaga, hayaan mong makita namin ito bilang reminder na may bago kang ginagawa sa aming buhay at may pag-asa sa aming na aming panghahawakan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming lakas, kapayapaan at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos. Amen and amen.

0: Ako po muna'y pansamantalang magpapaalam sa bawat isa at nawa po sa ating programang 10,000 Reasons and More ay napaalalahanan tayo kung sino nga ba ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon na napaka-faithful and He renews our strength every day. He renews, there is mercy every morning. Kaya po, tandaan natin, kapag sumikat ang araw, ito ay paalala para sa iyo at para sa akin na may bagong pag-asa at bagong araw na galing sa ating Panginoon. Maraming salamat po. And there are 10,000 reasons and more para purihin natin ang ating Panginoon. And there are 10,000 reasons and more para hindi tayo mawala ng pag-asa dahil alam natin na ang ating Panginoon ay magbibigay ng pag-asa sa bawat isa araw-araw. Maraming salamat po. Ito po si Yvette Pao for 10,000 Reasons and More. God bless everyone.
1: Be inspired 10,000 times and more. Like us, text us, and contact us. Our cell phone numbers are 0998-043-0573. You may also visit our Facebook page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang oras natin, alas 2 ng umaga.
4: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

0: mabati ang mabuti.
1: Diyos marhay na pagkaaga sa Into Gabos. Good morning, good morning, good morning.
0: Gawin mo ang mabuti.
1: Buenos dias.
0: Masama ay
1: mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas in todos Bicolandia. At sa lahat po ng inaabot ng signal ng ating stasyon, ito po ang FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado at 16 na sa bulan ng Mayo? Kumusta po kayo mga nasa bahay lamang ngayong araw dahil weekend, Sabado, walang trabaho ang iba, purihin ng Diyos. Nakakaingit naman kayo. At syempre sa mga may trabaho ngayon, gising na. At habang naghahanda kayo ng papuntang trabaho ninyo, samahan ninyo ako dito lamang sa programang Makabaluhang Buhay. Every Saturday yan, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, kasama niyo po ang nag-iisang ako, Pastor Rico Jelnet. At kasama niya natin ngayon sa technical science si Don Ramon Diaz. Hello, hello! Good morning! Magandang umaga rin po sa mga Albayanos, sa mga taga-Sorsogon, mga Masbatinios, may nagatabi. Sa mga Cebuano speaking, Masbatinios, may buntag. Siyempre, lagpas tayong kang Romblon. Magandang umaga. Diyan sa Samar area, Northern Samar in particular, Eastern Samar na inabot ating signal sa radyo. Maupay nga agahin yung tanan. Siyempre, sa mga taga Kamsur, Kam Norte, Sin Katanduan, sa Islang Kay Ganta, magandang maga po. Rapo-rapo, people. Diyos marahay na pagkaagat, abi isa yung dagabol. Gising na. Araw na naman ng Sabado. Sa mga nasa bahay lamang dahil walang pasok ngayon. Nako. Araw ng pamamahinga, buti na lang. May araw upang kayo'y mamahinga. Habang naman ang iba ay nag-aalmusal, naghahanda ng pang-almusal ninyo, good morning! Marahay na pagkagatabi. Samahan niyo po ako dito lang sa programang Makabaluhang Buhay, every Saturday yan. Happy birthday sa Gabos na nagsisilibrar. Kansain daw mga kumpleanyo ko niya na daw. Happy birthday, Tabi. Wala tayong nakikitang kakilala. Meron may mga birthday dito pero wala tayong kakilala. Pero kung gusto ninyo magpabati, mag-chat lang po kayo sa atin sa ating comment section ng ating programa. Salamat sa 50 na nandyan. Gising-gising na, padami na kayo. Pakishare ng ating link para marami tayong magkasama-sama. Good morning, Brother Tony Dispabiladeras. Good morning, salamat po sa iyong pagsubaybay. Kumusta ka na po? Manny Masing, good morning. Diyan sa Castilla, Sorsogon. At sa lahat ng kanyang mga kasamahan dyan sa church, Manay Masing.

Good morning, Sister Jenna De La Rosa. Nandiyan ngayon sa Arimbay, Legazpi City. At nanonood. Salamat. Gawin mo ang mabuti sa mga nandiyan sa Kerian official GC natin. Good morning. Jeric Reforba, pinagpalang Sabado ng umaga po, Pastor Rico. Sa Smart TV na lang po ako nanonood. Wow! Via YouTube live stream from Magaraw, Camarines Sur. Sa Diyos lang po, papuri. Salamat! Good morning sa mga kasamahan mo sa bahay dyan sa Magaraw, Camarines Sur. Si Sir Weng Lucenario, salamat. Blessed day po, Pastor Rico. Diyos maray na agaman po sa Gabon. Sa iyo tabi, si Sir Weng, good morning. Good morning dyan sa Taizan. Siguro grabing malamig, malamig ba dyan? Pagkakaumaga. At ang masama ay iwaksi. Habang wala pang init, pwede na kayo mag-jogging-jogging. Di ba? Kasi mamaya na mga alas 8 pa lang, grabe na ang init. Talagang nagparamdam na si Kwarisma. Nagparamdam na naman yung il ninyo. Ingat-ingat po sa mga may kasong high blood. Sa mga may alta presyon, huwag tayong magparababad sa init. Ang exercise dapat mga ngayon, ganitong oras na wala pang init o hanggang alas 7. Pag alas 8 kasi medyo masakit na sa balat yung init. Lilibeth Briones, good morning Pastor. Good morning din sa iyo, Sister Beth Briones. Happy birthday daw kay Sister May Bermaz. Galing niya kay Sister Weng Lucenario. Happy birthday, Sister May Bermaz. Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti. Pastora daw si Cipres Bahado. Pastora, good morning, Tabi. Magandang umaga sa iyo. Salamat po sa iyong panonood. Masama ay iwaksi. Brother Tony Buensalida, good morning. Blessed Saturday morning, Pastor Rico. We are watching and listening here in Pilar, Sorsogon. Sa mga taga Pilar, Sorsogon, Diyos maray na pag-aagad tabi isa into kabos. Good morning.

Oy, Jay, kumusta ka na? Ano ba ang basa nito, G? Corey? Core. Blessed morning sa inyo dyan sa US of A. Edhang RGMLs. Ang hirap na mabasahin itong sa iyong apelida. Rigmalos ba ito? Blessed Sunday Saturday morning. Advance ka, kapatid. Blessed Saturday morning sa iyo. O baka nasa ibang bansa ka. Sana'y dumami pa ang lahing mo. Brother Tony Dispabiladeras, good morning, Pastor Rico. Sa iyo din, Brother Tony. Pati ang mabuti. Mainit pala dyan sa ano ha? Talaga taginit talaga ngunyan. Akala ko si Swing malamig dyan kasi ano, mahangin dyan sa Taisan. Ay, ang sinasabi ko pala, istansa, Taisan pala kayo. Saan kayo banda dyan sa Taisan? Sentro? Miko Moreno Bacchal, Marina Aldang Pastor, Sadi Rinconada, nag-iirungog from Naboa, Camarines Sur. Pabati po kay Maya May Lau at kay Laika po. Nagbabasketball po kami mamaya. Ingat-ingat kayo sa pagbabasketball na Miko Moreno Bacchal. Sana all pwede pa magbasketball. Nakakamiss din ang larong basketball, ano? Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapaglalaro ng basketball. Hindi daw mga lime si Sister Gina. Okay lang yan. Basta nanonood, nakikinig ka sa radio o kaya sa live streaming natin.

0: ng mabuti.
1: Hoy, kumusta po kayo? Gising-gising na, mamaya mag-aaral lang tayo ng salita ng Diyos. Sana'y samahan niyo po ako.
0: Mabati ang mabuti.
1: Part 2, ang pag-aaralan natin ngayon na with okay is not okay.

0: Pabati po sa familia ko po dyan sa Victory Village at dito po sa Rimbaeng, sabi ni Sistiana De La Rosa. Oh, medyo namamaypay pala si Swing. Mainit talaga, no? Dapat, ano? Dapat ngayon, si Swing, meron tayong aircon na yung gamit ay solar. Alam mo, pinagbipray ko din yan na magkaroon tayo ng ano, magkaroon ng solar na kayang paandarin ang aircon. Kasi sa sobrang mahal ng ano, ng kuryente ko niyan, ng electric bill ko niyan, titiisin mo na lang mag e-fund. titiisin mo na lang init kaysa sa mag-aircon. Sobrang mahal.
1: Mabati ang mabuti.
0: Yes, waiting for the part 2. Yes, ng win okay is not okay. Good morning, Sister Virgie Apollo. Good morning sa pamilya mo na yun. Good morning kay brother, kay Brad. At sa lahat sa inyo dyan sa bahay, good morning. Maraming pagkaga. Oo talaga, di ba, si Swing? Kailangan ng ano. Pero medyo may kamahalan talaga, no? Nagpakot na ako at least daw mga 100k. 100k! Para magkaroon ka ng solar na pwede magpatakbo ng aircon. Saga na lang? Saga na lang daw? 100k pambihira yan. Si Swing, kaya mo yan. 100k.
1: Ngunit mapapansin ka rin kung tama ang Correct ka dyan,
0: 100k. Ayo, pinakamura na da yan. Pero want to sawa ka naman dyan sa kaka-aircon. Want to sawa ka. Wala nga singilan dahil ano. Solid.

Brother Lawrence, Ray Doliente. Good morning, Pastor Rico Munari. Chelet, kinumpleto mo. Good morning sa iyo, brother. Good morning sa Doliente family. Diyan sa Rapo-Rapo at dito sa... Anong lugar nga dyan niya sa Legazpi? Ang lugar niya sa Legazpi? Dyan sa may... Nakalimutan ko yung barangay na yan. Basta. Alas 6:17 na ang pagkaagad. Gusto sa kita. Mamaya balikan ko po ang inyong mga pabati pagkatapos ng ating part 2 ng The Danger of Spiritual Complacency. When okay is not okay. Good morning, Blanche. Good morning, John, sa inyo. Sa Santa Sal. Good morning sa GCF Santo Domingo. Sa mga nakikinig sa atin ng GCF Santo Domingo. Good morning, Lani Rijoso Amican. Good morning. At kay sabi ni Lawrence Garayo Liete, Montalban Rodriguez Rizal. Uy! Nandiyan pala kayo. Oh, tama. Montalban Rodriguez Rizal. Good morning! Okay, dagos-dagos na kita mamaya. Balikan ko ang pagbati ninyo. Part 2 tayo ngayon ng The Danger of Complacency. When okay is not okay, actually, ang title. Last week, pinag-usapan natin ang unang punto kung bakit minsan kasi akala natin okay tayo. Madalas pag tinatanong tayo, ang sagot natin, okay lang. Pero sabi ka natin last week, sometimes yung okay is not really okay. Lalo na it can be a sign of complacency. Ibig sabihin, ito yung mindset na comfortable ka na kung ano kalagayan mo ngayon. Okay na sa'yo yan. Minsan sa buhay natin, parang sinasabi natin, okay na ako dito. I'm okay here. Ibig sabihin yan, ayaw ko nang magsumika pa. Ayaw ko nang dagdagan pa ito. Minsan, nadadala natin yan, mga kapatid, sa ating spiritual na buhay. Marami sa church ang nagkumpul-kumpulan ng mga complacent believers. Ito bakang okay na sila. Okay na sa kanila yung pumunta lang sa church basta makapagsimba. Okay na sa kanila na Christian lang sila. Saved na sila eh. Okay na ako, basta langit na ako eh. So nakakalimutan natin, parang hindi na natin iniisip na may command pala si Lord. May rason pala si Lord kung bakit tayo'y nabubuhay pa sa mandang ito. Think about this, kapatid. Kung ang okay ka na dyan, na save ka lang, at okay na din si Lord, o di sinsana ay tapos ka na pala, di sinsana ay ininbitan ka na ni Lord sa langit. Okay ka na pala eh. Pero the mere fact na binibigyan pa tayo ng Panginoon mabuhay, magpatuloy sa buhay after our salvation, ibig sabihin yan, kapatid, may dahilan pa kung bakit binubuhay ka pa ng Panginoon after being saved. Anong gagamitin natin sa salvation na binigay sa atin ng Panginoon? Anong gagamitin natin sa buhay? Anong gagawin natin sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon? Kung ang pinaka-goal lang naman ay para ma-save. 'Di ba? So, maraming mga Kristiyano ang dumarating na sa point na okay na ako mag-church lang. Okay na ako na hanggang dito na lang. Okay na ako na member lang. Okay na ako na churchgoer lang. Okay na ako na patayo, paupo at pauwi lang sa church. Ang tawag doon, complacent believer. Alright. So, ang okay na yon ay actually hindi okay sa Panginoon yun. Diba? Because God wants to use us vibrantly as tools in His hands. Kaya nga ang sabi niya we are the light of the world, we should shine our light. Ano pa yun? We are the salt. Ano pa mga sabi? Go and make disciples to all nations. So, in other words, spiritually, ang okay lang ako dito or declaration of complacency, hindi okay yan sa Panginoon because, sabi natin lang sa last Saturday, spiritual complacency can deceive us.
of our true condition. Nililin lang tayo nito sa ating totoong kalagayan. When in fact, ano ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 5? Yeah, the last verses. Sabi ni Paul, dapat nga mga magtuturo na rin kayo ng salita ng you ought to be teachers by now. Pero you still need to be taught of the elementary teachings about Christ. You need milk and not meat. Sabi sa chapter 6 verse 1, you have to move from the elementary teaching about Christ and move forward to maturity. Ibig sabihin, merong ini-expect sa atin ang Panginoon. Now, there is just a need for us na tingnan, ano ba talaga ang kalagayan ko ngayon? But spiritual complacency can deceive us to be saying, okay na ako dito. So, yun last week ang pinag-usapan natin. Kasi ang sabi ng mga, ng church in Laodicea, I'm rich. I have acquired wealth and do not need anything. In fact, ang sinasabi nila sa sarili nila, okay na ako dito. Okay na kami. We're rich. We have all that we need. In fact, we need nothing. Pero nung sabi ni Jesus sa kanila, but you do not realize. Ang salitang you do not realize, ibig sabihin, nabubulagan kayo sa inyong complacency. That the truth is, kahit sa palagay nyo okay kayo, hindi talaga ako kayo okay because in my perspective, even though your perspective is rich kayo, sa akin, you are wretch, you are pitiful, you are poor, you are blind, and you are naked. So ibig sabihin, Jesus was just telling them, mali ang palagay nyo sa sarili nyo. Your spiritual complacency have created a false sense of security. It has convinced you that everything is fine, even though spiritually you are not really okay. Kung hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya, if there is no cravings to serve God, if there is no cravings to read the Bible, that is not okay. Mga kapatid, sa mga nag-church, tigilan na natin ang pagiging feeling okay na wala kang ginagawa para sa Panginoon. Hindi okay yan. Tigilan na natin ang pagiging feeling okay na kahit hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi okay yun. Meron bang isang tao na okay lang na hindi kumakain sa loob ng isang linggo na? Okay ka lang? Kaya, alam mo, pag isa kang normal na tao at hindi ka nagugutom sa loob ng isang linggo na, hindi ka okay? Di ba? Meron bang isang taong hindi kumakain 3 araw na, hindi pa sumasakit ang ulo, okay lang siya, hindi ka normal kapatid pag ganyan ka, siguro robot ka, or siguro alien ka. Di ba? Kasi ang normal na tao, isang araw pa lang na hindi kumain, nagkukulog na ang sentido, hahanapin niya na talaga ang pagkain. Iyan ang normal na Kristiyano. Pag normal kang Kristiyano, maghahanapin mo ang pagkaing spiritual. Hindi ka okay na hindi ka makapag-worship kay Lord. Hindi ka okay na hindi ka makapagsamba. O, mga kapatid, mag-react nga kayo. To, tama bang sinasabi ko? Do you agree? Baka ako lang ang nag-agree nito. But say amen if you agree. If you're listening here today sa mga listeners natin dyan, na nandyan, agree ba kayo na ang isang normal na Kristiyano ay magkakaroon ng hunger for His Word? Ng isang growing Kristiyano, ay magkakaroon kayo ng hunger for His Word? Ano nga po ang verse, Pastor? Oy, sorry, hindi ko nasabi. Ang verse natin is Revelation chapter 3, 15 to 17. Revelation chapter 3, 15 to 17. Salamat si Swing. You agree. Di ba? Hindi ka ba magtataka nun? Sinasabi mong normal kang Kristiyano, growing Christian ka, pero hindi ka nagkakaroon ng cravings for His Word. Ang reading of the Word mo, nandun na sa simbahan pag sinasabi ng scripture reading na open your Bibles to this page or to this book. Tsaka ka lang magbubukas ng Biblia, doon ka lang magbabasa. At sasabihin mong okay ka. Ito pa ha, mga Kristiyano na
Hanggang ngayon, hindi nagsiserve. Takot mag-serve. Pero 10 years ka ng Christian, wala ka pa rin service sa Panginoon. Hindi ka pa rin naglilingkod sa iyong kapasidad. Tapos sasabihin mong okay ka. Di ba? Mga Kristiyanong ayaw bitawan yung kanilang tithes. Hindi faithful sa tithing nila. At sa face, sasabihin mong, okay lang ako. Di ba, mga kapatid? When okay is not okay if you are not growing in the Lord. Yun ang okay sa'yo na hindi okay sa Panginoon. Tawag doon is spiritual complacency. It is dangerous because it removes our urgency. Urgency to what? Urgency to know Christ more. Urgency to serve God while still alive, while we are still alive. Bakit? Kapatid, ito ha, straight ang tanong. Sigurado ka ba na bukas buhay ka pa? Sigurado ba tayo na bukas? Ang sinasabi kasi natin, tsaka na lang ako maglilingkod kapag ka ako'y, tawag dito, kapag ka ako'y retire na. Bakit? Sigurado ka ba na makaabot mo ang retirement? Wala naman nakakaalam eh. Because only God is in control of our lives, not us. So dahil hindi tayo may control, dapat ngayon na, while you are busy, while we are doing something, we should serve God. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, ang daming dahilan. So yun ang first point natin last Sunday. Yung danger of spiritual complacency. Na spiritual complacency will deceive us from accepting na lang, nagkakaroon na lang tayo ng tawag natin dito, false spiritual blindness, false declaration, false sense of security, na okay lang tayo. Mga kapatid, sa totoo lang, kahit sino ang tanungin mo, hindi okay ang tamad na Kristiyano. Bato-bato sa langit ang tamaan mo, huwag magagalit. Pero hindi okay ang tamad na Kristiyano kasi one day pagsusulit natin yan sa Panginoon. One day, haharap tayo kay Lord at tatanungin niya, ano bang ginawa mo sa talent na binigay ko sa iyo? Did you use it for the expansion of my kingdom? Ano bang sasabihin sa iyo ni Lord? Well done, my good and faithful servant. O sasabihin sa iyo, you lazy evildoer, away from me. Yung bang sasabihin sa iyo ni Lord? Ang sakit naman pag yun ang marinig mo. Di ba? So, bato-bato sa langit, pag tinamaan ka ngayon, mag-praise the Lord ka na lang. At sa Sunday, pag nagkita kayo ng pastor mo, sabihin mo sa kanya, Pastor, I will volunteer to serve. O, di ba? Kahit ikaw na lang ay taga-tahi ng punit na barong ni pastor. Okay, service yun. Ha? Di ba? Salamat, Mama Ira Casidsid de la Cruz. I agree. Di ba? Sabihin ninyo yan sa sarili ninyo kung ikaw ay tatamad-tamad na Kristiyano. There is no room for lazy Christians in the kingdom of God. Diba? So, parang hindi tayo makali sa first point. Nanggagalaiti na naman tayo, diba? Good morning sa inyo lahat dyan. Sa Batuan, Masbate. Pastor Freddy de la Cruz, good morning. Salamat sa inyong panunood. At sa kapatid ko, Marilo Monaris Chilitbasas. Magandang umaga po. Now, point 2 na tayo. Ano ang pangalawang punto natin? Ito, makinig kayo. Spiritual complacency disgusts God and demands a response. Spiritual complacency disgusts God and demands a response. Hindi natutuwa si Lord sa mga taong akala nila okay na sila spiritually, sa mga taong hindi lumalago. Sa mga tamad na Kristiyano, hindi natutuwa dyan si Lord. And He demands response. Sabi ni Lord sa verse 16, ang response niya doon, sabi niya, I know your works, that you are neither hot or cold. Because you are lukewarm, I will spit you out of my mouth. Wow.
matindi itong deklarasyon ng Panginoon sa mga complacent na Kristiyano? Nakakatakot. Sabi ni Lord, I know your works. It shows Christ's complete awareness of our spiritual state. Wala namang ipagmamalaki tayo. Wala naman tayong maitatago sa Panginoon. Kahit anong pagkukunwari nila, wala silang naitago sa Panginoon. Kasi sabi ni Lord sa kanila, alam ko, alam ko na kahit pinagmamalaki mong you are rich, I know your works. Hindi ka naman talaga mainit, hindi ka rin malamig. Maligamgam ka, you are lukewarm. Alam mo, ang term na lukewarm refers to something, alam mo, maligamgam. Ha? Neither hot or cold, or tipid. Alam mo, culturally, sa context nila, sinabi ko na yung last Sunday, ang source kasi nila lang ng water, lukewarm talaga, na ang source kasi nila ng water ay galing sa, wala sa kanilang fresh water kasi nga napapalibutan sila ng mga hot springs. So, ang source nila ng water ay hot spring. So, pagdating sa kanilang mga bahay, hindi sila nakakainom ng mga fresh water. Purihin ng Panginoon sa Bicol, ang dami natin dito mga fresh waters. No? Kahit may bulkan tayo dito, hindi naman hot spring, pinagkukunan natin. Sa una, ang hot spring maganda. Pero pag tumatagal na araw-araw, hot spring na lang. Pati inumin mo, maligagam-gam, hindi na masaya yun. Ganun ang kalagayan nila. Ano? So, pag sinabi mong lukewarm, the water was unpleasant and unusable. Di ba, nasubukan mo na bang uminom ng kape na lukewarm, maligamgam lang? Hindi masarap, di ba? Lalagyan mo talaga ng init. Pag ikaw naman ay uhaw na uhaw, hindi ka naghahanap ng maligamgam. Hanap mo talaga malamig na tubig. So yun sila, lukewarm sila. Hindi mainit, hindi naman malamig. Kaya nga sabi na ni Lord, I wish you are one of the two. I wish you are hot or you are cold. Hindi yung nagkukunyawari kang mainit sa Panginoon, pero hindi naman pala. Kunyari lang yun. Feeling mo lang mainit ka kay Lord. Ang dami mong ministry, pero wala kang devotion. Yung term na lukewarm, kapatid, refers to yung term, the phrase, I will spit you out. Ang sama nito, no? Is a very strong declaration. Yung word na I will spit, it means actually I will vomit. So ang tamang translation nito, isusuka kita. This expresses intense rejection not on the person but on their spiritual condition. Isisinusuka ko ang pagkukunyari mo. Isisinusuka ko yung feeling mo na okay ka, pero hindi ka okay. In other words, isinusuka ko yung kahit Christian ka, wala kang desire sa pagbabasa ng salita ng Diyos regularly. This reveals that lukewarm Christianity may be not harmless, but it is offensive to God. Maaring sa church, okay ka lang, di naman ako nananakit ng kapwa, tahimik nga lang ako. Oh, pero wala rin akong ginagawa, wala rin akong desire na mag-grow, wala rin akong desire na mag-Bible study, wala akong desire lahat para akong patay dyan sa church. Hindi ka nga, harmless ka nga, pero God is not happy. It is very offensive to the Lord at ang sinasabi niya, I will spit you out of my mouth. Kapatid, very strong ito. Ibig sabihin, huwag mong isipin na dahil Kristiyano ka, kasi ang kausap dito ni Lord, mga Christians in Laodicea. Remember na ang sabi niya dito, to the church in Laodicea. Ibig sabihin, mga Kristiyano kausap niya dito. Ibig sabihin mga kapatid, hindi natutuwa si Lord sa mga Kristiyano na complacent, na walang ginagawa, na feeling okay, pero hindi okay. Itong mga Kristiyanong tamad, itong mga Kristiyanong walang desire na lumalim pa sa salita ng Diyos, itong mga Kristiyanong pag in-invite mo mag-Bible study, ayaw. Puro busy. In-invite mo mag-serve, ayaw.
Kasi feeling nila, ang trabaho nila sa church ay churchgoer lang. Ang feeling nila, ang trabaho nila sa church ay mga supervisor, believers. God desires wholehearted devotion, not partial commitment. Lukewarm faith, remember this, lukewarm faith represents a divided heart. One that wants the benefit of God without full surrender to Him. Gusto ko lang benefit. Pero Lord, huwag mo pakialaman ang mga bagay sa buhay ko na mayroon pa akong ini-enjoy. No? That's lukewarm faith. Divided ang heart. They want to be blessed. They want to be the benefit. Pero yung surrender, total surrender, ay wag na muna. Bata pa ako eh. Gusto ko pang enjoyin, i-enjoy ang mga bagay na gusto kong gawin. Lukewarm faith is a life of convenience rather than conviction, where obedience is selective and the devotion is conditional. What do you mean, Pastor? Obedience, selective obedience. Sinusunod ko lang yung hindi ako masyadong masasaktan. Pero yung mga bagay na ini-enjoy ko pa, kahit alam kong hindi ito gusto ng Diyos, let me do it muna. That is lukewarm faith. Conditional devotion. Ano ibig sabihin nun? Ito yung, well, kung gusto ko lang mag-serve, pag feel ko lang, ngunyan hindi ko feel, ha? Mahirun akong hindi nagugustuhan sa church. Pinatamaan ako ni pastor, hindi muna ako mag-serve. Hindi muna ako, postponed muna ang tithes. Pinatamaan ako eh. Di ba? May mga ganun ba? comment na nga kayo mga kapatid. May mga ganun ba sa church? Itong mga conditional devotion. Pag nasa leadership ako, pag nailik akong deacon, pag napili akong deacon, magsiserve ako. Pero pag hindi ako naging deacon, huwag na muna. Pag deacon na ako, pag ministry head na ako, may mga ganun ba? Mga kapatid, sa ating modern Christianity, there is a very strong tendency to prioritize comfort and convenience. Maraming mga believers, many believers structure their spiritual lives around what is easy. Dito na ako sa medyo madali. Pag ako binigyan ng trabaho, ay atras muna ako dyan. Diba? Yung mga hindi nagdi-demand, gusto ko lang yung mga ministry na hindi nagdi-demand ng time. Gusto ko lang yung mga ministry na pa-cute ministry. Yung mga hindi naistorbo ang aking mga pamamahinga. Yung hindi na istorbo yung aking gustong gawin, yun yung ministry na gusto ko. Ha? In-structure na natin ang sarili natin sa ganung ang mga madali lang, yung mga mahay ka lang, okay na yun. Faith becomes something that fits into one's schedule rather than something that shapes one's entire life. Kung ano lang yung schedule na gusto ko, yun doon lang ako, pastor. Yung schedule na, yung tira-tira kong time, pastor. Doon lang ako. Wag yung namamahinga ako, papaserve mo ako. Time ko yan para mag-shopping, ipapaserve mo ako. Time ko yan para mag-uro idlip, ipapaserve mo ako. Hindi, dapat doon lang sa extra time ko na suru-sobra lang. Pag ganyan ka, kapatid, ang tawag sa iyo, faithful servant of the Lord. Huwag mong tatawagin si Lord na Panginoon, na ikaw naman ang nasusunod eh. Dapat ikaw ang Panginoon, si Lord ang servant. Kasi siya pinapasunod mo eh. Ang talim mo naman magsalita, pastor. Ay, mas matalim magsalita si Lord. Ang sabi niya, I am going to spit you out of my mouth. Diba? Kung ikaw Kristiyano na parang gusto mong si Lord ang sumunod sa iyo at bibigyan mo siya ng extra time mo, yung time na gusto mo lang, pero yung time na convenience mo, yung gusto mo lang na nag-vaporopasyal ka, yung gusto mo yung mga time mo to enjoy yourself, ayaw mong ibigay muna kasi you want to enjoy it. Nako,
At ang ibibigay mo lang kay Lord, itong kaperanggot na oras, na extra time mo. Tapos ang gusto mo kay Lord, full blessing. Pero ang service mo sa Kanya, kaperanggot na extra time. Sige, tuloy mong tawagin si Lord na Lord. Bagay na bagay yun. Kaya kung napapansin mo, kapatid, maraming Christians ang hanggang churchgoer lang sila. Mag-attend lang kami ng Sunday worship, pero kapag kahiningan kami na extra time, extra effort, extra money, maraming umaatras na. Lilipat na ako ng church kasi sa church na yan, masyado kaming inoobligado ni pastor. Sige. Maghanap kayo ng church na Tamad Christian Fellowship. Simbahan ng mga tamad na Kristiyano. Di magsama-sama rin kayo. Para one day, pagdating ng Panginoon, abutan kayo ng mga tamad. Grabe ka man, pastor, magsalita ka umagang-umaga. Hindi. Nagpapaliwanag lang. Para ano pa't naging pastor kami kung ang sasabihin lang namin ay ang mga nakakakiliti sa inyong mga tenga. No, na pang pa-amen lang ng amen pero wala namang gagawin. The warning of Jesus reminds us that God is not satisfied with partial devotion. God is not happy with partial devotion. He calls His people to life, to a life of sincerity, life of passion, and life of full or total surrender, and life of commitment. Hindi lukewarm. Hindi lukewarm. Hindi half-hearted. God doesn't just reject lukewarm faith. He abhors it. And He will spit it out of His mouth. Ganon katindi ang deklarasyon ng Panginoon. Hindi lang siya na-offend. Hindi lang siya nasasad. He abhors it. Isusukan niya ang mga ganong klaseng pananaw, ang mga ganong klaseng paninindigan. Hindi lang ayaw ni Lord ng lukewarm. Kinasusuklaman niya ito. Dahil ito ay nagpapakita ng maling relasyon at kulang na respeto sa kanya. Bakit? Lukewarmness is a sign of pretense. Isa itong anyo ng magkukunwari. Ang lukewarm or complacent na Kristiyano ay mukhang okay sa panlabas, pero malamig ang kanyang puso sa mga activities sa church tungkol sa Lord. Hindi siya attracted. Wala siyang gana. Pag nag-word of God na, naglalakaw-lakaw na. Maraming ganyan, nagsiserve. Pero pag preaching na, uto na sa labas. Babalik pag matugtog na ulit. Pag ganyan ang mga worship team ninyo, dahil nyo na pagpatugtugunan. Magaling nga, ayaw naman, complacent naman. Walang gana or kulang ang kanyang interest sa mga bagay patungkol sa church o sa Diyos. Pero pagdating sa activity sa labas, pagdating sa mga kudal-kudal, sa mga misis-misis, oto perme, aktibon baga, intirong nagbabari-bari sa kakatsatsa. Ah? Pero pagdating sa church, habo. Pagdating sa school party, pagdating sa mga party, sa mga kasiyahan, aganado, laging nangunguna. Ang tawag dyan, spiritually complacent. Kontento na siya sa kanyang kalagayang spiritual ngayon. Siya ay may maskara ng pagkukunwari. Sabi ng Bible, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." So that's number one. Ayaw ni Lord ng complacent because it has no room in the kingdom of God. Complacent people they don't have room. Dahil walang puwang, walang silbi sa kaharian ng Diyos ang complacency. Gaya ng tubig ng Laodicea, hindi pwedeng pantimplaan ng kape, hindi rin masarap na mamatid uhaw. Kaya sabi ni Lord, mabuti sana kung mainit kayo o malamig na lang. Ang maligamgam ay walang silbi. Ganun din ang Christian na Kristiyanong lukewarm spiritually. Hindi sila napapakinabangan sa kingdom of God kasi wala silang mga commitment sa paglilingkod. Para silang mga electric fan na hindi gumagana. Nakatayo sa gilid pero pang dagdag lang sa lugar.
pampapuno lang ng room pero walang silbi, hindi gumagana. Matutuwa ka ba sa isang electric fan na nandun pasad-pasad na sa iyong sala pero hindi naman gumagana? And then, bakit ayaw ni Lord ng complacent? Because it lacks conviction to truly know God. Sila ay walang kusang paghahanap sa Panginoon.

bumalik ka sa Panginoon, aminin mo na lukewarm ka at magpagamit ka sa kanyang mali. The greatest danger is not that you are far from God. No, it is that you think you are close to the Lord when you are not really. Feeling close ka kay Lord, pero wala ka namang personal devotion eh. Pero feeling close ka. Kung makapag-hallelujah ka sa church, kung makapag-amin ka ang lakas, kung makapagtaas ka ng kamay, nag-worship kang paiyak-iyak ka pa, pero wala ka naman personal devotion eh. Hindi ka nga sumusunod sa Kanya. Ang tawag doon, complacency. Being okay spiritually is not enough. God is calling us to wake up from being complacent. See your true condition. Return to your passionate devotion. Sabi ng Biblia, return to your first love. Do not settle for a faith that is comfortable but lifeless. Because before God, okay is not okay when your heart is no longer fully committed to Him. Sa mga nasa radyo, makikinig tayo ng isang magandang awitin. At sa mga nandyan sa Facebook Live, makakakita kayo ng mga paalaala. Magbabalik po ang Makabulang Buhay pagkatapos nito.

Yun, maraming salamat. Yun po ang sa mga nasa Facebook Live. Ang narinig po nilang awitin ay yung kanta ni Bo Charvet. Ang mga Kristiyano nagsisiksikil lang sa loob ng church. Alam na nila lahat. Marami na silang alam. Ah, pero walang ginagawa. Mga kabatid, manandyan pa ba kayo? Ano masasabi nyo? Meron ba kayong comment? Agree ba kayo doon sa mga napag-aralan natin ngayon? Comment naman kayo. Say amen if you agree. What is your pleasure? Wala ba kayong masabi? Gawin mo ang mabuti at ang masama. Good morning, Marilu Monar, Gilet Basas, sa mahal kong kapatid. Good morning, Noya, sa ating mga kapatid. God bless all. Pasora Gigi Nicolas Napoles, good morning. Nana Resi, good morning, Pasorico Solamente, watching daw siya. Chan Fernandez, blessed morning, Pasorico.

sumbong kita sa Brother Ross Ocampo. Brother Mac, good morning. Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti. Malapit na naman ako magpaalam. Kumusta ang yung kumusta na pag-usapan natin ngayong umaga? Ha? Gawin mo ang mabuti at ang masama ay iwaksi. Sabi ni Sis Weng, nandito pa Pastor, reality that bites iyo. Sabi ni Pading Ruel, agree. Salamat Pading, good morning Pading. Bato-bato sa langit lang yun ha, matamaan, huwag magagalit. Maigi na yung before Sunday, may great reminders iyo. Sana nga nakaremind tayo. Para pagdating ng Sunday, naman, sikapin naman natin na mag-serve. Sikapin natin na paglingkuran ng Diyos ng tama. Na galing sa ating mga puso. Ito naman, pag mga ikaw naman ay ginagamit ni Lord, ito yung encouragement ito. Ha? Hindi ka dapat masaktan. Pero doon, siyempre sa mga tatamad-tamad na Kristiyano na akala nila okay na sa kanila yun. Aba, pasensya ka na kung medyo masakit. ano lang yan? Kailangan nating ma-remind. Ha? Huwag kayong magagalit sa akin. Makinig pa rin kayo next Saturday, ha? Hazel Mercado, okay, I'm in po, Bishop. Salamaton po. Salamat man sa imo tabi. Hazel Mercado. Nalapit na naman sa oras o baka ako'y magpaalam. Mabilis ng isang oras. Sunod na Sabado, Biraray, mag-arilingan kita alas sa isang kang alas 7 ng umaga. Dahil ka nga ni magpa-late. Sa mga mag-review nito, marami kasi mga nag-review. Sa mga mag-review na lang nito, good morning sa indo. Good afternoon, good evening. Anumang oras na mabuksan nyo ang makabuluang buhay sa YouTube, sa Facebook Live, sa ano pa? Ay, good day. At sana'y pagpalain din kayo ng Diyos sa inyong pakikinig. Ihahandog sa iyong kapwa. Sabi ni Pastor Rajendo Rodriguez, agree po, habang may lakas maglingkod kay Lord, kailan pa kung hindi mahina na? Tama. Di ba? Si Sir Susan de la Cruz, good morning, salamat sa iyong panonood. Michael Quintana, tama po Pastor, pampukaw sa aton, ina. Mabuti ang mabati ang bahagi sa pag-mature sa aton na faith. Salamat sa iyo, Michael Quintana ng San Fernando. Masbate. Maraming salamat po Pastor Rico, no ways and God bless always. Take care always. Salamat din Sis Weng, God bless your whole day. Ingat-ingat po kayo. Sis Weng, Michael Quintana, Sis Susan de la Cruz, Sis Jen Rodriguez, sa Hazel Mercado. Pade, good morning at ingat-ingat sa buong maghapon. Brother Mac Ocampo, good morning. Salamat. Chan Fernandez, Nanay Resi, Pastor Gigi Napolis, sa aking mahal na kapatid, Marilo Munaris Chilitbasas, Sister Erica Sinsin, De La Cruz, Pastor Fred De La Cruz, Sister Grace Cayetano, Lanay Rijoso Amican, Blanchi Baleda, good morning, Lawrence Garay Doliente, sino ba yan? Ayan. Virgil Lamoso Polo, good morning. Salamat sa iyong panonood sa umagang ito. Salamat sa iyo, ka boss. Miko Moreno Bocial, maraming salamat. Brother Tony, maraming salamat. Idang Ragmalos, maraming salamat. Pastora Dolce, maraming salamat. G. Corey, maraming salamat. Brother Tony Bonsaleda, maraming salamat. Lilibet Briones, maraming salamat. Jerick Reforba, maraming salamat. At yun po, tayo pa'y magpapaalam na. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa buong maghapong ito. Naway ang pag-iingat ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay mapas sa inyong lahat. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you always, my brothers and sisters. Amen.
Paalam na po. God bless everyone. Salamat po, Mon Diaz, sa pagsama niyo sa akin. Don Ramon Diaz, kasama ko sa technical side. Ako po yung iyong kasama every Saturday. Pastor Rico Jelit. See you again next Saturday.

0: Hello, hello kaibigan. It's a beautiful Saturday but medyo maulan pa rin ang ating panahon sa umagang ito. Pero kami po ay masaya na sasamahan ka uli until 8 in the morning para sa isa na naman pong pagtatanghal at edisyon ng ating programang Walk Through the Bible. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ang inyong mga kasama ngayon. Ako po si Melissa Serio Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo kaibigan, ka-Carian. Isa naman po mapagpalang Sabado sa iyo at sa iyong pamilya. Today po ay magbibigay po kami ng mga updates ng mga kaganapan sa Walk Through the Bible at featuring today ay ang children ministry ng Walk Through the Bible.
0: Maganda to Pastor Abel para at least 'di ba mayroong idea ang ating mga tagapanood at tagapakinig sa isa sa mga highlights ano ng ministry ng Walk Through the Bible.
1: Yes,
0: ang children's ministry nito.
1: Kasi po known po ang Walk Through the Bible sa kanyang sa mga materials at sa seminars at lately na lang nakikilala ang Walk Through the Bible sa radio program na ginagawa natin sa ngayon.
0: Right.
1: Kaya maganda na tingnan natin lahat at ano ang kontribusyon ng gawain nito ng Panginoon sa kanyang kingdom.
0: Meron tayong mga kasamang guest mamaya. Special guest.
1: Yes.
0: Ayan, siya po ay makikilala nyo later ang siya ang ano natin in charge ano
1: coordinator
0: ng Walk Through the Bible Children's Ministry dito po sa Pilipinas. So kikilalanin po natin siya later. And but syempre tuloy pa rin po ang ating patuloy na pagbibigay sa inyo ng Walk Through the Bible trivia. Walk Through the Bible trivia ngayon, hindi Bible, tama ba?
1: Kaya yes. Welcome pa rin po kayo sa magpadala ng mga kasagutan kung anumang katanungan na trivia na ilalahad ni Melissa.
0: Right. And syempre pa, meron tayong ihatid pa rin sa inyo na isang awitin. And all throughout po our time, ay pwede kayong mag-message sa amin, makipag-ugnayan. Ito po ang ating mga contact information, 0998-843-0573. Sa social media po ay naka-live tayo sa FB, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube naman at Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, DWAY FM pala yun. Nalilito ako minsan dito sa dalawa. Ulitin natin YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Siyempre, nasa online streaming din po tayo. Pakisearch nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. Sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, ay pwede po kayo mag-chat. At siyempre pa po, good morning sa ating mga kaibigan dito sa probinsya ng Albay na nakakaranas ng mga pag-uulan. Ito din po sa Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Kamsur at of course Uuson ano dito sa Mayon Volcano. And magbantay din Pastor Abel kasi may binabantayan din tayo na kailangan po nating paghandaan ang posibleng

0: Paano ko ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life?
5: WTB Updates.

0: kung kailan yon nangyayari. Basta, yun po ay panahon ng merong pandemya tayo. Anong taon po yon?
1: Yung Children's Ministry.
0: Opo, yung okay. Children's Ministry po. Mm-hmm. Nagsimula sa Philippines during that time. Anong taon po? Ano, nagsimula ang Children's Ministry po ng Walk Through the Bible sa Philippines? Alam niyo ang sagot? I-send inyo na po at kayo po ay pwedeng makatanggap nitong napakagandang limited edition po ng coffee mug mula po sa World Teach Ministries Philippines. At habang siguro hinintay natin ang kasagutan ng ating mga tagapanood at tagapakinig, sino pa ba ang nandyan na gusto mong batiin? Batiin na natin bago tayo magpaalam. Yun. Hindi ko makita.
1: Okay, anyway. Hindi ko mabasa.
0: Naiwan mo ang iyong salamin kasi.
1: Oo. Oh, naniningkit na tayo.
0: Ah, naniningkit na. Nako. Anyway.
1: Ay, chinito tuloy tayo. Chinitong maitim.
0: Chinitong maitim.
1: Okay.
0: Okay, anyway. Sige po. Nako, parang wala pang sumasagot. Oh, mahirap ba yung tanong ko? Dali lang naman yun, di ba? Sige lang. Oo, pwede pa rin po kayong humabol. Kahit tapos na po yung ating broadcast, i-send inyo po ang inyong sagot at we will acknowledge you po sa susunod na edition po ng ating programa.
1: Good okay morning. Lang? Oh, good morning po sa mga taga Alcala sa church na pinapastukan ni Pastor Ronald. Tayo po yung magkakandak ng OT Live sa barangay na yan.
0: Yes. Oo, soon. And of course, we are praying also, kagaya nung nabanggit ni Ma'am Deb, na may mga schools na nag-open, merong MOA with some teachers ano ng OT Live para magturo doon sa kanilang mga school. Isa yan sa mga dinidesire din natin. Mm. Ano? Kasi hindi lang ito sa community na mga barangay, kundi even sa schools, pwedeng-pwede po.
1: I think isa sa mga latest na nagkaroon ng agreement with the Walk Through the Bible ay yung Grace Christian College sa Manila.
0: Yes. Mm. Oo. Tayo ay talagang privileged to visit that school and with their teachers ano na very open na maituro po ang salita ng Diyos sa kanilang eskwelahan at sa kanilang mga estudyante. Well, tapos ang oras natin.
1: Oo nga.
0: Paalam na tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsabay sa amin. Sa ating pong isa na naman na pagtatanghal, isang edisyon na naman po ng Walk Through the Bible dito po sa ating estasyon, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Salamat din kay Don Ramon sa technical side na nag-assist po sa atin. At of course, salamat din kay Ma'am Deb ano, na nakasama po natin via Zoom. And
1: expect po nyo po na na marami pa po tayong makakasama ng mga guests ng mga teachers at coordinators ng Walk Through the Bible program. I mean, Walk Through the Bible Ministries.
0: Yes. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Patuloy nagsabing ang salita ay binigay upang ipamuhay.
0: So let's take a walk and change the world. Ingat po.
1: Bye-bye. Have a great weekend.
2: Walking on water. Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. And enjoy walking with the Lord today.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid.

0: at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Be! Summer na! Ano plano mo?
2: Ay nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
1: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
2: Makabuluhan? Eh, bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
1: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
2: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
1: Tama! Hindi kailangang bongga, basta may natutunan ka at may napasaya ka.
2: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
1: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
2: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
1: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM.
2: Until all have heard.
3: The world is changing. Radio is innovating. With new technologies, radio has adapted to new lifestyles. It has become multi-platform, accessible to everyone, everywhere. There are radio broadcasts for people of all ages, languages, and needs. news, education, disaster response, inspiration, you name it, radio can deliver it. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: Nato na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
9: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Malhay na aga sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
10: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakakinggan, napapanood rin po ninyong lahat sa Facebook at YouTube channels. At sa punto naman pong ito ay nais naman po nating pasalamatan kay pong aming mga nakakasama at kaagapay na patuloy po naming kapartner sa ministeri po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, ay going 76 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Kaya malapit na rin ang ating anniversary celebration.
9: Ano? Actually, 78th year na tayo sa June. Oh, oh.
10: 78 wow. Years na tayo
9: yes.
10: This coming June 6. No? At sa mga nais naman hong maging kapartner po natin dito po sa ministeryo ng FEBC, maaari po kayong magtungo o mag-message sa aming pong Facebook page or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa aming pong napapanhong diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 11 verse 25. Ang sabi po, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.